Kayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidiyaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ang perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto mo muna agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax mo siya. Huwag maburag, halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko mo sa iya?
1: Ganado, alas siya na, matay. Pasalamat in taon, si Marinimo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

Kayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kid Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kid Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!
1: Joy the music. Joy FM.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Lahi na gyud ang nakaset sa utok sa mga tao karong panahon na. Condition ba sa panguna-una? Kaniadto ganahan sila nga tambok, pero karon mas daghan ang dili gusto nga tambok tungod kay nasayod na sila sa kadaghang daotang epekto kung tambok na ang tao. Obis ba? Sobra na sa timbang. Oh. Pipila sa dili maayong epekto ni ini. Lisod og mahal ang mga sinina. Tinood kaayo na. Daghang sakit ang motakboy sama sa high blood, diabetes og daghan pa. Ma-insecure sa uban og mahadlok nga biyaan sa ilahang uyab o bana ba kaha o asawa, no, misis. Unsa man ang hinungdan nganong dili nila gusto nga motambok. Ang importante himsog kay maokin ni ang pinakamaayong benepisyo ang unang makuha kung nagakontrol ka sa imuhang ginakaon. Saon na lang ni. Daghan ng mga nitambok ang nagaplano nga mag-diet na, mag-exercise na, apan kasagaran puro plano na lang. O ilang kontra ang ilahang kaugalingon tungod daghang hinungdan. Hilabi na kung dunay appetite sa kaon. Ah! Oh, basig mangutana mo og lami ba ng appetite, ha? Sama ra sa nag-ingon nga tagpila ang Colonex. Ay, nako kang gana mga higala sa kaon. Nasayod ka ba nga ang kining Bilongga Gold Herbal Capsule makatabang sa taong gusto magpabawas og timbang? Kini napamatud-an na sa mga gihimong mga pagtuon ang loyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule dunay ginatawag nga biological activities. Mutabang kini sa pagsunog sa taba og batukan niya ang mga balatian nga komplikasyon sa obesity kun sobra ka nakatambok. Mutabang ang loyang dilaw aron pugngan ang pagdaghan sa taba sa lawas og dali ra niya kining tunawon. Ang pagdaghan sa fat sa adipose tissue sama sa stomach o liver, no? Paspas nga makabugat sa mga obese, kasagaran sa white adipose tissue, matigom ang fat o taba. Ang obese o mga tambok nagahimo og formation of new blood vessels, angiogenesis sa white adipose. Aron makulangan ang taba, mga igala, kinahanglan targeton ang angiogenesis sa white adipose tissue. Ang curcumin nga naa sa luyang dilaw o turmeric makatabang aron makuhaan ng adipose tissue. Oo, kaning curcumin. Busa kung gusto ka mga makabawas, magbawas ang timbang, pagtumar sa Bilongga Gold, makatulo sa matag adlaw, syempre dapat maningkamot ka nga magbawas. Kaon bahalag kanunay kamuhungit basta ginagmay lang. Dili hinabhaba. O dapat pilion ang kaonon o mas maayo tong taas ang fiber. O syempre dapat doon na kaigong panahon sa exercise. Nasuta sa mga pagtuon nga ang mga metabolic activities malikayan. Nga mudaghan ang white adipose tissue kon fat. Maokong nagatumar ka sa Bilongga Gold nga pure turmeric ang sagol, dali matunaw ang taba. Dapat ang white adipose tissue mamahimong brown adipose tissue. Ang brown adipose tissue kasi dunay dakong papel alang sa heat production process sa lawas. Ang atong lawas nagaproduce og heat pinaagi sa combustion sa lipids og glucose. Ang brown adipose tissue parte sa proseso pagkunhod sa timbang. Ang curcumin, ang active ingredient sa turmeric, mutabang aron ang white adipose mamahimong brown, mga higala. Karon, nasayad ka na. Nganong makatabang ang luyang dilaw? Nga naa sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga higala. ang nakanindot sa Bilongga Gold Herbal Capsule mga higala. Kaya ang ubani mong mga ginahambin nga mga balatian, mawagtang man.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
2: Joy FM.

0: On 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidiyaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o wag gyud mo masayop sa pagpili ni ana. Naapod tay mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ang perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto mo na agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax mo. Ako, maburag, halos di naman mapalong.
2: Masang gipatay ko masaya?
1: Ganado, alas yan, matay. Pasalamat in taon, si Marine mo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.
4: One-stop shop ba ang hanap mo? Tara na sa Hoyohoy. One-stop shop. Hoyohoy. One-stop shop. Nandito rin sa Hoyohoy Stop Shop ang Highlander Souvenirs, Rangel Sarisari Store, Sardinias Cafe and Sikwate, at ang Hoyohoy Pasalubong Center. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo. Hoyohoy Stop Shop. Sila ay matatagpuan sa sentro ng Barangay Hoyohoy, Tangub City. Hoyohoy Stop Shop. Hoyohoy. One-stop shop. Let's shop na!
5: Love ako ni Mami.
6: Mm-hmm.

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan, naagihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tay mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!

Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o wag gyud mo masayop sa pagpili ni ana. Naapod tay mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, dili lang tungod doon na kabalatian. Mas maayong mo tumar ka kung wala ka pa'y balatian. Aron mas mokusog ang imuhang pangdepensa o kining immune system. Hilabi na kung magkaedad na gyud ang tao. Tungod basta ang tao magkaedaran na, daghan ng klase-klaseng mga balatian ang manggawas. Hilabi na kung wala nag-aamping sa panahon sa iyang kabataan, maugyod na ang mahitabo. Pure turmeric ang sagol sa Bilongga Gold o kanang sulod sa Bilongga Gold, pure turmeric. Ang luyang dilaw o turmeric kasagaran ginahimong powder, ginalaga aron makuha ang mga chemical, nutrients, vitamins o mineral. Apan sa Bilongga Gold, paliton na lang nimo sa butika o tumaron. Ania ang pipilang mga benepisyo nga imong makuha sa pagtumar sa Bilongga Gold? Doon na kini bioactive compound o powerful medical properties. Ang curcumin na sa luyang dilaw o sa kinikaakte antioxidant o natural anti-inflammatory compound. Adunay neotrophic factor. Aron mo ubos ang chansang mataptan sa brain disease. Hilabi na ang Alzheimer's disease. Ginalayo ang nagatumar ni ini sa heart disease. Nagaprevent usab kini sa cancer. Daghan pang binipisyo ang imong makuha sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Kay bisan ang mga pagpanghupong, iya man kinibatukan mga higala. Ginalayo usab niya ang mga nagatumar ni ini sa balatian nga diabetes o mga komplikasyon ni ini. Bisan ang cardiovascular disease o metabolic syndrome, iyang batukan. Isipin na good na ninyo ka na, tungod kay ang curcumin nga naa sa Bilongga Gold, makabatok sa arthritis, maokini ang kasagarang sakit sa mga wangguti. Wangguti ba? Tiguwang na. Oh, ana-ana siya. Kanong masuko mang tiguwang, oy? Dapat malipat ta kay natiguwang ta. Kay ugwa ta natiguwang, edi bata pa natigok na. Basta nagatumar sa Bilongga Gold, mga higala, ilayo usab kaniya sa depresyon. Ang uban pang benepisyo ang imong maimuhang makuha, makapabata pud ni ba, makabatok sa lain pang mga chronic diseases. Ang mga bitamina o mineral nga makuha nimo sa Bilongga Gold Herbal Capsule mao ang volatile oils, vitamins B and C, potassium, sodium, iron, omega 3, fatty acids, A, linolenic acid, proteins, carbohydrates, o mga fiber nga kinahanglan sa mga gustong magbawas o timbang. Kung gusto ka mo os-os ang imuhang timbang, makatabang usab ang Bilongga Gold, tungod kay ang turmeric nga sulod ni ini, dunay biological activities. Ang thermogenic properties nga usa ka metabolic process mutabang sa pagsunog sa calories aron mamahimo kining enerhiya. Apantiman eh ha, nga kung magbawas ka og timbang, bawas pod ka og kaon sa mga unhealthy foods. Mas maayong less ang calories, less ang carbo, no or less fats. O diba? Kung pwedeng no na. O kung di man mada, less fats lang. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, kung doon na kay ginabati nga sakit sa tiyan, mas maayong nga doon ay unod ang tiyan o kaon-usa bag-o mo tumar, ha? So layay mga higala ang Bilongga Gold Herbal Capsule kay mapalit na kana sa mga butika.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-laing nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: C-H-I-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-
3: The best kami. Chiki, call me Chiki Yaki.
1: Dinhin na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon, o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Pakitext lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tay mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!

0: Hello po.
1: Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ang perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw, oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi-i kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pa'y 30 minutos, mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton, matag-adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga, kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba, bisan unsa ang imuhang buhaton. Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
2: Nang gusto mo na agyon, pero uguoy mo kang mag-relax ka, relax mo. Ako, mabur, halos di naman mapalong, pre.
3: Masang ipatay ko masaya?
2: Ganado, alas sila, matay. Pasalamat in taon, si Marine mo, pre.
4: Ang Ganado Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Enjoy the music.
6: Joy FM.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod na mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba mga higala? Nga ang Bilongga Gold Herbal Capsule mapalit na karon sa mga butika? Og nasayod ka ba nga makapakusog usab kini sa imuhang immune system? Kay kaning Bilongga Gold o turmeric nga maoy sulod sa Bilongga Gold, dunay lipopolysaccharide. Trabaho niini ang pagtabang aron ma-stimulate ang immune system sa lawas. Ang mga properties na sagol sa Bilongga Gold mo patay kini sa mga mikrobyo mga higala. Kabalo ba mo ana? Mao kung kusog ang imuhang immune system, dili ka basta-basta taptan sa sipon, trangkaso ug ubo. Kung maigo man, dali ka nga mamaayo. Ay dili man gyud ba perpekto ni ato ang lawas mga higala, no? Kay bisan usahay nagatumarta ni ana, unya kulang ang dosage sa ato ang exposure. Mao na nga mataptan hapon ta, pero dili ingon nga igupo og yud ka. Bisan pa ang grabe og klase-klaseng mga balatian, kaya usab pugngan basta kusog ang imuhang immune system o pangdepensa. Ang immune system mao kini ang atong mga sundalo sa atong lawas aron batukan ang toxins, viruses, bacteria og uban pa nga mga free radicals. Ang immune system ang nagapaayo sa mga samad-usab. Maobitaw, madungog nato sa mga balita nga naputol ang parte sa lawas, hilabi na sa mga tudlo, ubisan sa kinatao, sa lalaki. Basta bag-o pa naputol, mamahimo pa kining, idugtong o isumpay, ug murag walay na hitabo. Basta sa pagkaputol, diha-diha dayon. Kung kana nga kaso kayang matabangan sa immune system, oho, kay nganong nag-uli na siya tungod sa kusog ang imuhang immune system, labi na ang laing mga kaso nga toxins, viruses, bacteria o unsa man nga mga hinungdan pa diha. Busa mang higala, tungod sa kadako sa trabaho sa atong immune system, ato kining tabangan aron dili kita basta-basta nga magdaot. Kinatibok ang bahin sa immune system ang thymus o T cell, B cell, spleen, tonsil, appendix, lymph fluid, bone marrow, stomach acids, good bacteria o probiotics, ileocecal valve, ileum, o Peyer's, Patches, liver, pancreas, respiratory system, lymphatic system, digestive system o kidney. Daghan pang uban mga higala. Perting daghanang system. Sistema manggod, napaka-importante sa sistema. Kay bisan sa ato ang trabaho, mga paperworks or unsa may paghimuon, kinahanglan, aduna gyoy sistema nga pagasundon. Ang maong party sa atong internal organs, dunay kanya-kanya nga trabaho mga kababayan. Aron mabuhi, nga himsog ang usa ka tawo, kay kung duna isa kanila ang madaot, mag-anam-anam pod og kaupos ang kinabuhi sa tawo, labi na kung dili mahatagan og solusyon. Timan iusab nga kung nagaamping ka na, nagatumar ka na sa Bilongga Gold, isip usa ka food supplement, maayo usab duna kay igong pahuway og nagalikay pod ka sa stress. Tungod sa imong pagpahuway, diha gina-repair sa imong sistema ang mga nadaot nga mga internal organs nga nibatok sa mga balatian. Inana na siya kanang mahinanok og katulog na maayo kaayo ana pagkaugma kay na-repair man tong imong ang imuhang internal organs pinaagi sa tubig, mapagawa sa lawas ang tanang toxin na responsable sa pagkadaot sa internal organs, particular ang ato ang kidney. Dali na wagtang ang kasakit sa kilid nga gibati ni Erlinda Bayados, taga Cambinocot, Cebu City, kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Oo, sakit kaya akong kilid, tapos inom ko sa kanang Yaki Capsule. Daulian siya, umbutong sa inong kanato. Yelo akong ihi ba? Tulo ko kapsule akong nainom, nawala ang kasakit sa akong kilid.
3: Naabot na po ang ato ang oras, mga higala. So dinhin na lang usab kita kutob dinhi sa atong programang Yaman ng Kalusugan. Ingatan. Kung may mga pangutana, may mga suhestyon o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 0928-6767-031. Naku po si Mami Joy, maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
5: Dear Mommy Joy.
6: Dear Mommy Joy.
5: Mommy Joy.

Ibang minuto na po mga ka-joiners, makaraan ang ala una ng hapon. Medyo makulimlim ang hapon namin dito sa ngayon. Dito po sa Kidapawan City, subalit napaka-alinsangan po mga ka-joiners. Kumusta po ang buong South Central Mindanao? Og ingon man, kumusta usab ang ato ang mga ka-joiners nga nagasunod sa 87.7 Joy FM sa Pangil Bay, Misamis Occidental. Og syempre ang 99.7 Chat Radio sa Dipolog. Kaoban nato dito Sir Joel Elio. Thank you so much Sir Joel. Og number one pa jud sila nga maka-chat sa ato ang naka-live na. Daghan kaayong salamat og assalamu alaikum sa ato ang mga ka-joiners nga mga Muslim. Langon na pahikinig sa guna sa siya kano programa tano. Dear Mommy Joy. Ang 99.3 Wow FM sa Bislig, Surigao del Sur. Maraming salamat po sa inyo. And also ang kinatibok ang probinsya sa Davao Oriental. Ang nagasunod sa 105.7 Joy FM. Oba nato sa KTL Sedan, Dalandan. Og ingon man diha sa Caraga, Jams Palmahill and Louis Simon. Sa kaoba nato sa San Isidro. Og syempre din sa 102.3 sa North Cotabato, sa tanang mga lugar nga maabot sa ato ang programa, sa tanang mga naka-live karon, sa nagkalain-lain nga mga lugar, nagkalain-lain nga mga nasod, wala na itong atong mga OFW, ang tambal sa ilahang kamingaw, nga nagapaminaw sa ato sa Matag-Adlaw. Welcome po mga ka-joiners! At eto na po ang ating programang Dear Mommy Joy. Kasama po ninyo si Mommy hanggang alas dos po ng hapon. Og sa ato ang mga ka-joiners nga naa sa banig ng karamdaman, kana bang adunay mga balatian, ayaw kita kawad sa paglaom. Kabalo mo mga ka-joiners, pagdili pa nato panahon, bisag tubig lang ipangaliyan nimo sa kahitasan nga maayo ka, mamaayo gyud ka. Pero kung panahon na mga ka-joiners, dili gyud na nato mabalibaran. Kabaluta bisag unsa pa kadakong kwarta, bisag asa pa tadadon, kung sadyang dumarating na po yung ating panahon, wala na gyud tay mahimo. Una akong ginaingon perme nga maging masaya po tayo. Dapat malipayon kita perme. Dili na ta perme magsigi og handom sa mga problema, mga kasakit, mga nasakitanta nga mga nangagina. Alam nyo, hindi na po natin maibabalik yan. Oo. Ayaw po problema ha ang ugma kay wala may gisaad para problema ho nimo kung mapasai mo bagyod, di ba? Ang importante karon, buhi ta, aduna tay kusog. Mahimo nato ang gusto nato himuon og unta mahimo nato ang tanan nga tama. Mangaliya kita permi sa kaitasan. Sa tanang panahon, karong panahona grabe ang mga aksidente, usahay tibuok pamilya mapagan, bahala nagunsay mahitabo. Basta sa tanang panahon, muduol gyud ta sa kahitasan atong ipangaliya nga maprotektahan ta sa buong maghapon. Oo, diba? Ipagpasalamat ang mga grasya nga ginahatag sa atua. Inana lang, gawin nating simple po ang buhay. Okay na ba? Ito na ang unang awitin po mga ka-joiners para po sa ating lahat.

15 minuto nung po mga ka-joiners, makaraan ng ala, una ng hapon, wala na naman po si Manikling. Burnout na po siguro sa San Isidro. Sabi ko nga mga ka-joiners, naka-live streaming po tayo ngayon at kung gusto po ninyo magpadala ng inyong message, padala na po kayo dito sa 102.3 Joy FM. Type nyo lang po yan. Kaya thank you for watching kay Flor Delisa. Good afternoon daw, mami. Shout out. Tata Angas Batilaran. Thank you for watching. Jen Surima Leon Bansag. Good afternoon, mami. Joy, shout out po. Lindo family and Bansag family from Manay po. Ayon. Ayan, wala pa talagang nakatext sa ato ang taga-dipulog ba? Oo, taga-dipulog. Oo, basig na ay namino diya ng mga taga-dipulog, no? Kung gusto ninyo mag-live, kung namino mo sa inyong radyo karon, type nyo lang po ang 102.3 Joy FM. Ayun, ha? And also from Lorena Neritan, maayong hapon, mami. Maniod to ninyo sa wala nakapaniod to. Late akong lunch, mami. Kay busy kaayo sa ako ang gulayan. Mientras nag-ulan naman, aw, mananumta. Iyawat na lang na atay makaon. Correct kaayo, Lorena. And also from Jen Surima Leon Bansag. Good afternoon, mami. Shout out po. Lindo family and Bansag family from Manay po. And also 99.7 FM Chat Radio. Connected na. Shout out kang Boss Lopi kong Cardas. Ayan. Hello diha kay Boss Lopi. And also kay Jen Surima Leon Bansag. Shout out, mami. Tapos na to kanina. Samra Makapindig. Magandang hapon, mami. Joy watching from Cotabato. Greet my family ang Makapindig family. Thanks po, mami. And also from Atinelli Ali Cabanilla FC. Mami, it's me again watching you from Fomi Fresh Laundry ng Tacorong. And also from Lakaw ni Jim Vlog. Good afternoon po, mami. Pa-shout out po watching from Davao City. Pa-request po ng song, Pagsubok. Thanks sa pagbasa, mami. And also from Bing Ongkoy Maglente. Mayang hapon, mami Joy. Shout out na ako ang mga anak. Sila Charles o Lexi May. Sa akong gwapong bana, si Glenn Lubon Maglente. At sa ako ang mama Fe na sa katiduan. Salamat po. Salvador Sumating, hello po mami, good afternoon. Mami, shout out sa Sitio Batiano. Sumating Masangay Tumanggong family watching from Metro Manila. Thank you po mami. And from Sarsar, mami, magandang hapon. Shout out ko lang po ang family Gulanday and family Sakam na nakikinig sa inyo ngayon. And especially kay Mother Mirna Gulanday and Lolita Sakam o Lorita. Sorry, good. Na nakikinig lagi sa inyo. Ayan, maraming salamat po sa inyo, ha. Unta, nakapag-kidiaki vitamins na ang baby ninyo. O kung nag-antos pod mo o grayuma, kanang Belonga Gold, ha. Testingin nyo. Kaya di gyud mo magmahay. Ijeline Monson Magbutong, pa-shoutout mami from Tagom. Densya Alamada Pabro. Mami, diri sa Carmen Cotabato, mainit jud karon mami. Patugtog Mr. DJ, salamat sa pagbasa mami. And also from Omani Kaligunan Benny, shout out watching from Davao. And also from Yana Masinaring Andoyo, maing hapon mami watching from Bangkirohan. Digaynon Alvin, mami shout out from Danawan. And Almayra Dikalnan, watching from Paglat Maguindanao, shout out sa family Alamada and Dikalnan. Bongbong Tinoy, shout out Dondon, Walter Joaquin o Grassboy. Salamat mami, God bless. And vlogger ng Pawin, good afternoon po, pa shout out ko from Karamkam. Salamat sa pagbasa. Angelica Dolphin, shout out mami watching from Sitio Sangab. And hello kay Sir Pablo Manabal Jr. Thank you for watching po, Sir. Annalyn Magdagasang, mami, pa-shout out sa mga single na si Auntie Mirna Imoy, Ate Emily Ernily Madanlo. M. Jane Pugosa Jonaldo, watching from Bual, Tulunan, North Cotabato. Aslam, shout out naman mami sa anak kong si Baishara na palaging nakaabang sa iyong programa from Lambayong, Sultan Kodarat. Hello kay Baishara.
Langga Dumit, pa-shout out po kami sa ako ang mama og si Gemma Dumat, Papa Jason sa Bakulin relocation. Benjo Abdul Kadir, salam mami, shout out po kami dito sa Punol Island, Barangay Rajamuda, SGA Liguasan. Assalamualaikum kanulangon ng mga pagalitan ng mga Muslim ang pakikinig sa Guna, San Sabalabala, Adalpa, mga Maguindanaon, Maranao, Taosog, at mga Dabao nun. Assalamualaikum kanulangon at pangninta ang mapipiyabon na ginawa niyo. Iarmot siya, watching from Ozames, request daw siya ng song Dughang Guba. Pila na edad ni mo, E.R.? Ha, kay kuyaw kay ka mga request, no? Kanang mga guba na good nga mga dughan. Perti ng dugaya ani. Doris Amungaing, shout out daw Mami Joy, watching from Sitio Kalyungan, Barangay Pichon. Salamat sa pagbasa. Murag wala na sa Davao nag-work si Dory. Permanente na siya sa Kalyungan. Malicious Service, shout out sa Buwal Tulunan, sa mga Service family. Thanks, Mami. Hexagon Green, Mami, happy Thursday po. Shout out sina Helen, Gigi, Annalyn, Grace, and Lai. Request ako ng song, Kahit Maputi Na Ang Buhok Mo. MJN Pugusa, Gionaldo, Nash Ceylon, watching from Sharif Agwak, Maguindanao del Sur. And Henny DM, magandang hapon mami, lakas ng signal mo, napakalinaw dito sa Iligan City. Oh wow, thank you kaayo. And also request ko ng song Bakit Nga Ba Siguro Mahal Kita. Christine, hello mami, good afternoon. Yung Flauta, afternoon mami, watching from Sitio Bubunao, Barangay Agriculture, Midsayap, Cotabato. Uy, naapod may bubunaw sa Davao Oriental. Amira Sulaw Kadete, shout out po sa taga Lower Centro Tupig, Kapalawan, SGA Barm. Syukran po mami, Apuan Amera. Ayan, isang kilometro na po ang mga naka-live po sa atin ngayon. So tigil muna, 22 minutes na po makaraan ng alauna at ito na ang ating liham na tutunghayan. Tinagalog ni mga ka-joiners. Sabi dito, Dear Mami Joy, magandang hapon sa iyo, Mami, at sa lahat po ng sumusubaybay po sa inyong programa. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Amor. Medyo masalimuot po ang aking buhay ngayon. Hindi ko alam kung

Napakasalan po ako ng asawa ko. Yung panganay po ay 12. Yung pangalawa po ay 9. 7 naman ang bunso. Dahil sa mahal na mahal ako ng asawa ko, inalagaan ko rin at minahal ang kanyang mga anak. Matagal-tagal din naman akong niligawan ng asawa ko, pero never ko talagang tinanong kung ano ang dahilan bakit naghiwalay sila ng kanyang asawa. Alam ko lang talaga na legally separated na sila kasi nga nakasal kami. Hanggang sa lumaki po yung mga bata, naging binata at mga dalaga ang dalawa. Wala naman kaming naging problema. Kasi talaga naman kahit nahirapan ako, ginampanan ko po talaga yung pagiging ina sa kanila. Hindi na po ako nagtrabaho. Gusto ko ma-impress naman yung asawa ko, maging masaya, na talagang hands-on ako sa kanyang mga anak. Hindi naman niya ako pinilit. Eh talagang nagkusa po ako. Dahil alam ko, yun ang kulang sa asawa ko. Yung pagiging tao sa bahay, mag-aasikaso sa mga anak, mag-aayos ng mga gamit. Maganda naman kasi yung bahay, magaganda ang mga gamit. Lalo na nung mag-asawa na kami, binigyan niya talaga ako ng authority to buy anything na magustuhan ko. Kaya, pinaganda ko po talaga yung loob ng bahay. May dalawang katulong pero, syempre, kumikilos din ako. Hindi ko naman pwedeng ipagkatiwala sa kanila. Sa mga katulong, ako pa rin yung nagmamanage, nangunguna. At talaga namang, it made my husband so happy. Sabi ko nga nung lumaki na yung mga bata, medyo nanibago ako. Hindi na sila magiliw sa pagkikipag-usap sa akin, katulad nung bago pa lang kami ng daddy nila. Wala na silang mga sumbong-sumbong. Hindi na nagre-reklamo. May mga nakikita akong mga bagong gamit nila na hindi ko alam kung saan ang galing. Kasi lahat naman ang gusto nila, ako ang sumasama sa kanila para bilhin. Pero yun nga, nung nagdalagat minata na, umaalis na lang sila ng sila-sila lang, minus me. Medyo nasaktan ako, nagseselos, nagtatanong, bakit kaya sila nagbago? Hindi naman ako nagbago sa kanila. Only to find out, Mommy, na naghiwalay pala yung mag-asawa dahil sa kahirapan ng buhay. Nung makilala ko siya, umangat na pala sa buhay ang asawa ko. At yung babae mismo ang umiwan sa ama ng mga bata dahil sa mahirap nga ang buhay. At nakapag-asawa ng afam na may kaya rin sa buhay. At yun pala, kino-communicate na yung mga bata, pinadadalhan ng pera. Kaya pala yung mga bata bumibili na ng kung ano ang kanilang gusto. Hindi na alam ng daddy nila, pati ako. Kaya nasaktan ako. Isang gabi, ikinuwento ko yon sa asawa ko. Sabi ko, bakit ba ako nasasaktan?

Binibigyan mo ba yung mga bata ng pera? Dahil umaalis na lang man sila ng sila lang, nasanay kasi ako na lagi akong kasama kapag may binibili sila. Sabi naman ng asawa ko, wala. Alam mo naman yan. Malalaman mo talaga. Sabi ko, bakit hindi mo ba alam na madalas namimili sila ng sapatos, mga damit, mga mamahalin, mga branded. Eh saan galing kung hindi naman pala galing sa'yo? Pero ang sagot ng asawa ko, hindi ko alam yan ha. Hayaan mo. I'll talk to them. Hinintay ko na magkwento yung asawa ko kung nakausap na ba niya yung mga anak niya. Pero medyo natagalan. Hindi na rin ako nagtanong. Hanggang isang umaga, alas 4 ng madaling araw, pareho kaming nagising ng maaga. Nag-usap kami. Sabi niya, by the way, nakausap ko na pala yung mga bata. Takot silang magsabi. Pero sinabi ko sa kanila, hindi ko kayo pinabayaan. Minahal kayo at inalagaan ang stepmom niyo. There's no reason naman siguro para mag-hide kayo. Magsinungaling sa amin. Saan ba nanggaling ang pera na pinamimili niyo? At medyo matagal-tagal na rin. Hindi kayo dumaing tungkol sa pera. Una daw sumagot yung lalaki. Daddy, galing kay mami. Ang totoo niyan, buwan-buwan nagpapadala. Mula nang mag-college na ako, pati na rin ang mga kapatid ko. Separate talaga na pinadadala sa amin. Kaya, di na kami nang hihingi sa inyo. Tinanong daw niya kung gaano nakatagal. Yan nga, mula nung mag-college daw, eh halos malapit nang magtapos eh. Kaya sabi daw niya, so matagal na pala ninyo itong tinatago. Bakit tinatago niyo? Sumagot naman yung isang babae, baka po kasi magalit kayo, Daddy, na tumatanggap kami ng pera kay Mami. Kaya sinabi ko sa asawa ko, tama na. Hayaan mo na sila. Medyo napakasakit. Napakasakit lang po talaga, ewan ko. Ewan ko, Mami, kung bakit ako nasasaktan. Nagsiselos ba ako? Sabi sa akin ng asawa ko, hayaan mo na sila. Ayaw pa i-stress. Kumbaga, sa mga ganyang mga bagay, huwag kang magpa-stress. Hayaan mo sila. Kaya tumahimik na rin ako. Pero hindi ko maiwasan na hinayaan ko na lang yung katulong magluto sa umaga. Dati-rati, ako talaga ang maaabutan nila sa kusina pagkakain na sila. Naghahanda ng almusal. Pero mula nang malaman ko na ganon, hindi na. Sinabihan ko na lang yung katulong na tanungin sila anong gusto nila almusal. At ilabas na bago siya matulog. Pagka umaga, lutuin, alam naman yung oras ng breakfast. Nawalan ako ng gana para asikasuhin yung mga pagkain nila. Gusto ko ling maramdaman nila yung naramdaman ko. Parang betrayal kasi po sa akin, Mami, na hindi nila sinabi. Kaya hinayaan ko na sila. Siyempre tanghali pag may pasok.
Di naman sila umuwi. At sa pagkagabi naman, minsan yung asawa ko kumakain na sa labas dahil alam mo na, boss, minsan may tinitreat o may nagtitreat. Eh ako naman, simple lang naman ang dinner ko. Minsan nag-milk na lang ako. Hinayaan ko na rin po talaga. Pwera na lang kung sasabihin ng husband ko na uuwi ako for dinner. Yun. Mag-aasikaso ako sa kusina for my husband. Pero para dun sa mga bata, biglang nawala yung love ko sa kanila. Yun naman talaga ang totoo, mami. Dahil sa nasaktan nga po ako. Ngayon, hini-hate na po nila ako. Wala silang sinasabi pero padabog pag nandyan ako. Siguro dahil naramdaman na rin nila na wala na akong pakialam sa kanila. I never ask. Ano oras sila uuwi? Saan sila nagpunta? Never. Hindi katulad ng dati. Pag late na, tinatawagan ko. Okay lang ba kayo? Saan kayo ngayon? Okay lang kayo ha? Pero mula nung malaman ko na ganun, naglilihim sila. Nawala ang lahat ng mga yon. Siguro sa daddy nila, okay lang sila. Pero ang alam ko, hindi masyado nag-check yung asawa ko sa kanila. Thinking na ako ang nag-check sa kanila. Ngayon, hindi na rin nila ako pinapansin. Palibha sa mga mapera na mga kolehiyo na pagdating sa bahay, minsan hindi na rin kumakain. Kasi tinatawagan sila ng daddy pag mag-aapunan para sama-sama. Pag walang tawag siguro, kumakain na sa labas. At ako naman, naggagatas lang. Kaya ganun ang nangyari. I can feel na they hated me. Kaya halos pati sa asawa ko, gusto ko na rin magbago. Hindi na rin kasi pinalad na magkaanak kami. Maaga kasi ako nagmenopause. 5 buwan pa lang na nakasal kami. Nagiging irregular na ang menstruation ko at ang bilis na tumikil. 59 years old na rin yung husband ko sa ngayon. Sobrang nasaktan ako, mami. Ano po bang gagawin ko sa mga batang yan? Sobra na po akong naiinis. Ibang-iba na nung maliit pa sila. Lagi po akong na-upset, na-i-stress. Ano po ba ang dapat kong gawin, mami? Sana mapayuhan po ninyo ako. Maraming salamat po at hanggang dito na lamang. Gumagalang, Amor.

0: 41 minutes na po mga ka-joiners, makaraan ng alauna ng hapon. Nasa ikalawang bahagi pa po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Thank you for watching. Manodos much. Shout out lang kami dito sa kampo, lalo na kay Janjan Amir. And also from MGN Pugusa Jonaldo. Mommy, request ako ng song, Bakit Nga Ba Mahal Kita? And also from Arnel Mapayo Manaong song, Good Afternoon, request ako ng Kay Tagal Kitang Hinintay. And also Elvis Banugan, shout out ay kay sa Sitio Bantaon, labi na sa Banugan family, Sugnuan, Kumnag, Budadong, Manlangit family. Kumusta kamo diha sa Bantaon? Mac Josphia, Hilario Mercado, watching from Lower Ladingan, Pikit po. Mary Ann Lantuyana, Pawin, pa-shout out dari Santa Cruz, Mami, salamat. And Victor, shout out kang Carmelita at kang Bongbong. Christabel Tanding Husto, good afternoon, Mami. Greet ko lang si Mariana Iligan, happy birthday po. Request ng song, happy birthday. Belicia Servas, happy, Mami Joy, watching from Caraga, Davao Oriental. Kasama ko sila kagawad Verlinda sa Barangay Hall. Thank you for watching and listening. And also from Christabel Tanding Husto. Tapos na ni Eliseo Lad Jr. Maayong hapon, Mami. Pa-shout out from Liluan, Taukang, Manay, Davao Oriental. Lagan Vlog Masunag, good afternoon, Mami Joy. Pa-shout out watching from Trento, Agusan del Sur. Pa-request ng song, Iniwan Sana. Iniwan Sana ma-play, Mami. Thank you. And Momoy Palaboy Vlog, thank you for watching. Maribel Pablo, good afternoon, Mami. Pa-shoutout kami dito na nakikinig ng iyong programa. Watching from Barangay Midtungok, Senator Ninoy Aquino, Sultan Kudarat. Thanks po, Mami. Emeline Alvar Luginsa, shoutout from Kaputian, Barangay Mahan, Mahanob, Baganga, Davao Oriental. Lin Yang Lin, hello, Mami. Magandang hapon. Paano ba magpadala ng liham kung malayo, Mami? Gusto ko lang kasi magpadala ng liham sa... liham. At shout out lang kami dito sa Kilada Matalam, nakikinig sa programa ninyo. Sulat mo yan at ipadala dito sa Joy FM sa Barangay Paco, Kidapawan City. Or messenger mo kay Mami Joy Lou. O kay ako na bahala mo arrange, Ana. Maribeth Dadole, good afternoon, Mami. Shout out sa tanang na Minaw karon. Salamat. Listening always sa Kimalok Libertad, Misamis. And God bless Virginia Ubatanon, Mami, shout out ko sa Jotis Restaurant. Ana Jean Malitok, shout out na ako ang mama og papa, Tourney og si Ate Mercy Lagirong sa Panlaisan from New Bataan. And also from North Sambitol, hello po, assalamu alaikum, Mami. Shout out po sa aking mister na nagapanday ngayon, nakikinig din po siya ngayon. From Talapas, Dato Montawal po, syukran po, Mami. Apuan Nor, at maraming salamat sa panonood o pakikinig po dito po sa ating programang Dear Mami Joy. 44 minutes na po makaraan ang alauna kanang mga panday diha, no? Maayog yun na pagkagabi, mag-inom og Bilongga Gold para mawala ang sakit ng katawan, haplasan dayon og Yaki Liniment Oil. Try nyo po, no, yung mga mabibigat na mga trabaho dyan. At syempre, salamat kaayo sa ato ang mga ka-joiners nga padayon na nagasalig sa Ganado Capsule. O syempre, kompleto atong mga kape, ang ato ang mga sabon, o syempre, ang Yaki Herbal Capsule, protection para sa inyong kidney o para dili mo prone sa UTI. Balikan na po natin ang ating letter sender si Amor. Magandang hapon sa iyo, Amor. Maraming salamat sa pagbahagi ng iyong kasaysayan. Ay nako, Amor. Palagay ko nagsiselos ka lang. Ang hirap po kasi pag malaliit pa yung mga bata, yung mga stepchildren, ganun, inalagaan mo sila, di ba? At minahal, pagkatapos malalaman mo na may mga palihim na kontak sa kanilang nanay at si nanay naman sinusuhulan yung mga anak kahit na nga hindi suhol, no? Oo, palihim, gumagawa talaga ng paraan yung mga ina, oo, na iniwan ang kanilang mga anak. Pagkatapos siguro ma-realize nila na hindi dapat nangyari yon, pero may mga circumstances talaga na hindi talaga naiiwasan. Pero pagdating naman sa tamang panahon na kailangang bumawi, bumabawi po yun. Para sa akin, hindi naman siguro sa binaliwala nung mga bata yung effort mo, yung pag-alaga mo sa kanila, pagmamahal. Maaaring yun ang abot ng kanilang pag-iisip na ilihim sa'yo, baka masaktan ka. Diba? Oo. At pangalawa, kahit na ganun, yung nanay nila naging responsable dahil iniwan sila dahil sa kahirapan. Pero nanay pa rin nila po yun. Alam mo, dapat matuwa ka. Dahil sa magandang pag-alaga mo sa kanila, kaya siguro nagkaroon sila ng magandang puso. Hindi ka nagtatanong about sa mother nila. Wala kang sinasabing hindi maganda. Bahala na sila mismo ang makadiskubre kung bakit. Basta hindi lang manggaling sa'yo. Kaya ang gusto kong sabihin sa'yo, huwag kang ma-stress. Huwag kang masaktan. Dapat maging masaya ka. Alagaan mo ang relasyon mo sa asawa mo. Alam mo kung bakit? Kasi kayo yung maiiwan eh. Kayo lang ang meron sa isa't isa. Yung mga anak na yan, o ngayon nga, di ba, gumagawa na ng mga hakbang na hindi na ninyo alam. Eh kayo may mga sariling pag-iisip na eh, malalaki na sila. So darating ang panahon na hindi mo naman talaga sila mahuhold dyan sa inyo, sa bahay, forever. Darating ang panahon, gagawin nila kung ano yung buhay na gusto nila. Pag nakapagtapos yan sila, nakapaghanap ng trabaho, sila na rin ang pipili saan nila gustong magtrabaho, saan nilang gustong tumira. And darating ang panahon na magkakaroon din sila ng sariling pamilya. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, darating ang panahon na yan na ang mga batang yan magkanya-kanyang buhay na, at kayong dalawa ng asawa mo ang maiiwan. Gusto kong sabihin sa'yo, balikan mo yung mga happy moments. Bilang babae sa bahay, hindi man buo ang pagiging nanay mo sa kanila, sabihin na nating kalahati, ibalik mo yung dati. Samantalahin mo yung pagkakataong buo pa kayo. Bago dumating yung mga panahon na maghihiwalay-hiwalay na dahil magkakanya-kanyang buhay na, dapat sana ang manatili talaga sa kanila yung panahon na asikaso mo sila, masaya kayo. Alam mo, pwede mo pa talagang ibalik yan. Hindi pa huli ang lahat. Ibalik mo yung ikaw ang nagpe-prepare ng almusal. Request mo sa husband mo na kung pwede, umuwi talaga gabi-gabi kung wala namang ibang transaksyon para sabay sa dinner. Dumating man ang panahon na maghiwa-hiwalay na, baon ng mga bata yan. Yung pagmamahal mo, yung pag-aalaga. Ngayon medyo hindi na nagiging maganda, nagkakanya-kanya na kayo dyan sa bahay. Sabi ko nga, hindi pa huli ang lahat. Sabihin mo sa asawa mo na i-gather yung mga anak niya. Mag-usap kayo. At pag nangyari yan, magluto ka ng ano yung mga paborito nila. Sabay kayo sa hapunan. At doon mo sabihin, ikaw ang magpakumbaba. Sabihin mo sa kanila, salamat sa pagkakataong ito. Muli tayong nabuo. Na-miss ko to. Dahil ng mga nakaraan, ganito tayo palagi. Pero medyo nagkakanya-kanya tayo nitong mga huling araw. Gusto kong humingi ng tawad sa inyo kasi nagselos ako na nakikita kong hindi nyo na ako kasama pag nagsa-shopping kayo. Nagsiselos lang talaga ako kaya hindi na ako sumasama sa breakfast, kahit na sa dinner. Gusto kong ibalik yun.
1: Wala naman akong dapat pagselosan. Kung nagkaroon man kayo ulit ng ugnayan ng inyong ina, tama lang naman yon. Kahit nagkahiwalay sila ng daddy ninyo, kanila man problema yon dalawa. Walang kinalaman yung pagiging ina ng mami ninyo sa inyo. Kaya tama lang na magkaroon kayo ng ugnayan ulit. At nakita ko namang masaya kayo, kaya dapat maging masaya rin ako para sa inyo. Magmula ngayon, pwede ba natin ibalik yung dati? Sama-sama tayo sa breakfast, sa dinner, para maluto ko naman yung mga paborito nating mga pagkain. Okay lang ba sa inyo? Siyempre sasagot yan at matutuwa sila. Sabihin mo sa kanila na realize ko lang sooner or later. Di naman talaga kayo mananatili forever dito. Malapit na kayo magtapos. Pag nagkatrabaho kayo, kayo na rin ang pipili kung saang lugar gusto ninyo magtrabaho. Darating din yan na panahon. Kaya siguro dapat sulitin natin yan ngayon habang buo pa po tayo dito. Okay lang ba yan sa inyo? Magiging happy ako niyan pag naibalik natin yon. I tell you, matutuwa din yan sila. Tapos, sabi mo wala namang kayong dapat na ilihim. Anytime. Pag mag-uwi, umuwi, kung umuwi pa man dito yung mother ninyo, gusto niya kayong makasama, sulitin nyo. Wala namang problema yon. Matutuwa ang mga bata na yan. Ayan ang maipapayo ko sa'yo. Do not stress yourself para sa happiness ng mga bata, di ba? I tell you cannot hold them forever. Kaya, ingatan mo ang relasyon mo sa asawa mo dahil kayo ang mananatili sa isa't isa habang kayo ay nabubuhay. Maraming salamat, Amor. Good luck. Sana mabalik ninyo yung dating closeness, yung pagiging masaya ninyo. Maraming salamat uli sa pagbahagi ng iyong kasaysayan. 7 minuto na lang mga ka-joiners bago mag-alas 2 po ng hapon, mabalik pa ang Dear Mommy Joy.

Tatlong minuto na lang mga ka-joiners bago mag-alas dos po ng hapon. Thank you for watching kay Almira. Almira de Calnan. Pa-shoutout sa mga anak ko na hikinig sa iyo, si Aljaber and Abdulaziz. And Almira, Pamilya Baluno, thank you sa pagbasa. Jemboy Bismanos, thank you for watching. Ali Imran Matabalaw. Afternoon po, Mami. Pa-shoutout po, Mami, from Luwanan, Alyusan, Cotabato po. And from Geraldine Andoyo Masinaring, pa-shoutout sa ako ang mga anak nga gikalintura, si Ikay, si Jamjam o si Pangkoy. Unta nga maayo na sila. Salamat, Mami, sa init ng panahon. Mauna ka na karon, matangig ayos ng ilahang agtang. Oo, kanang bugnaw nga ayos nga tubig niya, ilunod ang face towel para mabugnawan in town. Joel Lu, Mami, pakigreet nila Daisy, Anita, and Jayan sa Siayan, Zamboanga del Norte. Ayan, maing hapon sa inyo di ha. Gemma Muya, good afternoon, Mami. Pa-shoutout po kami dito sa Niag family, Bansigan, Ado, at Samao family, Muyag. Lalo na sa asawa ko dyan. Miss you, sana okay lang kayo gali dyan. Pa-play ng song, mahirap pala ang sobrang... Ang sobrang on sa money poms. Nabay kanta nga inani. Ang sobrang bait. Ganon, merong ganon. Salamat po ang bumabati si Mrs. Muyag po. Dato Aban, request ako ng song kahit mali. Ang puso, thank you. Ang puso, thank you Mami. Dato Amir, Dato Aban, shout out lang family. Aban, Abas, Bakana, si Ahmed, si Dato Ahmad, si Bay Ali, si Ina, si Bulaw, Andulana, si Nana. Thanks, Mami, sa pagbasa. Pawin, Manlangit, Sherlito. Good afternoon po. Shout out from New Bataan. Thanks sa pagbasa. Then request ako ng song Pusong Bato. Amira Sulaw, Kadete. Shout out po, Mami, sa family Sulaw. Atan Kadete. Salamat po. Jong Maimad. Hello, Jong. Kumusta, Jong? Good afternoon, Mami. Pa-shout out po sa aking baby, Mami. Sabi na to, huwag pasaway po ang ping permi. Thank you, Mami. Watching from DOPMC. Ayan, mga pipila sa ito ang mga naka-live karon. Thank you so much, guys. Sa inyo ang pagtanaw sa ito ang programa at sa lahat po ng mga nakikinig sa kanilang mga radio o cellphone. Maraming salamat po, mga followers ng 102.3, 87.7, 99.7 Chat Radio de Pulog, 99.3 Wow FM Bills League, o 105.7 Joy FM, kinatibukang probinsya sa Davao Oriental, and 102.3, of course, di rin nanukad si Mami sa North Cotabato. Dagang salamat kaayo sa padayon nga pagsalig sa Bilongga Gold para sa inyong rayuma o arthritis, mga bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Di ba yun kamutuo? Tuo na ba? Sige lang kagtisngi diha sa kasakit. Sulayin na. Makaingong yun kagtinuod yun di ay si Mami, ha? Bilongga Gold po. Kidiyaki para sa mga bata. O gaingon man ang ato ang ganado capsule. Siyempre, kinsabagod ang dili permi ganado sa trabaho, tanang buhaton, di ba? Especially ang paglabing-labing kay wifey. O ang ato ang mga sabon, kape, kompleto po mga ka-joiners. Mapalit ninyo sa mga butika o pwede po na i-order sa Shopee. Okay na ba? O siyempre mga ka-joiners, mainit po ang panahon. Bumalik ang napakainit dito po sa Kidapawan. Murag dugay-dugay pa pod ni nga magsige na pod og init. Mangandam lamang kita kay ang pagbalos ani sa ulan. Daghan na pod ang mga landslide. Kung prone mo sa landslide karon pa lang, kinahanglan nga mangandam na mo mga ka-joiners. O glabaw sa tanan, huwag po tayong makalimot na lagi po tayong magpasalamat. Kung unsa man ang naa ka, pasalamati kay grasya ka na gikan sa Ginoo. Oo, dili kita magreklamo kay siya ray nakabalo kung unsa ang angayan para sa atoa. Pasalamat kita kung unsa atong mahimo, ilami na karong adlawa, unta ang tanan natong ginahimo, mahimo nato nga tama. Kay kanang pagpanglimbong, lumalabay lamang ka na. Ang kalipay nimo karon, baslan ka na og kasakit nga pila kapilo. Busa, mas maayo nga makontento kita kung unsa ang naa.
bahala na og unsay atong pagkinabuhi basta dili kita man lamang mga ka-joiners ha. Maging mabuting mamamayan po tayo, gumawa tayo ng mabuti at patuloy po na umasa sa panibagong araw ng ating mga buhay. Mami Joy po nagpapasalamat at nag-iiwan po sa inyo ng isang magandang hapon. Susunod na po si Pomelo Joy.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na pud ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Human nimo na sayran nga ang Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika, isip usa ka food supplement makataba.

0: Dear Mommy Joy,
1: Dear Mommy Joy,
0: Mommy Joy,
2: alas 2:24 ng hapon, mga ka-joiners. Pangalawang bahagi na po ng ating programang Dear Mommy Joy. Hello kay Flor Masunag. Oga, request daw siya ng song, Di Ko Na Kaya. Ayan, sige. And ER Mutia, salamat po sa pag-play. Oo, sige ha, yung mga song request na to, atuan ang ubay-ubay yun o pa-play. Kay Burag, dagandagan pa ni siya, no? Mga 7 pa ka song request ang nakahalera. Kaya sa mga hindi po natin ma-play, ibig sabihin,

Hi kay Jong Mainag. Shout out sa iyahang Bibi, Mami Sabinaton. Huwag pasaway ang pingperme. Thank you from or watching from DOPMC. Amera Sulaw Kadete, shout out sa family Sulaw, Atan Kadete family, salamat. And Pawin Manlangit, Shirlito Pawin. Good afternoon, shout out from New Bataan. Thank you and request ng song Pusong Bato. Ayan o, nakahalera na po yan ha. Hi po, maying hapon. Pa-request po ng kanta, ganyan talaga ang pag-ibig. Maraming salamat. Sige, alas 2:26 ng hapon, mga ka-joiners.

0: Wala damha ni Mayor na Albero nga ang iyang pagpanghapla sa yaki liniment oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga nuka sa iyang kamot.
1: Katul kay kuya para nang nalabak na paging manggut ni nya. Maayo to siya rin. Ako ganing mahikap o gahi. Mubalik ko katul. Ako ang mga igago ba nagbahin manggunan sila og yaki sa kapotilya. Ilang ito nga din kung ako may baho sa yaki. Simuhuta ko, di ba humot kayo. Di ako rin gitistingan. Nya, ako pong hiplasan akong kutukuto kay Muragbugnaw. Huwag ako'y tumunga tambala na ko akong kamot. Mamang yun na ayo.
0: Iyan ang yaki liniment oil. Mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.
2: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
3: Baby pa po sila, hindi na pa ilang kidiyaki vitamins.
4: Masa pa-epekto po sila sa kidiyaki vitamins?
3: Kalunay na maunoy.
0: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Gupi Yaki, mapalit sa mga butika.
5: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron ni ubos ang iyang blood sugar level.
6: Nina G, taman ko, wala man kulang pataka lang kakaon.
5: Nagamintin kagapon sa Serpentina?
6: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times sa likod, nagbaba ang sugar ko.
5: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Maayong adlaw kanatong tanan, ani-ano usab kita sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan. Mga kababayan, ato na pod hisgutan karon kining ato ang produkto nga Bilongga Gold. Nganong gusto nako nga balik-balikon kini kaninyo tungod kay ako nakabalo kung unsa kadako ang tabang aning Bilongga Gold sa ato ang maayong panglawas. Mga kababayan, ako mismo ang moingon kaninyo kung unsa gayud kini kamatuod nga makatabang gayud kini sa atoa. Kay ako ang una nga migamit gayud aning Bilongga Gold. Kabalo mo tanang mga bukol sa ato ang lawas ug kanang pagpanakit sa ato ang kalawasan, ilabi na gayud kanang rayuma. Mao kini ang gusto nako isulti kaninyo ba kay kining rayuma? Ang uban ana mo extension na ang mga siko, mga tiil. Dili na kalakaw ang uban, dili na katindog kay tungod sa rayuma. Dili lalim kining rayuma mga kababayan. Muna nga akong ginabalik-balik kay kadtong mga kababayan nato nga nagaanto sa maong balatian kining rayuma. Gusto ko nga makadungog kamo. Maubitaw nga ginahangyo nako ang tanang nakadungog karon. Kung aduna mo'y kapamilya nga nagaanto sa rayuma o arthritis, adunay mga bukol-bukol o perme mo reklamo sa kasakit sa ilahang lawas, ingnan ninyo nga magtumar og Bilongga Gold. Unahon nato kining rayuma. Sama sa ako ang giingon og di na gani katindog, di na gani kalakaw, painumonimo ka na og duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. So himuon nato nga buntag, udto og gabi-i. Ingon ana lang perme, magtuog yun mo mga kababayan. Kay kabalo mo, ikatulong inom ana kanang dili na matandog, ikatulong inom lang. Matandog na gyud na ang ihang tiil. Pero kung dili pag gyud na siya grabe, dali ra kaayo nga maulian. Kay kana, bag-o namo gigawas kining Bilongga Gold, gasuroy-suroy gyud mi sa mga kabalayan, nangita gyud mi og mga tawo nga nagaanto sa rayuma o arthritis. Kanang di nakalakaw, kanang dili pa kaayo, kanang nagatisngi pa lang. Mauna ang amo ang ginapangita, bag-o namo gigawas kining Bilongga Gold, pero kaluoy sa Ginoo. Ang tanan gayod nga nagasalig ni ining maong mga produkto na ayo gayod. Maayog yun na siya mga kababayan. Muna nga, sige mi og panghangyo nga, testingin ninyo. Kay karong panahon na, tungod sa kadaghan sa mga produkto nga ginapaila, ang uban nga mga tao halos maglisod na og tuo. Mauna ang tinuod. Mauna nga, ako moingon kaninyo. Testingin ninyo kining Bilongga Gold kung nagaantos mo sa rayuma o arthritis, mga bukol-bukol, o ingon man ang sakit sa kalawasan. Mao ka na ang mga major na matabangan aning Bilongga Gold. Sunod, makapalabnaw pud ni og dugo. Makatabang atong mga high blood, adunay diabetes, makatabang pud ni siya, mga kababayan. Mao na nga, dili lang og rayuma o arthritis, kanang mga bukol-bukol o sakit sa kalawasan, makatabang pod ni sa mga high blood o mga diabetic. Busa, mo nang ingon na mo, kung dili ninyo sulayan, dili gyud ninyo mahibawan kung unsa ka-epektibo kini. Usahay, magbalik-balik na lang ta. Tungod kay ang among huna-huna sa matag programa nga madungog kani sa uban, adunay uban pod nga dili makadungog. O gani man ginabalhin-balhin gyud na mo ang oras ani para siguruhon lamang gayud nga ang tanan nga mga tao o kadaghanan sa mga tao makadungog gayod sa explanation kung unsa ka maayo kining Bilongga Gold. Sulay ra gud ninyo mga kababayan ang atong mga produkto, mapalit ninyo sa mga butika o ingon man pwede pod ninyo i-order sa Shopee. Hinaot paunta nga nagkasinabot kita og daghan kaayong salamat. Ako po si Mami Jor.
0: The best of me.

Kayo, kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil nga kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo.

0: kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!
1: One-stop shop ba ang hanap mo? Tara na sa Hoyohoy One-stop shop. Hoyohoy One-stop shop. Nandito rin sa Hoyohoy Stop Shop ang Highlander Souvenirs, Rangel Sari-Sari Store, Sordillas Cafe and Sikwate, at ang Hoyohoy Pasalubong Center. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo. Hoyohoy Stop Shop. Sila ay matatagpuan sa sentro ng Barangay Hoyohoy, Tangub City. Hoyohoy Stop Shop. Hoyohoy One-stop shop. Let's shop na!
2: Love ako ni Mama.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod na mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba mga higala? Nga ang Bilongga Gold Herbal Capsule mapalit na karon sa mga butika? Og nasayod ka ba nga makapakusog usab kini sa imuhang immune system? Kay kaning Bilongga Gold o turmeric nga maoy sulod sa Bilongga Gold, dunay lipopolysaccharide. Trabaho niini ang pagdabang aron ma-stimulate ang immune system sa lawas. Ang mga properties na sagol sa Bilongga Gold mo patay kini sa mga mikrobyo mga higala. Kabalo ba mo ana? Mao kung kusog ang imuhang immune system, dili ka basta-basta taptan sa sipon, trangkaso ug ubo. Kung maigo man, dali ka nga mamaayo. Ay dili bang gyud ba perpekto ni ato ang lawas mga higala no? Kay bisan usahay nagatumarta ni ana, unya kulang ang dosage sa ato ang exposure. Mo na nga mataptan hapon ta, pero dili ingon nga igupo og yud ka. Bisan pa ang grabe og klase-klaseng mga balatian, kaya usab pugngan basta kusog ang imuhang immune system o pangdepensa. Ang immune system mao kini ang atong mga sundalo sa atong lawas aron batukan ang toxins, viruses, bacteria og uban pa nga mga free radicals. Ang immune system ang nagapaayo sa mga samad-usab. Maobitaw, madungog nato sa mga balita nga naputol ang parte sa lawas, hilabi na sa mga tudlo, ubisan sa kinatao, sa lalaki. Basta bag-o pa naputol, mamahimo pa kining, idugtong o isumpay, ug murag walay na hitabo. Basta sa pagkaputol, diha-diha dayon. Kung kana nga kaso kayang matabangan sa immune system, oho, kay nganong nag-uli na siya tungod sa kusog ang imuhang immune system, labi na ang laing mga kaso nga toxins, viruses, bacteria o unsamad nga mga hinungdan pa diha. Busa mga higala, tungod sa kadako sa trabaho sa atong immune system, ato kining tabangan. Aron dili kita basta-basta nga magdaot. Kinatibok ang bahin sa immune system ang thymus o T-cell, B-cell, spleen, tonsil, appendix, lymph fluid, bone marrow, stomach acids, good bacteria o probiotics, ileocecal valve, ileum, o Peyer's, Patches, liver, pancreas, respiratory system, lymphatic system, digestive system o kidney. Daghan pang uban mga higala. Perting daghanang system. Sistema manggod, napaka-importante sa sistema. Kay bisan sa ato ang trabaho, mga paperworks or unsa may paghimuon, kinahanglan, aduna gyoy sistema nga pagasundon. Ang maong party sa atong internal organs, dunay kanya-kanya nga trabaho mga kababayan. Aron mabuhi, nga himsog ang usa ka tawo, kay kung duna isa kanila ang madaot, mag-anam-anam pod og kaupos ang kinabuhi sa tawo, labi na kung dili mahatagan og solusyon. Timan iusab nga kung nagaamping ka na, nagatumar ka na sa Bilongga Gold, isip usa ka food supplement, maayo usab duna kay igong pahuway og nagalikay pod ka sa stress. Tungod sa imong pagpahuway, diha gina-repair sa imong sistema.
2: Niya giantos pa mga upat na katuig. Balitan na mo ugyaki nga kapsul niya. Ipalitan po na mo ugyaki nga kanakapla. Itisingan na mo niya. Arang-arang man, iya mo nalang ipadayon to. Palit niya. Karun to o nagin mi sa yaki kay maugyo na kaayo sa iyang sakit.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil o Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Sa pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil o pagtumar sa Yaki Herbal Capsule sa pag-umangko ni Neneng Basay taga New Panay, Santo Niño, South Cotabato, dali ni kupos ang hubag sa iyang itlog.
5: Ang iyang bukol na kuya, 22 anyos na kuya. Dasun, ang mutugin taklan ko sa Yaki Oil kuya. Dasun, nag-amat-amat kuya sang gakupos. Subong waay nagbakal ako kakapsul sang ipainom lang sa sang isa kasimana.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil o Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo. Dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.
6: narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station.

0: Kalipay og dako ni Edward Buenvenido, taga Tres de Mayo, Digos City. Kay ang lima katuig niya nga pag-anto sa kasakit sa iyahang hawak, yaki liniment oil lang ang nakawagtang ni ini.
1: Pinuodod kay sila nang katuig na pag-antos ko yan. Lima na niya, drive ko, sahay. Walang kubulan sa kong driveban. Hawa na po, kay mulagi akong gamay, nagkasultikot nga maayto ng yaki. Nagsulay kong palit. Pinuodod ay, na katulo lang kapiin akong sagun sa nungkaplas. Ayaw kaya. Karon,
0: okay na kayo kuya. Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Dili na problema ni Judy Mingano, taga-ugalingan Carmen Cotabato, ang pagsakit sa iyang puson sa panahon sa iyang regla. Kay manghaplas man siya sa Yaki Liniment Oil.
2: Dugay na gud ako na kuan kaya nag-antos sa monthly period. Sakit kaya nga, lami ka ikilak, lami ituwad nga. Sabo, igagaw. Gana siya nga, i-try lagi daw ang produkto ninyo, Yaki Herbal Oil. Moto siya kuya, gitry na ako. Gahaplas kay kuya, gipaningot ko kuya. Then, muna to, hinay kawala ang asa na.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
4: Sayod baka sa mga nahita mo kusay mong paligo. Nasayod baka sa mga nagulang mga balita na adunay kalambigitan kitang yanong katawahan. Matul pa nila, alao ang masayod. Kakakaroon, magadalit ka ninyo ni Ining Tulumanon nga maghahatag ka ninyo sa mga nagunang mga panghitabo. Sulod o gawas sa atong dakbayan, anya na ang kasayuran. Kasayuran, uban ni Renz Sumalino. Renz Sumalino, kasayuran. Sa iyo yung mga panghitabo, ang labing labas ang mga nagpungasik ng mga balita. Kasayuran, uban ni Renz Sumalino. O karoon, anya na ang inyong anchorman, Renz Sumalino.
5: Maadyong hapon! Welcome usab sa laing hugna sa atong programang kasayuran. Ako gyapon ni si Renzo Malinog, inyong higala, amigo ug tigbalita. Dili gyapon sa istasyon ang Joy FM Panggilbay. Kumusta madyong hapon Panggilbay? Mayong hapon Misamis Occidental, mayong hapon po Lanao del Norte, Ibuok Northern Mindanao ug Zamboanga Peninsula. Madyong hapon ninyong tanan. Kumusta taga-tanggap? Preparado na ang mga nagkadayang kasaulugan para sa fiesta. Uguban pa ng mga pasikat ng mga dula, no? Ya? Kumusta ito mga city official sa tanggap? Provincial official, katibuog lalawigan sa Misamis Occidental. Mapaadyong pagpanikay-sikay ninyong tanan. Ang atong kuwerpos kapulisan sa syudad. Nagbantay sa kauna, kahusay o kalinaw. Labi na karon nagkadaghan ang tao sa tanggap. Tungod sa daghang mga kalihukan, daghan pong mulaag, di lang taga-tanggap. Perti namang daliag, ay kung tabukon po, tagalanaw. Minutos lang abot ng tanggap. May naka-advantage pag-ayo karon mga kasayod. Nakip na usap ang ito mga kaigsuunan sa Lanao del Norte. Balik ba, vice versa na eh. O vice versa sa ka. Kumusta ang ato ang mga katawang negosyante? Mayong hapon. Ato mga sipat personnel. Mayong pagpanigay-sikay ninyo. Ayop nga namos kanunay sa mayong panlawasa. Ang pinging lawasa. Kaya ba musugod na ng September by? Bida laging kaon. Left and right. Pag doon ay kaon, doon na po'y inom. Grabe no ha? Kumusta niya, Kapitan Dondi Fiel, sa may huyuhoy? Kumusta niya, Gab? Maying hapon niya, Gab. Parang nag-uwan ganina sa Lanao. Naipipila ka mga lugar po sa Miss Oak, nag-ulan po. Kasi natin po mga pag-uwan-uwan. Ito, no? Usay init kaayo. Pero usay po, ulan kaayo. Bita-bita. Di tanang lugar na kaangkon o ulan. Tay uban po ng ang regyon kanang salit hila uban po dagom lang di na magwan di na matawag ani mga higala nga mabana-bana ni mong panahon. Kumusta diya sa lalah nga naminaw karong arasa sa kahaponon nagpadayon ang larong Pinoy karong adlaw mga igala ugma ang ilang culmination program ini pagkain ang mabibo kayo kapag sirado sa Maoga Sports Festival. Very good, congratulations ha. Katana na ito ng mga kasayon. Bueno mga kaigsonan, once again welcome to sa programang Kasayuran. Ay mo bulag, ay mo pilit mo pinunay sa atong stasyon 87.7 Joy FM Panggil Bay. Ipatama ito sonan sa mga balita, mga informasyon. Mga kasayon, hello ni Dudu Unto, akong bro diha nga ng Mindanao kanunay. Hadyo paminaw ni mo bro. Sana mga kakuyas na to diha. Madyong hapon ninyong tanan. Ha? Sa to ang mga naasa kuan karon, napas ilang mga opisina. Sabay gika, bisihan ninyo diha. Ha? Bitaw mga kasayod, atong duolon ang Ginoo pinagi sa mga pag-ampo. Kay kabalutan nga kung wala ang Ginoo, wala gintay mahimo sa ato ang kaugalingon.

0: Padayon ta mga kasayod, Ethan Hardware and Construction Supply. Karon na ba kay daghan ang kinagtukod ang mga balay, tukod ang mga building, mga commercial building. Ay na mo pag problema o kanto pa laing lugar, laing hardware. At tuan ninyo, i-consider nyo una ang Ethan Hardware and Construction Supply. One-stop shop na kadiha. Kay kompleto sa mga kagamitan, mga igala, o uban pang mga construction material. Naa sila gitaniyag kanang roofing services. Atop ba? Polo roof? Di mo magproblema kay sila mo'y pinakabarato kay dunas lay kaugalingon nga planta sa color roof. Una ang Ethan Hardware and Construction Supply. Iskot mo kang pagdukod ng mga balay, doon na po sila gitanyag mga kasayod nga housing and building package, labor and materials. Apila na mga kasayod, wala kay problema. Igo ka na lang yung mubayad o magulat ka nung sa amahuman. Kung mag-order po kag color off, di po budugay kay usang adlaw lang, magawas man dayon ang imong order. Di na maabtag, pito ka adlaw, pulo ka adlaw, pareho sa uban, ay laha usang adlaw lang. Magawas din imong order mga higala. Una ka to mga nangin lang mga construction material, ay magkalibot mga higala, Ethan Hardware. Na sila'y branch diya sa May Baroy, tapo diya sa Aurora, o ang ilang main branch sa Kapatagan. Ang ilang planta sa color of toon, gusto mong mabisita, naa diya sa May Barangay Ribe, Purok 2A, San Isidro, Ribe, Lala, Lanao del Norte, along Salvador Road. Di na mo giyod ba problema ba? Kompletong-kompleto na diya sa Ethan Hardware. Sa itong mga balita karong adlaw mga kaigsuunan, nagpadayon ang mga kalihukan karon diya sa LGU Lala. Layon sa pagsaulog sa Philippine Civil Service Anniversary. Nag-champion na kagahapong adlaw ang yellow team sa basketball tournament mga kasayod. Dayon karong adlaw sa mga kaigsuunan, pahigayon sa ang larong Pinoy. Dayon pagka ugma Friday mga kasayod, mo na ditong budol fight. Yeah, combination program na. Dayon doon na nadayoy mga of course mga awarding. Diha na magsagit-sagit ang mga winner. At least ha. Sabtang sa itong mga detalyes mga balita karon headlines o detalyes mga balita. Unahon na ito sa Lanao del Norte, nag-standby si Mike Navarro. Sabtang si Ronald Franco, nag-standby usab din sa lungsod sa Aurora. Ang kapulisan sa probinsya sa Lanao del Norte, nakadakop o upat ka mga suspensado alayon sa ilahang usa ka semana nga operasyon. Tulo ang smuggling 1.3 million nga sigarilyo. Tulong sa usang kasimana lamang nilang operasyon mga kasayod. At itong siron ang report pinag-isab sa itong kawan si Mike Navarro. Mike, go ahead sa imuhang report.
1: Kasayura live report.
2: Naka-record og daghang mga accomplishment ang Lanao del Norte Police Provincial Office atol sa ilang weekly operation gikan September 14 hangtod September 20 ning tuiga. Sumala sa ilang accomplishment report, upat ka suspect ang nadakpan sa ilang operasyon batok sa illegal nga droga, diin 10.55 gramo nga suspected nga shabu ang nakumpiska og adunay kantidad nga 71,740 pesos. Nasakmit usab sa kapulisan ang usa ka loose firearms sa kampanya batok sa smuggling. Tulo ka mga suspect ang naaresto og 1,297 karims smuggled nga sigarilyo ang nakumpiska nga adunay estimated market value nga kapin 1 million ka pesos. Samtang tulo ka wanted person ang adakpan, lakip ang usa ka most wanted person og duha ka other wanted persons. Padayon karon ang operasyon sa LDNPPO alang sa pagpatuman sa mga balaod og pagpalig-on sa mga seguridad sa komunidad ning Lawigan. Alang sa Kasayuran Balita, Mike Navarro reporting.
1: Kasayuran Live! Report! Report!
0: Dagang salamat nimo, Mike Navarro, sa maong report.

0: Atong update gikan sa Corpus Kapulisan usab sa lungsod sa Aurora, Zamboanga del Sur. Mayroon na ito ang mga nagkatala sunod sa 24 ka mga takna, mga kasayon. O labay mga pangitabo nga makapatandog sa kahusay o kalinaw. Sa atong palibot sa lungsod sa Aurora, lakip na usab sa tibuok lalawigan sa Zamboanga del Sur. Panday gihapon sa illegal number games, oy. Kumbate gihapon atong kapulisan, daghang mga nadakpan, ha. Si Ronald Franco, nagkasanbay na. Ronald, go ahead by sa imuhang report.
1: Kasayura live report.
2: Sa atong police report, karon kasi rin sa nato ang natala sa batang sa kapulisan na dito sa lungsod sa Mulanje. Sa kabagong nalista isip street level individual ang malampusong dadakpan at ula sa ibigayin ng drug bypass operation sa mga nagsakpan sa kapulisan sa Mulanje Municipal Police Station sa coordination sa kini sa area regional office 9 dito sa barangay Bugo, Kapalaran, Mulanje sa Zamboanga del Sur sa una 24 ang takna sa kadlawon ang dinakpan sa ka 25 anyos ng lalaki o residente sa kini sa naasong lugar. Recover bigan sa posisyon sa binakpan ang duha ka mga pakete sa bituan ng Cebu ug ang bypass money. Kini nga didakpan sa pagkakaroon ang anana sa kustodiya sa Mulanje Municipal Police Station ug ang nakumpisang illegal nga duga ang giladikto sa Zamboanga del Sur Provincial Police Check Unit sa Camp Abilene Pagada City alang sa laboratory examination. Samtang wala nakaitsog pa ang usakap kita sa mga gadunay tulukayap sa kasong statutory rape, uman siya nadakpan na atol si Bigyan ng Manhunt Operation sa mga kasinay sa Provincial Intelligence Unit sa Zamboanga Sibugay Police Provincial Office, kaban ang Petilin Municipal Police Station, Regional Intelligence Division 9, o Pagadian City Police Station. Dito kinisya nadakpan na sa may barangay Dalia, Artilin, na Zamboanga Sibugay, 9-5 ang takna sa nakalabay nga hapon. Ang dinakpan o saka 44 anyos nga lalaki o residente sa Pilisinasyon ng lugar. Ikaw piling mga suspect na sikada sa gahong sa warrant of arrest sa tulog kayata sa kasong statutory rape ubo sa Article 266-A sa revised sa penal code na gimendara sa Republic Act 11-648 na issue kini sa original trial court na judicial region na France 22 Pagadian City na wala bilban ngayon na France 22 Pagadian City.

0: Sur. Recover gikan sa mga posisyon sa dinakpan ang walo ka mga dagmay ng mga pakiti sa gitun ni Cebu by mas money usa Android na mobile phone usa kata sa sigrilyo na gigamit isip sa lunana sa giniling nga duga ang dinakpan o bang ebidensya ang nagila dito sa likod ng municipal police station o nagkupisang illegal nga duga ang gitugyan nga to sa Sambuanga din sa provincial forensic unit sa Camp Abdul Pagadil City alang sa forensic examination. Dito sa lungsod sa Kumalarang, usa ka mag-uma nga top 1 most wanted person sa municipal level nga doon ay kasong attempted murder ang malampusong dinakpan at tulad sa ginsa ginsa nga man ng operasyon sa ginsakpan na sa kapulisan sa Kumalarang Municipal Police Station kaban ang Sambuanga del Sur Police Intelligence Unit of 33rd Infantry Matapat Battalion Philippine Army sa malas 3 imidya ang takna sa hapon kagahapong adlaw dito sa Progress Barangay Kitang Dagat Kumalarang Sambuanga del Sur. Ang dinakpan usa ka 52 anyos nga lalaki o residente kini sa Kumalarang sa Sambuanga del Sur. Kini ko pinimong suspect na sikada sa gawon sa warrant of arrest sa kasong attempted murder gisip ni sa presiding judge sa Regional Trial Court na Judicial Region Branch sa 22 Pagadian City Blitzang Kiliga September 22, 2016. Na ibilbang kini po na rang korte nga magkatirad 120 mil pesos bukti sa ang timpura ang pagawasan. Dinakpan sa pagkakaroon ang anana sa kustudiya sa Kumalarang Municipal Police Station na. Alang sa kasiran balita, kini si Rod Franco reporting.
1: Kasayuran Live Report.
2: Magandang mga update o mga balita sa lungsod sa Aurora o sa probinsya sa Sambuanga del Sur. Tandugan pang update o sabi dito sa lungsod sa Lanao del Norte, mga kaigunan. 4,768 ka mga tagalala. Bato pa na tabangan na sa hospitalization o zero billing program sa gobyerno. Pinagisa sa pagpaningkamot o pagpangunay ni Liga ng mga Barangay President Angie Iyap. Happy birthday dito on Ma'am ABC President Angie Iyap, ha? Kaya sa lungsod sa Lanao del Norte, mga kasayod. Report ito sa Herald, pinagi ni Mike Navarro.
1: Kasayuran Live Report.
3: Gireport ni Liga ng mga Barangay President Virginia Angie Iyap atol sa ilang regular session sa sangguniang bayan sa lala ang mga kalambuan sa hospitalization zero billing program diin may abot na kini sa 4,768 ka mga residente ang natabangan sunod lamang sa usa ka tuig sa lungsod sa lala. Matod ni ABC President Iyap, importante nga moduol ang mga residente sa ilang mga barangay chairman aron matabangan sa pagproseso o pagkumpleto sa mga dokumentong gikinahanglan alang sa pag-avail sa zero billing sa ilang mga hospital bills. Gipasiog na usab ni ABC ISP member Angie Iyap nga gikinahanglan ang kooperasyon sa mga residente lakip ng ilang pag-apil sa mga kalihukan o programa sa barangay aron makakuha og endorsement gikan sa barangay chairman nga usa sa mga dokumentong makatabang sa pagproseso sa assistance pinaagi sa iyang opisina. Matod pa ni ABC, gihimo niya kini nga programa aron mapalambo ang kooperasyon tali sa mga barangay officials og mga residente og mas mapalapad pa ang social services ngadto sa matag barangay. Padayon usab ang ABC og ang iyang team sa paghatag og mga social services ngadto sa 27 ka mga barangay sa lungsod sa lala. Ilabi na ngadto sa mga nanginahanglan og tabang sa mga hospitalization. Nagpasalamat usab ang mga residente sa maong programa nga matud pa nila usa kini sa mga inisyatiba nga dako og natabang sa mga pamilya nga nagatubang og problema sa mga balairanan sa mga hospital. Alang sa kasayuran balita, Mike Navarro reporting.
2: Magandang mga balita sa lala.
1: Kasayuran Live Report.
2: Well, anyway, usa ka dako kayo mga igalang gracias Ginoo. Kana bitaw maka baton ka mga kasayod og makavil ka sa programa mga igsoon. Sabi na naa ka sa dakong panginahanglan. Actually, tatakman naman gyud kaayo sa mga tao sa katawhan sa lungsod sa lala. Kanang zero billing program. Actually, pundos nasyonal na mga kasayod gagibit-bit nga gipaningkamutan nga madala diya sa lungsod sa lala para ihatag nga to sa mga katawhan.

0: tas og wala gayoy gipili. Batol pagani ni Kapitan Angie Yap. Iyang giawhag yun kanunay, balik-balik ito sa katawan sa barangay nga kuno na mo mga problema. Agi yun mo sa inyong kapitan. Kuduol mo sa kapitan para matabangan. Ang katuyuan na mahigala para wa po'y kapitan nga magtanga. Lord, biyan na. Okay, sayo na lang kayo nga lang kapitan, pero huwag tanpaduolo sa katawan, dili mo sa no. Ay mga kapitan, muduol ang katawan, dili maglikay-likay. Taon na na, pero karon wala na mahigala ang tanang kapitan sa lungsod sa lala. Pag doon ay katawan muduol nga nanginahanglan sila mga kusituin bitaw nila, di na muli kay. Kay kahibalo na sila unsay proseso. Kapitan, na hospital akong anak, away problema na. Kuha ang ngalan, unsang nga purok, dayon. Coordinate tayo sa buhatan ni ABC. Pagkahuman sa ABC pod, connect dayon sa MSWD. O ang MSWD, proseso dayon unsa may gikinahanglan nga dapat ayuda para anang tawhana. So karon ang mga kapitan sa lala, nagtrabaho na sila kay di man pwedeng moabot dito sa munisipyo nga wa ning agis kapitan. Dili na siya gitawag politika, kundi serbisyo lang na nga proseso nga insakto. Kaya sa akong kikong lagi nako, para walay mga barangay official nga magtanga. Sige lang paabot og barangay eleksyon kay mag-eleksyon na po. Niya malipay og way eleksyon kay way maayong performance niya sa barangay. Una nag-perform sila kayo. Ning ayo ginang ilahang serbisyo, gumikan kay doon na may sistema. Una ang tunagalabay nga simana po sa regular session dito sa Sangguni ang Bayan sa Lala. Iawhag usab ni Municipal Councilor Dick Abila Salibangon in support with the Municipal Councilor Engineer Rosie Havate. Nga diin na diha usab sa buwatan mismo sa MSWDO tungkol kinasairan nga daghan yung kaing mga tao ang muduol diha mangayo o mga ayuda kada adlaw gyud na giawhag nga kinahanglan dunag yung insaktong sistema nga pagabuhaton mga kasayod aron dili malangan ang pag-deliver sa mga serbisyo sa katawhan diha sa lungsod sa lala. Bilang usa sa mga reminders sa tanang mga empleyado nga naa sa gobyerno, Republic Act 11032 is of doing business. Ipatuman ba ning insakto sa matag offices? Or naalang gihapoy mga binuang mga higala? Kanabang binuang, kung pasabot kanabang langan-langan nga estilo ba? Kabalo kang kaya nimong buhaton karon, kabalo kang kaya nimong pangitaag pamaagi karon, nganong ugma pa man nimong buhaton? Muna pasabot niya sa Republic Act 11032 sa ease of doing business mga kasayo. Diba na pinag-importante? Muna nga salamat punta sa inisyatibo niligan ng mga barangay president Angie Iyap. Akong punto ba ha? Sa nakita sa katawhan lang. Sa nakita sa katawhan, sa gibuhat diha sa ato ang liga ng mga barangay, nindot kayo ang ipikto. Halos na nakapitan, mingan ka, so salamat dyan mi ni ABC kay tungkol sa iyahang inisyatibo, wabi ni sa unang programa, karoon na ana. O di, pasalamat sila. Ang katawhan po, sus, pasalamat dyan mi ni ABC kay sa una, di mi kaduol sa among kapitan, karoon makaduol na gin mi. Unya, daghan na kay mingan nga, sus, akong anak na ospital, 200,000 akong gasto, na zero gin in town tungkol sa mong program. Kining mga programas nasyonal mahigla, dili po na inaanak kasayon lang nimo kuhaon dito sa nasyonal bitbiton diya sa imuhang lugar. Inahanan po nag-effort yun. Kinalag panahon, kinalag initiative. Kung saon nga makakunik ka dito mga kasayon. Murabag ka ng tubig ba? Kabalo ta doon tubig sa ilalom sa yuta. Pero di na basta-basta magawas diyan. Ingin mga tinaw tubig. I need water. Dia dia dia mo gawas kay nalapak kang magugbo kag tubo para mo gawas ang tubig mo nang maka kuha na kag tubig. Ha? Inana po ng mga ayuda sa nasyonal kana mga programa sa nasyonal, kinahanglan mo trabaho po ang mga lokal nga mga official para mo abot na mga programahan diya sa inyohang lugar. Una nga, thank you kayo, Mayor Angel Tatayap, sa Lungsod Sarala, o sila si Vice Mayor Limuel Bubongyap, aban sa mga SB member, mga kapitan nga gipanguna niligan ng mga barangay President Angie Iyap. Simple nga pagpanguta na lang. Wala ba'y gipili, sir? Wala'y gipili. Kaya nga naman, bisa ka itong kapitan nga dili ila, gitabangan, manggali ilang mga constituent. Apil bigis kapitan galinga diri na lang ko bay kay murag maayo man ang inyong gibuhat. Ayaw gyud ninyo apili og colors politika pagpanerbisyo kay maglagot gimo ano mga tawo nga wa mabutar ninyo. Labi na madayo ning barangay election karon November. Sigurado gyud ko na gimo sus kini tawhan na ra ba o di ba? Pero kung dili madayon ang election sa barangay karon November, sigurado ninyo mo da tagam. Oh, katong mga sige panaway nako karon ako gihapoy kapitan. Kagawad gihapon ko. Pero muna kong ingon, ay lang po papabili na limpo ka ay hinungdag pagka-opisyal. Kaya imong gipanumpan ay kalimot, servisyos katauhan. Ay palabi ang imo mga personal ng mga interes. Naramang ko na ba? Di lang kapitan ha. Sana mga officials, gobyerno. Ay palabi ng personal ng mga interes. Talawa ang interes katauhan unang-una sa tanan. Sa nakalabay adlaw mga kaigsunan, nag-champion ang Yellow Tiger, back-to-back champion sa LGU Lala Sports Activities. Kapon, champion po sila sa kuano sa basketball competition of tournament. Atong sayron ang report pinagi ni Mike Navarro.
1: Kasayura Live Report.
2: Isip ka bahin sa selebrasyon sa 126th Philippine Civil Service Anniversary. Gipahigayon gyapon sa LG Lala ang mga nagkadaiyang sports activities nga giapilan sa mga empleyado ug sa mga department heads. Sa men's basketball tournament, nakadaog isip champion ang Yellow Tiger Team, samtang first runner-up ang Blue Team, second runner-up ang Green Team ug third runner-up ang Red Team. Napuno sa mga singgit sa suporta gikan sa mga empleyado samtang nagpakitang gilas ang ilang mga kauban sa court. Ang Lanipao Gymnasium nahimong sentro sa kasadya o kahinam diin nagtinabangay ang mga empleyado sa pagdasig o paghatag og moral nga suporta alang sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga teams. Samtang sa Women's Volleyball Championship Game, misamot ang kainit sa kompetisyon human nag-atbang ang Yellow o Green Team alang sa kampyonato. Kusog-usab ang pag-cheer sa mga supporters nga mipalambo sa kahinam sa mga nagdula. Sa resulta sa Women's Volleyball Tournament, champion ang Yellow Tiger Team, first runner-up ang Green Team, second runner-up ang Red Team ug third runner-up ang Blue Team. Tungod niini, nakab-out sa Yellow Tiger Team ang back-to-back champion human makoronahan isip champion sa men's basketball ug women's volleyball. Samtang karong adlawa, Huwebes, ipadayon ang mga nagkadiyang dula diin magkompetensya na usab para sa larong Pinoy ug line dance competition ang mga empleyado sa LGU sa Lala. Alang sa Kasayuran Balita, Mike Navarro reporting.
0: Daghang salamat Mike Navarro sa amaong update.
1: Kasayuran Live Report.
0: Daghang mga nag-enjoy oy. Lingaw kayo. Ang mga empleyado sa dula nga gipahigayon. Ito ingon sila nga dula lang tayo permanente ane kay murag active ba sa dula. Sir, happy birthday ni Imelda Sumalinog nga nagsaulog sa birthday niya karong adlaw. Ika ni Esther Sumalinog nga iyang igsuon sa Purok Size Migpangi Bonifacio Misamis Occidental. John, maadyong kwandya, maadyong pagpaminaw. Daghang mga nag-comment mga higala, Nalabot ni adtong hubog nga mag-drive nga nag-ingon nga nakadamay pa Hinuon ngadto sa mga gitawag nga mga individual sa mga ni tabo bato sa Jimenez. Namatay ang usa ka pulis tungod kay na disgrasya nga nabanggaan sa usa ka kuan sa usa ka SUV. Looy taon kayo ay Kidjoy Quintero, maayo pagpaminaw. Ma'am Evelyn Lagat in local, thank you kay ninyong tanan. Hinoon na i-aksyon na mga kaigsoonan ang Land Transportation Office. Kalabot din maong kaso mga kaigsoonan. Then baton pa nag-recommender na og lifetime ban sa hubog nga driver nga nakabangga sa usa ka police officer dito sa Jimenez. Then baton pa sa ni LTO Chief o Assistant Secretary Marcos V. Lacanilao ang baton pang permanenteng pagbawi sa lisensya o lifetime driving ban batok sa driver nga nakabangga sa usa ka police atol sa checkpoint operation dito sa Jimenez Misamis Occidental. Nalasara usab na positibo ang driver. Nagipagayon nga alcohol test. Nagihimo pinaagi sa alcohol breath analyzer o kining ABA. Tungkol din gitawag, ipatawag sa LTO ang maong driver. Arumutubag sa mga aligasyon o magsumiti sa sinumpaang salaysay. Tulod sa tulog kaadlaw, ikan sa iyang pagdawa sa show cause order. Lakip sa posibleng nga pag mga paglapas. Gatubangon sa driver, mao ang pagkahimo. Improper person to operate a motor vehicle or reckless driving or driving under influence of liquor alcohol. Samtang isuspenso usab sa LTO, tulos sa 90 kaadlaw ang iyang driver's license. Samtang nagpadayon ang investigasyon. Iyalan mausab sa insya ang sa mga sakyanan nga lambigit sa maong insidente. Samtang ibuti ang usab ni Lacanila nga ang pag-drive dili usa ka katungod, dili usa ka pribilehiyo sa drivers, usa ka driver nga makapaimulos dinhi kinaanglan kanunay nga responsable ug mosunod gayon sa mga balaod. Imano sa LTO ngadto sa mga motorista, kon makainom o makahubog nga ilim noon, ayaw na gyud pag-drive. Kung unsa man gani ang sayop nga desisyon, mahimong musangpos sa aksidente o pagkawala sa kinabuhi. O na pinakatinood ba? Hanglan gyud nga do natay disiplina sa kaugalingon. Ayaw ginang mag-drive nga daw sa waas buot mga kasayod. E gina mayo o kanang mayo o padulungan ba? Posible nang ika matay gyud sa usa ka individual. Nagana ay pabitaw na nga kung imong tanahon, i-review ni mo ng mga balaon, mga higala, so 50 mil, ba kaya na ang penalty, ana. Plus, imprisonment pag yun. Automatic na. Oo, oh, pero mo lagi, tungkol sa kakulang sa kining kahimanan, ang atong mga pulis, wapose ka tong aba, wala man sila'y breath analyzer. So, di, gisla ka test ko, kini, hubog ba na yung nungangutuhan, ha? Kaya kung magtagsa na sila o breath analyzer, simple, dili na ba? Hadlock ng mga driver nga mo inom. Paglantang mo mga gabansiwag ng dagan ani ato ning iparahon. I-undergo ito ng breath analyzer. O pagkuban dito, o na positive, ay isyo tikitan dito. O di, wala nga mag-drive na nakainom ba eh kay? Delikado kay ang balaod, isog na kayo. Usahay manggod po mga igala, ang balaod isog paminawon pero pag mingaw. Nagsugda na manggod na to ng Estilos Pilipinas nga we need to bend the law sometime. Sometime. O nadagyan na kayong mga law nga ginabend. Kung dili ka masakpan, okay ra. Unay balaod mga igala. Pero kabalo kag unsa, ay Ginoo ko. Ang imong gibuhat sa tago nakita na sa Ginoo. Pag muabot ang panahon sa paghukom, muatubang manubag kikana. Nag-enjoy ka sa kalibutan, kasakit dito sa impyerno sa katapusan. Hindi ka, adik, kumutuwa na siya. Ayaw to! Unya na to o naanak ka dito sa impyerno. naramang guna. Ang tao, di isod man patuhoon, pero kung nanakas impirno, ah, makatuo juga, tinuog na impirno, pero wa na chance mga katayo.
3: Blow-by-blow update sa mga panghitabo, sulod o gawa sa tong dakbayan, kini ang Kasayuran, uban ni Gres Sumarino.
0: Muna kong giingon, mga higala nga, ay nagpaulahe, oy. Ay, sus, probida, bitaw na itong kalibutan, runoy. Mientras na apay panahon, ayaw na pagpaulahe. Dili bitaw ta perfect, noy. Di ta perfect. Walay perpekto nga tao dinis kalibutan. So, kabalo ka, doon ay mga dili perpekto mga tao nga naluwas kalibutan. Pinagi sa iyang pagtuo ni Ginoong Hesus, unya pinagi sa iyang pagdawat ni Kristo isip personal niya manuluwas, unya pinagi sa iyang pagbuhat sa kabubuton sa Ginoo. O gina! The Job Connection International Manpower Services Incorporated. Shout out ninyong tanan diha, pertin daghanan na minaw de stubod, oy. Maadyo ang pagpaminaw ninyong tanan diha. Inaot ko nga nakakao na mo. Diya sa may The Job Connection International, naminaw sila si Ma'am Richie Padaya. Kauban sa mga bag-o o mga daan ng mga kliyente nga naada karon, nagpapresiso sa ilang mga papilis. Naa sila diha karon sa accommodation area nila diya sa may Manila naman eh. And nindot na, nalipay na kay nagkagawas na. Mga kuan ni domestic worker nga mga babae may gala nga 24 or 45 ang edad. Kaya po ninyo libre ang proseso ay. Sa kapanangko ka na, libre ang pagproseso sa imuhang NBI, libre ang proseso sa medical, libre ang proseso sa OWA, training, insurance, libre po ang pamasahe, paggaon po dito sa accommodation. Kaila na. Bitol ni mo imong birth certificate dito kay basta kayahaya na. No placement, no processing, no salary deduction. Itan Hardware and Construction Supply, shout out ninyo diha. Itong mga staff diha. Nga mga naminaw karo-urasa. Di na sa may Aurora brand. Diha po sa may Baroy brand. Na po sa may Ribi brand. So, ilang planta na di ba? Kadang sa Ribi nga Itan Hardware planta na. So, di na po sa may Kapatagan poblasyon. Muna ilang main brand. Itan Hardware and Construction Supply. Nagtanuwag sila, nagtanyag sila o roofing services. Sila na'y atop. Palit mong kulorop, sila'y atop. Sila'y trabaho. Ay nagtanyag mo sila og housing o building package, sila na mo trabaho, sila na mo hatag material, sila na mo labor, ilahan na. Ikaw, bayad ka na lang. Hindi ka human, o muna ito sabot, pipila ka percent ang pag down. Muna yun pagka human. Muna, inana na kasimple. Mas gipasayon o mas magipadali ang ilang servisyo. Kung gustong mag-order o kining koloro, yeah, usang adlaw lang yun. Di nagyog ka, baabtag, usang kasimana, pulo ka, adlaw. Wa na. Usang adlaw lang, i-order mo. Gawas na inyong order mo sa Itan Hardware. At ito paglaet. Muna kita o one-stop store. One-stop shop. Na store. Kung construction materials ang imong gikinahanglan. Yeah, maya po sila kay botan yun. Kamaog yun po sila mo. Kwa. Tawag aning... Alagad sa katauhan ba? Alagad nga tininoon. Naraman na ba eh? Sa mga negosyo ka, tininoon. Good, ayun ang binuan. Akong balikon mga kasaya na. Sa ka, nindot ka ayo nga programa mga igala sa gobyerno kanang pag-implementar yun sa servisyos katauhan nga patas. Why gipili? Musta todos Bonifacio Misamis Occidental. Ayong buntag ni Mayor Ricky Bulahan. o si Vice Mayor Faye Manson o ato ang mga municipal councilor o mga SB member, mga kapitan sa Tibuok Bonifacio ang ipangunahan ni Liga ng mga Barangay President Duto Malinaw, mga senior citizens sa Bonifacio, kumusta mo? Ato mga PWD, kumusta mo? Mga solo parent, kumusta mo? Mga tawagan, mga four-piece member, kumusta mo? Mga uplift beneficiary, balik-balik naman na. Ako nang gipang mention ba kanang mga tawhan na mo na mga grupo sa katawhan mga igala na dapat tagaan o insaktong pagtagad kung serbisyong hisgutan. Tibuok naminaw karon. Mangutan ako ninyo, nakadawat na mo o balik sa uplift program. Atong tag 2,000 pesos, gasugod atong August, hantod man to siya sa beginning December. Nakadawat na mo, utro, katong unang nakadawat ba? Gcash mo doon to sunod. Nakadawat na mo, Gcash? I-text daw ninyo, nakadawat na ba mo? Kasi ito nakadawat o utro. Kaya itong naruhon ni kung tinuod ba itong taman December? Kaya basin biya hinunog, taman itong atong isang ririsan radi ay. Wala ba itong magdungan o pay out ba? Doon ay August, doon na po ay September. Naapoy, pag-iubang kadawat. Ang pangutan na, mulahos ba itong December tinuod? Dili ba to taman ra di atong unahan? Ora ba to pangutan na po sa mga drivers Tanggup City? Asa naman tong tag 10 kilos nga bugas na wala daw? Asa man to? Tinuod to Laos, December po to. Pag-ibig magkaitabi ni Mayor Ben Kanama kay busy ka ron sa kuan, kining kasaulugan sa fiesta. Activity din sa ato ang kuan dakbayas tanggob mga kasayon fiesta na biya uman sa Philippine Civil Service Sports Festival nagpadayon sa mga ilahang mga activities sa fiesta celebration din sa Tanggob City mga kasayon niya paghuman aning fiesta lahos na din paingon December na din kalingawan na din. Na ni Maguan dapat di na matabas-tabas ang mga kalingawan ay nakalabay butiag to mga igala ang mga lagkalain ng mga programa diin giabangan sa Tanggup City ang September activities September 26 ipaigayon mga igala ang usa ka binibining Tanggup Search for Binibining Tanggup 2026. Pagka September 27, ay ganyan ang grand final sa hip-hop competition. O dito ipigayin sa may night market. Pagka September 28, ay ipigayin ang motocross boxing sa Tanggup City Global College o TCGC. Pahilig sa motocross ha. O, sa parehong adlaw, himon sab ang grand final sa amateur singing contest dito sa Maluro Beach. Aya ha. Ang pinaka bunga pagka September 29 ang street dancing halad pasalamat festival dance showdown unity dance competition fireworks display ug ang special nga pasundayag sa guest band nga MUB band. Kaya sa mga makalihokan sa sakabulan nga selebrasyon sa Tanggup City. Yan, naglakip na diha katong sports tournament sa civil service celebration. Family Day, Novena Mass, mga nagkalalaing kompetasyon mga igala. Oh, congratulations, anak! Mga nindot kayo ng mga kalihukan ba? Diin malipay ang mga tao. Bagay, enjoy-enjoy man ta. Sa dunay kalingawan, ang pinaka nag-enjoy diya, mga negosyante. Alam mo yung nag-enjoy diya, sa dunay kalingawan. Ano man, taas man ang ilang income. Mutubo man ang ilang income. Kada sa daghang tao daghan mag-income. Lipay pud ato mga motorista kay modako man ila kita. Pero dunay magbagot-bot kay to nakalukat nag imtap, nakalukat nag for hire. Kay nasuya sila kay naay mga color of gapong na masahiro. Bida na problema ha. Di lang tanggo ba? Pati na
3: narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
0: Inay hinay na kuog panamilit. Madyong hapon, makausap pa sa ato mga drivers tanggob. Nga perting paminaw ron, ha? Mayong hapon, mga drivers. Okay, Ramon. Mga presidente sa Batang Asosasyon, Bibo ng Tangkob City. Mayong hapon, diya taga Banglay. Duta na lagas Banglay, oh, eh. Nagpo po dito, eh. Yeah, so... Din na sa may kuan, one-stop shop. Din na sa may kuan, sanisawag ani. Huyuhoy! Taga Huyuhoy! Pantubo Global Garden. Happy po dito. Kamu kalaagan diha kita. Daghang salamat sa inyong pagpakinguban nako. Ngayon tulumanon kasayuran. Dito sa Joy FM, Panggil Bay, Misamis, Occidental. Salamat kayo sa katong local government sa Tanggob. Mayor Ben ka naman, maadyong buntag, may hapon. Tanan ng mga official sanggunian panlunsod, Vice Mayor Tito Dicina, mga kapitan, mayong pagpaminaw yung tanan nila. Wala ko'y oras sa kalan sa Ethan Hardware and Construction Supplies. Mga construction materials yung kinanglan. Ethan Hardware ha, ang atua. One-stop shop ka na diha. Iwa ka na ilaing atuon pa. Nasa'y kaguling mong planta sa Color Roof. Huwag nagtanyag sa sila mga ikala o roofing services. Building o housing package, labor and materials. Kanay balat na nalabay. Ato na ka, wala ko'y tag na. Anto noong masamang tag na samang istasyon. Kaya po sa Joy FM, Panggil Bay, Misamis Occidental. Renzo Malinog, maadyong hapon!
3: Pati ang mga nagulang mga balita o mga panghitabo, mga isyu o uban pa, sulod o gawa sa itong dakbayan, pinaagi sa Kasayuran. Uban ni Kaubang Renzo Marino. Hangto sa sunod higayon.
4: Calcium, sodium, iron, omega-3, fatty acids, A, linolenic acid, proteins, carbohydrates, o mga fiber na kinahanglan sa mga gustong magbawas o timbang. Kung gusto ka muos-os ang imuhang timbang, makatabang usab ang Bilongga Gold, tungod kay ang turmeric nga sulod niini dunay biological activities. Ang thermogenic properties nga usa ka metabolic process mutabang sa pagsunog sa calories aron mamahimo kining enerhiya. Apantiman eh ha, nga kung magbawas ka og timbang, bawas pod ka og kaon sa mga unhealthy foods. Mas maayong less ang calories, less ang carbo, no or less fats. O, diba? Kung pwedeng no na. O, kung di man madal, less fats lang. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, kung doon na kay ginabati nga sakit sa tiyan, mas maayong nga doon ay unod ang tiyan o kaon-usa bag-o mo tumar, ha? So, layay mga higala ang Bilongga Gold Herbal Capsule kay mapalit na kana sa mga butika.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: C-H-I-K-I-L-K, the best community.
4: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!

0: Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kid Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!
1: One-stop shop ba ang hanap mo? Tara na sa Hoyohoy One-stop shop. Hoyohoy One-stop shop. Nandito rin sa Hoyohoy Stop Shop ang Highlander Souvenirs, Rangel Sari-Sari Store, Sordillas Cafe and Sikwate, at ang Hoyohoy Pasalubong Center. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo. Hoyohoy Stop Shop. Sila ay matatagpuan sa sentro ng Barangay Hoyohoy, Tangub City. Hoyohoy Stop Shop. Hoyohoy One-stop shop. Let's shop na!
2: Love ako, name.

0: Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidiyaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwang yun mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado yun mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!
1: One-stop shop ba ang imong ipangita? Huyohoy Stop Shop.
2: Huyohoy One-stop shop.
1: Ayaw nag-adtog lain pa. Sa Huyohoy Stop Shop, daghan kag mapilian og sulit pa sa bulsa. Diri sa makit-an ang Highlander Souvenir Shop, Trangel Sarisari Store, Sordillas Cafe and Sikwate, ug ang Huyohoy Pasalubong Center. Sila makit-an sa sentro sa Barangay Huyohoy, Tangub City. Duol, sayon ug kumpleto. Huyohoy Stop Shop.
2: Huyohoy One-stop shop.
1: Ang imong one-stop shop.
3: Enjoy the music.
4: Enjoy. All the hits.
5: All my favorite songs.
4: Hit music all day.
6: Enjoy

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi-i kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pa'y 30 minutos, mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton, matag-adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga, kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba, bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto ni mo na agyon, pero uguoy mo kang mag-relax ka, relax ni mo. Ya, ako ha, mamurag. Halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatake mo sa iya?
1: Ganado. Alas sila, matay. Pasalamat in town, si Marini mo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.
4: One-stop shop ba ang imong ipangita? Huyohoy Stop Shop.
5: Huyohoy, one-stop shop.
4: Ayaw nag-adtuglain pa. Sa Huyohoy Stop Shop, daghan kikag mapilian o sulit pa sa bulsa. Diri sa makitaan ang Highlander Souvenir Shop, Trangel Sarisari Store, Sordillas Cafe and si Kuwate, o ang Huyohoy Pasalubong Center. Sila makitaan sa sentro sa Barangay Huyohoy, Tangub City. Duol, sayon o kumpleto. Huyohoy Stop Shop.
5: Huyohoy, one-stop shop.
4: Ang imong one-stop shop.
6: Joy music.
7: Joy FM.
8: Enjoy.
9: Esse é o DJ Ivan Figueiredo que tá no toque.
10: Mas cara vai

Kayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidiyaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan, naagihapon o wag gid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!

kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidiyaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ang perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pay 30 minutos, mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton, matag-adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga, kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba, bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Nang gusto mo na agyon, pero uguoy mo kang mag-relax ka, relax mo. Okay, ako ang mabur, halos di naman mapalong.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado, alas siya na matay. Pasalamat in taon si Marinimo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.

0: Kayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kid Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!
1: Love ako ni Mami.
2: Mm-hmm.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialisista, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

Kayo, kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kid Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidiyaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: On 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Hello po! Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
2: Kanang gusto mo na agyon, pero ugmo yung mukha mag-relax ka, relax na ba diya? Ako ha, maburag, halos di naman mapalong, pre.
3: Masang ipatay ko masaya?
2: Ganado, alas siya matay. Pasalamat in town, si Marinemo, pre.
4: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atua. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialisista nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidiyaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialisista, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw, oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto ni muna agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax na ba di ako, maburag, halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko sa iya?
1: Ganado, alas yala, matay. Pasalamat in taon, si Marinimo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atua. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon, dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nasulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialisista nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon anak nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika. Enjoy the music.

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kid Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

Mayong buntag kanatong tanan higala, kumusta? Welcome sa Tulumulong Tinig ng Bayan. Adlaw kita karon nga Huwebes na. Oy, Biyernes na, sorry. Biyernes naman di ay. Paspas sa bas panahon mga higala. Sa puso ng tao. 25 naman itaron. Murag kanos ara man tong gahapon. Pahuma na ang September, no? Murag kanos ara gayod. But anyway, kumusta man mga higala? Daghang kita pag-isgutan na sa kinatibukan ni ato ang Tulumanong Tinig ng Bayan. Kami nag-imbita ka ninyo ubanay sa itong programa Good Morning Pangil Bay, Misamis Occidental. Maulan nga buntag sa probinsya sa Cotabato, ingon man sa lalawigan sa Bukidnon. Good morning sa itong mga kaigsuunan sa Davao Oriental.

0: Mayong buntag sa itong mga kaigsuuna, mga mag-uuma, malipayon taon sila. Kaya at least nabisbisan ang ilang mga pananom, especially sa mga nagatanong mga saging mga higala o dugay na nag-ampo nga muula, launta. O yan na ng ulan mga higala, no? So at least ang atuang kining ang kining atuang kasamtangang sitwasyon di masabtan. Makatabang po ni para mukunod ka itong giingon nilag haze. Ang aso mga higala gikan dito sa Indonesia. Morning, makatabang gayod kining ulan. So at least no, pagkahuman sa init, pero doon ay pahimang no ha ang pag-asa mga higala. Mananom gitag mga kanang sa tawag dira kanang mga high value crops. O munay giniingon nila mga higala, unsa nang high value crops kanang musukol gyud sa init mga higala. Kay tungod ingon na sa pag-asa hangtod second quarter next year, mulahutay mo padayon na kining atong nga sinati mga higala nga El Nino phenomenon. Human sa El Nino, mo ani na pud abantayan nato mga higala. Mubawi daw ang panahon. Kaya tungod human sa El Nino, mubawi na pud mga higala, mubaliktad sa nang kabaliktaran sa El Nino, La Nina. Mao na karon nga panahon na atong pahimangnuan ng mga opisinas gobyerno, especially ang DPWH sa NIA o unsa pang mga opisinahan mga higala, trabaho na ang katong pagpadayon nga paghinglo sa agianan sa tubig sa mga waterways. Mintras tanto nga ato pang makita ang atong ginatrabaho. Kaya inig panahon sa tag-ulan na pod, baha na pod, birahan na po nato kining flood control. Ha, dunay igong panahon mga higala ang atong gobyerno, especially ang DPWH, magpatuman na sa flood control mga higala, basta di lang kurakuton. Wa mo tay grabing problema sa baha mga higala, no? Kay normal man gina. Laliman ka karong panahon na lahi ng ulan. Kuyaw na kayo og ibubo mga higala tungod kay daot natong kinaiyahan. Oh, so balikan na po nato katong nga plano sa unang panahon na ni kanhing presidente Tabaco, si FBR mga higala katong Mindanao River Basin nga pag-abot ni Pinoy gipaimbestigahan unya gibungkag pag-abot ni Digong, wa na to pag samot na abot ni BBBM. Pag-abot ni Marcos mga higala, ni Samot. Pero may na lang, kini ato ang mga LGU mga higala, ang local government unit, ang ato ang probinsya sa Cotabato, kini ato ang probinsya sa Cotabato, itong hisgutan ha. Kaya tungod sa karon nagpadayon ang kining desalting sa mga Rio Grande de Mindanao. Pero mo lagi na siya, ang original nga plano mga higala, mo na atong kanunay ginabalikan, katong plano sa tawag niya holistic approach manggudo, dili lang maghimo kitag kanal, no? Kaya apil dito tanan na adi ang DNR, ang DAR, ang NIA, ang DPWH, ang Mindanao Development Authority ug uban pa mga opisina. Kay ngano ang pagbaha mga higala tungod sa pagkadaot sa kinaiyahan, subot pa subot na adyang DNR mananom og tanom o mananom og mga kahoy o para mapugong sa tubig baha. Unya pag-abot diha mga higala, dili lang basta-basta ka magkalot-kalot. Kaya sa experience sa probinsya sa Cotabato, nireklamo kining lungsod sa Mlang, ayun o, lungsod sa Kabakan, kaya ang Mlang nagapadayon og desilting, nagkalot, naghimog kanal, unya tanang tubig padulong ngadto sa ilaha. Nadi ang mga local government coordination, no? So unsang buhaton diha, ingon ana nga mga pamaagi. So at least ang provincial government naning kamot nga sa ingon ana nga pamaagi, sige magtinabangay kita. O ang Maguindanao del Sur del Norte nilihok na usab, pero dili gyud ana kapaspas mga higala og dili gyud ana kung maghiusa ang tanang mga opisina sa pag-approach mga higala sa pag-resolba sa problema. Kay kanang ligwasan Mars mga higala, muna siya ang basin nga tanang mga tubig gikan ngadto sa Bukidnon, gikan sa South Cotabato, gikan sa Sultan Kudarat, magtigom na diha sa Maguindanao del Sur del Norte kanang ligwasan Mars. Diha tanan karon kay kung barado man ang tanang tubig gikan sa taas, maayo nang pagnaog pag-abot dito sa tumoy. Ang tumoy nini dito sa ako ang yutang natauan batuon, Cotabato City mga higala. Nagpaday man hinoon ang desilting diha sa una pa panahon pa ni Mayor Gianni. Later Jojo, later Mayor Jojo Gianni pa pag-abot siya igsoon si Cynthia. Unya karon si Matabalaw na nagpaday man hinoon pero dili ingon ana gayud kapaspas magagala mo lang anang mga tao. Sos mayon na lang may paunta nga naapa ang katong kuan San Miguel Corporation kaniadto katong Philippine Trade, no, kay makasulod pa tong barko mga higala. Pag-abot sa panahon kay panahon ni Mayor Sema in town, pwede kang mo baktas tungas dalan mga higala tungas dagat. Labi na diya sa may Quirino Bridge area, no? Wa siguro na sayo ng uban diya. Mo na mga lugar. So kung barado dito, dili makanaog ang tubig baha, kay mag-backflow mga mo backflow na siya. Mo nang tingala ka, uy, parat man among tubig. To, kuha na dito, tubig sa dagat na mga higala. Mag-backflow na siya, di na makanaog dito padulong sa dagat sa may Bukana. Magbalik na po. Mo nang tagapikit, mubaha sila, binulan bago mo kunhod. O gadiya sa may Pagalungan o sa may Mars area. Tungod kay mag-backflow lagi. So atong gamiton kini nga panahon mga higala sa pag-resolba ni ini nga mga pagbaha atong ipanghinaot nga kini ato ang gobyerno sa kasamtangan. But feel ba ninyo nga dunay gobyerno? Feel ba ninyo? Ramdam mo ba na may gobyerno? Ambot lang. Yan ang mga nagunang mga balita atong unahon mga balitang pang-international. Dito sa Amerika, mga higala, kaya nibisita na si US o si Chinese President Xi Jinping. Gipasigarbo ni US President Donald Trump ang nahimong walang puson nga unang adlaw pag meeting nila ni Chinese President Xi Jinping. Gisuroy ni Trump si Jinping sa sulod sa White House kung asa. Adunay military parade sa Rose Garden. Naghimusab o bilateral meeting ang duha ka mga leader kung diin ilang hisgutan ang negosyo, artificial intelligence o ang hisgutanan sa Taiwan nga ginaangkon sa China. Sumala pa sa US President nga ilang gipasigarbo ang relasyon sa Amerika o China o gipaniguro nga magpadayo ng ilang pagkatrabaho o pagtinabangay. Kainumduman nga adunay nahitabong dili pagkasinabot ang China o Amerika tungod sa isgutan ng pagpasaka sa buwis sa Amerika sa mga produkto sa China.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
0: Alas 5:18 mga higala nga itong oras.

0: Samtang sa apika sa bahin sa mga dugang balita sa international. Dito mga higala sa Italy. Gibando karona sa Italy, Culture Minister Alessandro Gili ang pagpataasan ng adlaw sa pagsira sa iladong Coliseum aron na mahatagan og respeto ang namatay nga empleyado. Nasera na tagak ang 22 anyos nga teknisyan human na mahulog sa muabot na 10 ka metros samtang nagtaod og lighting system sulod sa ancient Roman arena. Sumala pa sa Italian na Culture Minister na gikatingala nila o wala usab sila katuo sa maong panghitabo. Magpabiling sarado ang parte sa second tier sa Coliseum Archaeological Park kung di nahitabo ang insidente aron na mahatagan og dalan ang pagbangutan. Nailaisip pa sikat nga tourist attraction ang pinakadakong amphitheater sa Roman Empire, ang Coliseum. Iba na ba nag 2,000 katuig na ang milabay dihang natukod ang Coliseum? O nasa 2,000 years na nga natukod ang Coliseum nga gihimong gladiator fights, execution o animal hunt.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:20 ang atong oras samtang sa pika sa bahin sa mga balita nga nasudnon.

0: Iatangan o gipangandaman ako no karon sa Department of Trade and Industry kung DTI ang posibleng pagsipa sa preso sa mga palaliton. Sa merkado publiko, human ang sunod-sunod nga pagsaka sa preso sa mga produktong petrolyo karong bulan sa September. Gimanduan na ni Trade Secretary Maria Cristina Roque ang tanang ilahang nga mga opisina sa tibuok kanasod nga pahalap dun pang pagbantay sa mga grocery, supermarket o mga lokal nga merkado. Aron malikayan ang dili makatarungan ng pagtaas sa presyo. Gipaniguro usab sa kalihim nga adunay may tabong regular nga pag-update sa report may kalambigitan sa paglihok sa presyo aron mapakunhod dayon ang sa ahensyang unsama mga pagbago sa merkado. Nagbahad usab ang DTI sa mga negosyante sa mga pamilihan og mga manufacturer nga mag-aatubang og bugat nga silot kung mapamatud-an ang ilahang pagpatuman o pagsulting adunay artificial shortage o dili makatarong anong pagpatuman na sa price hike. Bisan pa sa bahad, nagatuusab ang DTI nga dili gikinahanglan na magpatuman o price cap sa mga palaliton na tungod nagpabilin kunong kontrolado. Manageable ang kinatibukang sitwasyon.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
0: Kining bagong sistema ron sa DTI mga higala, why kwenta? Why pulos? Daliman ka mo, interview ka. Interview ka dire sa DTI sa probinsya sa Cotabato. Dili pareha kanya ito. Panahon ni Director Inan Cabiles. Anytime, all the time. Bisang pagtungang gabi, manawag ka, okay ra. Karon lahi na mga higala. Mananghid pagka dito sa ilang kauluhan sa central office. Ah, mananghid pa ka para mo interview lang. Unsang klaseng opisinaha ka na mga higala, doon na ba'y pag-alagad sa katawhan?
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
0: O nang karon feel na ang gitawag nila sa to, kanyang mini martial law. Na kung asa ang mga opisina mismo, una ginaipit nga kinhanglan ang national central office ang unang mo istorya. Diyan ang makita mga higala nga klase sa panggobyerno na ilahang nga ginabusalan ng ba-ba sa mga opisina para mosulti sa kamatuuran. Unsay apil example diha mga higala, National Food Authority. Dili basta-basta makaistorya, may hilabi na pag-abot sa 20 bugas. 20 pesos nga bugas nga pinili lang ang makapalit. Muna sa mga higala. Ay na lang, unsay pulos ni mga opisina sa gobyerno kung niya mosulti sila nga kuan ko no? Kanang magbantay especially ang DTI sa presyo sa mga palaliton unya ang pangutana diha karon unsay ginahimo sa Price Monitoring Council sa mga matag LGU o sa probinsya o sa nasyonal. Puro press release lang ang kadaghanan mga higala, pahumot ra. Pahumot, di lisod kayong pamuto ng baho. Baho daan no. Alas 5:32 sa atong oras sa tangin ninyo detalye sa itong mga balita. Duha patay samtang isang naangol sa nitabong nga pagpanglutang sa Maguindanao del Sur.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
0: Ubalik kita mula bayang pipila ka mga pahinomdom, mga piyosa kita mga higala, ayaw kalimti sa matagkarunugunya ang pagpangapi sa Kopiyaki.
2: Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Coffee Yaki 7-in-1 ang ihang kape.
3: Ay, nagakape ko Coffee Yaki 7-in-1, sir. Taga Buntag yun na siya. Ang sapot yung batiyon ka ng makakape ka. Dili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa akong huna-huna.
2: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
4: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
5: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.

0: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
1: Nakuha mo ko siya ka ng yung buhok pa wala. Napahat nga niya, wala sa buuan, buhok, kanang kinalutan, ganyan.

0: Brad Juan patay samtang usa-usab ang naangol sa nitabong pag pangluthang alas 5 antak na kagahapon sa hapon sa may barangay Pimbalgan kung diin nailang mga namatay si Alpariz Dalinding o Fahad Sula ng mga mulupyo sa Sultan Kudarat Maguindanao del Norte. Naangol usab ang ilang kaubang si Asmawi Galil Bantas, isa ka negosyante nga taga mulupyo usab sa naasoy nga lungsod sa investigasyon sa mga otoridad ang tulo ka mga biktima sakay sa tricycle nga payong-payong. Kadiyang kalit lamang nga silang gitaparan sa wa mailhang mga suspect og dito giluthang sa magkadaghang higayon. Umana nga maong pagpangluthang sibat dayon ng mga suspect sa kasamtangan nagpadayon pa ang gihimong investigasyon sa mga otoridad.
1: Tinig ng bayan.
2: Tinig ng bayan.
0: Samtangan dito sa Cotabato City na angol ang usa ka barangay chairman human na kinigilutang sa usa ka karnaper alas o kagahapon na sa buntag gika report nga si barangay Kamuntaka Mother Chairman Dato Wawi Sema. Nahigayo na nga sumala pa nga samtang anaakini sa ilahang samtang pauli ang maong barangay kapitan gikan sa may barangay Kalanganan 2. Nakadawat kini report nga adunay nahitabong insidente sa karnaping dito sa may Timako Barangay Kalanganan 2. Ni-responde ang mga otoridad apan walay masakyan. Apil ang mga BIPAT member hinungdan ang ipagamit sa kapitan ang iyahang minivan og ilang gisakyan gigukod ang karnaper o ganiabot sila sa may Barangay Tamuntaka 1. Oga dito gipabuthan sa karnaper si Kapitan na Wawi nga nakahiago magsamad na pinosilan sa iyang lain-lain parte sa iyang lawas sa nagpahigayong force operation. Nakasibat ang maong karnaper samtang ang barangay kapitan na gidala usab sa balay Tambalanan. Sumala sa doktor nga nag-asikaso ngadto kaniya luwas na ang maong barangay kapitan samtang wala pa matino kung asa karon na nagatago-tago ang karnaper na ilahang gigukod apilang tropa sa Cotabato City PNP.
1: Tinig ng bayan.
2: Tinig ng bayan.
0: Samtang sa pika sa bahay na alas 5. 39 na higalang ato ang oras mga balita sa gilalaing nga parte sa Mindanao atong lakbitan. Ang mga balita gikan dito sa Lanao del Norte kung diin ang Lanao del Norte Provincial Police Office subling nagpahinumdom sa iklipa program alang sa mga gustong mubalik sa sabakan na sa gobyerno. Detalye sa balita atong siren pinagi sa itong kaubang si Renz Sumalinog.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
3: Probleng gipahinumdom sa Lanao del Norte Police Provincial Office ang may kalabutan sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP. O sa kinika programa sa gobyerno alang sa mga membro sa CPP, NPA, NDF o Malaysia ng Bayan ang gusto mubiya matunpa sa mga armado kalihukan o gamubalik na sa sabakan sa balaod. Tumo sa programa nga matabangan ang mga gustong magbag-o, magsugod o bag-ong kinabuhi. Nayusa pag-usab sa ilang pamilya o malinaw magpuyo isip produktibong membro sa katilingban. Ubos sa mga programang ikliba, ba? Mahimong makadawat ang mga kwalipikadong benepisyaryo o mga nagkadaiyang matang sa tabang alang sa ilang bag-ong pagsugod. Lakip nini ang suporta sa panginabuhian o edukasyon, pagbansay sa mga kahanasa, siguridad o tabang aron mahimo sila produktibong membro sa komunidad. Ginasig usab sa Lanao del Norte Police Provincial Office ang mga gusto mubalik sa sabakan sa gobyerno. Ingon man ang ilang mga pamilya nga makikoordinasyon sa lokal nga pagamhanan, kapulisan, Armed Forces of the Philippines, Department of Interior and Local Government o gubat pang hingtong dang

0: ahin siya. Samtang ipasalig usab nga ang maong programa nagtumong sa paghatag og bagong higayon sa paglaom ngadto sa mga husto gusto mopili sa malinawon nga kinabuhi. Alang sa mga emergency, mahimong mutawag sa Unified 911 o muduol sa labing duol sa police station o opisina sa lokal nga pangagamhanan. Inikabayan sa panawagan alang sa bagong pagsugod, kalinaw o panakiusa sa komunidad. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangilbe.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
2: Daghang salamat, Renzo Malinog, gikan sa Joy FM, Pangilbe. Samtang nga sa pika sa bahin, gipadala na ga sukos order ang driver sa 10-wheeler cargo truck nga natambigit sa vehicular accident niya itong September 23 sa may barangay Bacolod sa Osamis City. Ang maong sukos order gipadala ni LTO Osamis District Office Head Marvin Orsal. Pinagi dito sa Osamis City PNP aron masuta kung sa hinungdan sa pagka-aksidente. But sigon sa resulta sa breath analyzer, nag-negatibo sa alkohol ang maong driver. Bisan pa niini, gipangayo usab sa LTO ang formal nga pagpatinaw sa driver o registered owner kalabot sa posibleng paglapas sa Republic Act 4131 o ang Joint Administrative Order number 2014-01. Lakip ang paglapas sa mga regulasyon na kalabot sa pag-drive o paggamit sa sakyanan. Ilawom sa maong sukos order, gimando usab sa LTO nga magsumiti ang driver o vehicle owner o sworn explanation. Sulod sa lima ka-adlaw, kuman madawat nila ang maong kamanduan samtang magpadayon usab ang proseso o temporaryong hold o pag-block sa LTO system. May kalabugutan sa lisensya o plaka sa maong sakyanan. Kung mapakyas ang driver o owner nga magsumiti sa maong tubag sa gihatag nga lima kaadlaw, may mahimong ipadayon sa LTO ang paghusay sa kaso base usab sa mga dokumento o ebidensya nga ilahang nakuha sigon sa imbestigasyon.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
2: Samtang balita, gikan sa Cotabato City, usaka kawatan og manok ang naaresto usab sa dakbayan sa Kidapawan kung diin ang maong suspect taga Peta Cotabato. Sumala sa report ang maong lalaki nadakpan na kini kagahapon sa Kadlawon nga si alias Boy nga kung nga asa upat ka mga panabong nga mga manok ang iyang gikawat kagahapon sa Kadlawon diri sa dakbayan na sa Kidapawan o dito sa gipahigayong operasyon sa mga otoridad malampuson kini nga na sikop. Ang maong kawatan, nagating kagol na karon sa detention facility sa Kidapawan City PNP.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
2: Samtang balita gikan sa Davao Oriental Interagency Training, gipalig-on aron mapalambo pa ang koordinasyon sa mga otoridad sa Caraga, Davao Oriental. Detalye sa balita, pinagi na kaobang Tinig 26, Erwin Umadhay.
1: Tinig ng Kanayunan! Tinig ng Bayan!
3: Formal na ang niasyom sa iyang katungdanan isip acting chief of police sa Katiili Municipal Police Station si Police Major Romy L. Baintin. Atol sa assumption of office ceremony sa miaging adlaw, gipanguluhan ang maong seremonya ni Police Colonel Joseph A. Fajardo Jr., Provincial Director sa Davao Oriental Police Provincial Office. Mitambong isip guest of honor and speaker si Katiil Mayor Emilio Nunez, kauban ang mga miyembro sa Sangguniang Bayan o mga personnel sa RPSB o 1103 Regional Mobile Force Battalion. Giingong timaan kini sa pagbalhin sa liderato sa TLMPS uban ang paningkamot sa kapulisan o lokal nga pangamhanan nga mas mapalig-on ang kooperasyon alang sa kalinaw, kahapsay o kaluwasan sa mga lumulupyo sa lungsod. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Daghang salamat, Erwin Madhay, sa maong report, dugang update mga higala. Samtang sa pika sa bahin na nagpamahayag karon ang pamunuan sa 602nd Brigade Philippine Army. Og ilahang kasakit may kalambigitan na sa pag-atake sa duha ka mga sundalo ni ini nga kung diin usa kini nga pag-atake sa Kahapsay Kalinaw. Ang duha ka mga sakop sa 7th Infantry Battalion na Philippine Army gi-ambush kini sa nilabay nga adlaw dito sa may barangay Alamada lungsod sa Sultan Kudarat Maguindanao del Norte samtang nga magkaangkas sakay sa motorsiklo sa dihang kalit lamang silang gibanhigan sa duha usab ka riding in tandem criminals gipamahayag sa 602nd Brigade Philippine Army ang ilahang kapagkasubo sa maong insidente og nagpaabot usab kini og ilahang pagkikiramay sa pamilya og ingon man sa ilang mga kaubanan. Padayon ko no ang ilahang bugos o tapat kapag serbisyo sa katawhan. Bisan pa nga dunay hulga diha sa ilahang seguridad. Aron makabot ang kahapsay o kalinaw sa ilahang area of responsibility. Sa 5:47 na higala nga ito ang oras samtang nga dugang nga mga balita sa gilalaing nga parte sa Mindanao among ipadayon. Mula ba yung pipila ka mga pahinumdom?
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
4: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
5: Nagkuhan ko anak bito sa mga herbal yung gumawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
6: Ano kayo nung kag-Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
5: Taas akong sugar niya, karong normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang po sa kaon bitong mga tamis.
6: Pila edad ni Munay?
5: 77.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
7: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
8: Mapalit na sa mga butika.
9: Asa namin in town ng akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Nung sa mga sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayod mo tugan, pero asa pong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay o ganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon, dako gyud kay tabang sa iyaha ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang gyud nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw baya, pod. Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
1: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
10: Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan.
2: Alas 5:49 na higala ng itong oras.
10: Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan.
2: Padayon kita sa pagkatod sa mga balita sa kanilang parte sa Mindanao. Balita higala, gikan na dito sa P. Palma area. Atong Siron Pinagi sa itong kaubang si Tinig 11, June Villasoto.
10: Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan.
2: Yes, June, good morning.
11: Yes, good morning. Maraming salamat at magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Isinagawa kahapon ang groundbreaking ceremony para sa konstruksyon ng 69 kV Villarica to Alameda Sub-Transmission Line na isang mahalagang proyekto ng Cotelco P. Palma, ang electric service provider para dito sa unang distrito ng probinsya, at ito ay para sa pagpapalakas ng power infrastructure sa kanilang area of coverage. ginanap ang aktibidad aban ng alas 9 ng umaga sa Balios, Karindiria, Barangay Kitakubong, Alamada, Cotabato na dinaluhan ng mga kinatawan ng Cotabato o Cotelco, Pipalma, lokal na pamahalaan at iba pang stakeholders. Bahagi di umano ang proyekto ng kanilang akbang upang mapahusay ang paghatid at pamamagi ng kuryente, gayon din ang pagtugon sa patuloy na pagtaas ng pangangailangan ng supply ng kuryente sa mga komunidad. Nagpahayag ng pasalamat si Cotelco Acting General Ezekiel T. Ibale Jr. sa mga LGUs, stakeholders, landowners at iba pang katuwang na naging bahagi na maisatukatuparan ang proyekto na ayon sa kanya ay mahalaga upang maisatukatuparan ang matiyak ang mga benepisyo nito na mararamdaman ng mga consumers at communities sa sakop ng Cotelco Pipalma. Kapag nakumpleto na ay inaasahang makakatulong ang bagong sub-construct o sub-transition line sa pagpapalakas ng reliability ng power system, mas maayos na power delivery at pagdagdag ng kapasidad ng electrical network sa mga lugar na maaabot nito. Maaari din umanong magkaroon ng positibong epekto sa mga kabayan, negosyo, paralan, health facilities at iba pang establishmento na umaasa sa tuloy-tuloy at maaasahang supply ng kuryente. Ang proyekto ay hindi lamang di umanodagdag na electrical infrastructure, kundi bahagi rin ng paghahanda sa lumalaking pangangailangan ng mga consumers at sa pag-unlad o patuloy na pag-unlad ng mga komunidad. Nagpasalamat naman ang mga pamunuan ng kooperatiba sa lahat ng mga sumusuporta sa proyekto at tiniyak na patuloy ang koordinasyon ng kanilang kumpanya o kooperatiba sa mga LGUs at mga community. Ang people, ang Cotelco Pipalma kasi ang isa sa pinakamalaking problema sa supply ng kuryente dahil nga sa ito rin ang nakakaranas ng may pinakamaraming power outages halos araw-araw sa iba't ibang transmission areas nito. Samantala, sa pag-obserba naman ng Generics Awareness Month ngayong buwan ng Setyembre, nalayong mapalawak ang kaalaman ng publiko tungkol sa paggamit ng ligtas, di kalidad at kaabot-kayang generic medicines ay naging host municipality ng Misaya at Cotabato sa aktibidad na nilawakan ng mga kinatawan mula sa DOH, Integrated Provincial Health Office, PhilHealth, Food and Drug Administration, mga hospital at drugstore pharmacists at mga paaralan at iba pang stakeholders. Sa mensahe ni Acting Municipal Administrator or sa mensahe ni Municipal Administrator at MSWD Officer Giancarlo Valientes, pinaabot nito ang nais ipahatid ni Mayor Rolly Sagdalan na suportado di umano ng LGU ang mga programang naglalayon gawing mas accessible ang serbisyong pangkalusugan. Ayon kay Valientes, mula sa umigit kumulang 400,000 pesos na pondo para sa mga gamot noong 2022, umabot na sa halos 4 million pesos ang inilalaan ng LGU upang matiyak ang pagkaroon ng kinakailangang gamot para sa mga pasyenteng nagpapatingin sa RHU. Lumalo rin sa programa si First District Board Member Sherlyn Makasarte bilang kinatawan ni Cotabato Governor Emilio Lala Tarino Mendoza at si DOH DMO4 Raida Manaay. Yan ang mga latest na balita mula dito sa Pipalma area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, June Villasoto, Nagulat.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Nagkangasalamat at June Villasoto sa pinakauling update ang gikan sa Pipalma area samtang sa pika sa Bahin Balita Higala gikan na dito sa may South Cotabato. Kung diin patay ang usa ka 28 anyos ang lalaki human kinigi luthang sa usa ka 43 anyos sa may barangay poblasyon sa Tupi South Cotabato kagabi. Sa imbestigasyon na sa Tupi PNP nasuta ang biktima. Ang biktima nga si alias Junjun 28 anyos. Ihalam ang giparada ang iyahang gimanihong motorsiklo. Oga kalit lamang nibuto ang suspect oga gipusil kini sa makadaghang higayon.

0: Human ang maong nga pagbanlutang nga naaresto kini sa mga otoridad. Sa kasamtangan na nagpadayon pa ang investigasyon, may kalambigitan na sa maong insidente.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
0: 5:56 na higalang atong oras, samtang sa Davao Oriental, Maternal Health Services sa Manay, gipaligon sa lokal nga pangamhanan. Detalye sa balita, pinagi ni kaubang Tinig 26, Erwin Abadhay.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
2: Ihatagan og dakong nga pagtagan sa lokal nga pagamhanan sa lungsod sa Manay, ang kahimsog og kalawasan sa mga inahan pinaagi sa Maternal Health and Wellness Day. Gipasiugda sa kalihukan ang importansya sa husto nga pagatiman sa inahan gikan sa panahon sa pagmabdos hangtod sa pagpanganak og human niini. Gipasiugda usab ang paginahanglan sa kalidad sa maternal services, husto nga nutrisyon og suporta alang sa mga mabdos o gainahan aron na malikayan ang mga risgo sa panahon sa pagmabdos o pagpanganak. Gipasaligan sa lokal nga pagamahanan nga ipadayon ang pagpalig-on sa mga programa sa panglawas o pag-access sa maternal services uban sa pakigatambayayong sa mga doktor, health workers o ubang health partners sa lungsod o sa Davao Oriental. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Abadhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Magandang salamat, Erwin Abadhay, sa maong update mahigala samtang sa pika sa bahin. Dito sa may Tagum City, siko pa sa mga otoridad ang usaka nalambigit sa pagpayuta sa ilegal nga droga sa may Magugpo Poblasyon, Tagum City. Sumala pa sa Criminal Investigation and Detection Group kung CIDG 11 ang suspect nga si alias Torrio. Hamtong ang pangidaron na dakpan o human kini na maligyag armas sa Osaka Police. Matod pa na kumpiska sa maong operasyon ang Osaka 9mm pistol o Uzi submachine gun o na nga dunay iyahang magazine. Na kuha usab ang pipila ka mga ang kwarta gigamit sa maong operasyon sa kasamtangan nagtingkagol na sa presuhan sa Tagum City PNP ang maong dinakpan og mag-atubang kini og kasong paglapas sa Republic Act 10591 con Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
0: Atong balikan mga balita gikan usab sa Pangil Bay Misamis Occidental 38 regular session sa Sangguniang Bayan sa Bonifacio gibisita sa bagong DILG Director sa probinsya. Detalye sa balita pinagi ni kaubang Renz Sumalinog sa Joy FM Pangil Bay.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
3: Imbo mabulukon o balapuson ang ipahigayon nga ika-38 ng regular session sa Sangguniang Bayan sa lungsod sa Bonifacio. Dahil ang kisigutan ng mga nakariyang mga butang na may kalabutan sa kayuhan o kalambuan o pag-uswas ng sangpit ng lungsod. Naimusap nga mas linundanon ang maong sesyon tungod sa pagbisita sa bago na tudlo nga DILG Provincial Director nga si Edward G. Bakwani. Kaawan usab din ni Mayor Ricky Bulahan sa iyang pagduaw sa Sangguniang Bayan. Tumong sa maong pagbisita ang pagpaligon pa ang koordinasyon panaghisgot sa pagtinabangay tali sa Department of Interior and Local Government Office o sa Municipal Mayor o Sangguniang Bayan. Ato sa sesyon, gipahigayon sa konsiho ang ilang mga legislatibong buluhaton pinaagi sa paghisgot sa nagkadayang komunikasyon, resolusyon, ordinansa o uban pang mga kabalak-an nga may direktang kalabutan sa komunidad. Pinagi sa hiniusang deliberasyon o responsableng paghimog desisyon ipasalig sa mga membro sa konsiho na padayon nilang tumanon ang ilang mga katungdanan alang sa labing maayong interes sa katawhan sa tibuok Bonifacio. Ang presensya usab sa DILG Provincial Director o ni Mayor Ricky Bulahan nagpakita usab sa kamahinundanon sa ligon nga pagraghiusa tali sa mga opisyal o stakeholders aron na mapalambo ang maayong pagdumala og mahatagan og epektibong serbisyo ang katawhan. Samtang padayon usab ang Sangguniang Bayan sa pagtrabaho, paghisgot o paghimo og mga ordinansa o resolusyon alang sa mas progresibo og mas responsable nga lungsod sa Bonifacio. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangilbay.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Galawan na katayong oras sa unang bahin sa tulumanong Tinig ng Bayan. Masunod na nga itong primetime edition. Uba na si Tinig Dos Caromi Ilospa o Tinig 40 Ruby Padilla Season. Sa ngalan ni kaubang Tinig 43 sa Jan Andro Tabugok, ako si Tinig 4 Loy Rosario. May buntag ka natong tanan. Oy, good morning usab kay Nanay Aurelia Prasilia sa iyang 71st birthday karong adlawa.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
4: Sweetheart, ready na!
5: Wow, kasweet ba o?
4: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
5: Tabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
4: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
5: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Ligo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
4: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
5: Unya, sweetheart, ha?
6: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
7: Bilunga Gold, hantog ka rin.
8: Ngana po?
7: Hey, murug di naman ko kalakaw kundi ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
8: Ang imo hantiin.
7: Ang mga tiil ko.
8: Oo.
7: Okay. Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong anyos pa ko, polio ko.
8: Oo.
6: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
9: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
10: Kasi dati masakit man ang paa ko, parang arthritis mo. So every morning, magkapi ako yan ang ginagamit ko yung Yaki.
8: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
10: 7-in-1.
8: Tapos po?
10: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung sakit ng paa ko.
9: Yan ang Kopiyaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
6: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron iubos ang iyang blood sugar level.
11: Nina, taman ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
8: Nagamintin ka gapon sa Serpentina?
11: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times a day ko, nagbaba ang sugar ko.
6: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
12: Ah nga uy, samo kayo ang ganado capsule karon pre ba?
13: Ngano di ay pre?
12: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
13: Mabuhi pre. Unya pre, imong gisuwayan.
12: Alangan pre, anga lagi. Okay kaayo?
13: Suwayan po na ko pre. Unsa ganito pre?
12: Ganado capsule pre.
13: Sige pre, adto na ko. Kay mo palit na ko ganado capsule pre.
12: Ganado Capsule.
6: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
14: Nawagtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
15: Hermosa Kojic, kanaki na wala akong bugas. Ito naman yung mga wak-wak ka ng kwantuti na wala ko siya.
14: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki mapalit sa mga butika.
1: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
16: Isayos ang ating mga orasan, 3 minuto na po makalipas ang alas 6.
1: Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag Serpentina Plus. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng bayan. Dito lamang sa Joy FM.
16: Mayong buntag mga katinig, welcome to rin sa ito ang programang Tinig ng Bayan sa itong ating paminaw diha sa Mandaya Country, Mandaya Temprano, Kanato Tibo, no? O mga katinig sa Tibo, Davao Oriental, mga katinig dito sa probinsya sa Lanao del Sur o Lanao del Norte, Mapita, sa Langon, mga lusob ta sa Tian San, og mga igsuon na to sa asa pa na sa Zamboanga del Sur og sa Misamis sa Occidental sa uban pa nga maabot sa atong Sibya diha sa atong sister station na 87.7 na mayong buntag kanatong tanan mga katinig sa ato ang of course syempre kaya nga itong mga kaubanan nga nagpaminaw diha sa ito ang mga igsuon nato sa San Isidro diha sa Mati. Mayong buntag sa inyong tanan at mga parentihan diha. And of course, mga katinig, ang mga tigpaminaw diri sa 102.3 Joy FM diha sa unahon na ito. Kining probinsya sa Bukidnon hangto diha sa Impasugong kung asa lately na dito para sa Osaka National Horse Show. Mayong buntag kang Mayor Mai Ukinlay diha sa Impasugong og sa tanan nga naminaw diha sa probinsya sa Bukidnon. Of course hangto diri sa may wao no kusog kayo galanog-lanog kita padulong kini dito sa Lanao Province gihapon. Mga katinig, sa kinatibuk ang Maguindanao, Norte man o Sur, mayumuntag, mapimapita, mga lusob sa tiyan, no? Mga pagali. Mga katinig sa tibuok North Cotabato o sa probinsya sa Sultan Kudarat, magandang araw po sa ating lahat, sa mga kaigsunang Ilocano, na imbag na bigat kada kayo. Amin, mga kakabsat, sa ato ang mga igsuon ng mga Ilunggo. mayad nga aga, to, Kagnoy. Mga katinig, adunay, mo na itong ginaingon nato gahapon nga magandam kita sa grabe nga kainitong dianing hulaw apan nagaingon ang pag-asa nga adu naghihapon yung mga intermittent na mga pag-ulan o kininkaron nga pag-ulan nga atong nasinati andali sa Mindanao na sinati po kini diya sa Visayas kay dalaki ni nining bagyo nga hihingan lan nga Queenie. So, welcome kini si Queenie, especially sa ito ang mga mag-uuma tungod kay nabasa yun din taon. Ang yuta o nag-ngisi, lami kayo ang ngisi na malakpak pag yun da ang mga tanom. Mga katinig, wala paghihapon mahuman na kining eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kay bisan pa man na deklara na ang 80 ka mga dumadaog kinahanglan pa kini sila mupili o kinsa among themselves ha kung kinsa ang ilahang ituboy nga chief minister sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Mga katinig, while gihimo kining parliamentary election as one of the deliverables by government diha sa peace agreement, kining comprehensive agreement on the Bangsamoro people nga ilahang gipirmahan, ilang gikasabutan, mga katinig, dili na to kalimtan nga prior to this daghan ng mga agreement nga gipirmahan sa gobyerno o sa mga representante sa Bangsamoro. Siyempre, dili na to kalimtan adunay gitawag nga Tripoli Agreement kaniadtong 1970s that somehow ended the war niadtong panahon na kay grabe pud ang gira in the 70s when after the Tripoli Agreement mga katinig Ano na pa yung 1996, gitawag kini og final peace agreement between the government and the Moro National Liberation Front. Now, naku, kayong pangutana kini mga katinig. No? Kayo murag nalimtan na nato. Nalimtan na nato ang Tripoli Agreement, but of course, that was sa 1970s pa. Pero kining final peace agreement between the Moro National Liberation Front og ang gobyerno, parang hindi natin naalala. Good as nalimutan na rin natin. Pero bakit natin ito pinag-uusapan mga katinig? Because while we are the government and Moro Islamic Liberation Front are implementing the comprehensive agreement on the banks of Moro people, now ang tanong is ano ang nangyari doon sa mga provisions ng tinatawag nating final peace agreement, which obviously hindi naman pala final. So, where is the MNLF now? Because dito sa Bansamoro Transition Government, maraming mga representatives ng mga MNLF na nakapasok at na-accommodate. And part yun nung agreement na dapat represented ang MNLF, ang mga IPs, ang mga religious leader, ang mga settlers, no? At sectoral representatives tulad ng kababaihan. Again, let it be stressed na part yun nung agreement, nung comprehensive agreement on the Bangsamoro people. Now, after the elections, nung September 14 ba, nung elections dyan sa BARM, walang MNLF na nanalo sa elections. So ang tanong, who will assert, who will ensure na yung mga provisions ng peace agreement between the government at ng MNLF noong 1996 ay maisulong at mapatuloy na maimplementa. Dahil itong peace processes, all of the peace processes, kaya nga tinatawag na process siya dahil nagpapatuloy siya. No? Hindi ibig sabihin na pirmahan na yung agreement, tapos na ang mayroon ng kapayapaan at tapos na ang peace agreement. So, mga katinig, that is one of the question. Kaya anybody siguro from the Moro National Liberation Front, pwede natin ito sigurong matanong. At of course, from the side of the government, especially ang OPA Pro. No? Ang OPA Pro. Paano natin i-ensure na yung mga nilagdaan, mga provisions na nakakabuti naman, hindi lang sa Bangsamoro, but sa buong Mindanao, ay ma-implement. So, kung isang malaking question po yung implementation ng peace agreement between the government and the Moro National Liberation Front headed by Normie Suari, itong comprehensive agreement on the Bangsamoro is also in question. Sorry ha, but while everybody is optimistic, lahat ay positibo, lahat ay gusto na masustain yung peace, tayo po ay tinitingnan natin critically. Critical yung ating pananaw, not for any other purpose, but also for the purpose of sustaining peace. Kaya for one, mga katinig, bagamat nanalo si Alhaji Murad Ibrahim, isa siya sa mga 880 na nanalo, at isa siya sa mga qualified na bumoto at iboto para pagka-chief minister. Ang reality is pag-usapan natin ay numero. Mas maraming numero dyan sa 80, mas maraming numero itong BFP, Bangsamoro Federalist Party, na pinamumunuan ni Abdul Rauf Makakwa. Na si Makakwa, siyempre dahil mas marami siyang mga kakampi Diyan sa mga 80 na pipili ng chief minister, mas malaki ang probability that he will win or yung kampo niya ang mananalo, manggagaling sa kampo niya ang mananalo as chief minister. Now, pag nanalo siya as chief minister, what will happen to the comprehensive agreement on the Bangsamoro people? Ano po ang mangyayari? Ano ang mangyayari ba dahil bagamat si Makakwa ay dating chief of staff ng MILF, si Makakwa ay kamakailan lamang, sometime shortly before the elections, ay na-unseat as a member of the Central Committee of the Moro Islamic Liberation Front, and apparently ito ay a question of loyalty because siyempre magkatunggali na sila. So para bang nung nandun po tayo sa hulo sometime ago, I think 2018, during the celebration of centennial celebration ng Budaho massacre, we learned from Moro historians that the government of the Philippines historically has already signed around 1,200 agreements with the Bangsamoro people. So paiba-iba yan, merong mga agreements with the Sultanate of Sulu, at iba pang mga agreement. But implementation of said agreements have remained a big question. Oh, mga hayaan nyo, dahil Friday ngayon mga katinig, no? Pizza 29 sa bulan sa Setyembre. Thanks God it's Friday. Sabado na ugma, siguro probably by next week maningkamot kita ng mga kuha og mga resource person both from the Moro National Liberation Front, from OPA Pro, at from Moro Islamic Liberation Front kung paano nila sasagutin itong mga basic questions na ito. Sa hanay ng Moro National Liberation Front, of course, the Professor Nur Miswari, yung kanilang founder, is medyo mahina na rin dahil may edad na rin. Ang ating mga maalala na naiiwan na sa Central Committee, of course, merong split. Yung isang split is yung pinamumunuan ni Secretary General at former Cotabato City Mayor Muslim Ensema, yung 15-man council na tumiwalag sa grupo ni Nur Miswari. But of course, there are other names. There are other names like Dato Randy Caron. Si Dato Randy Caron is also a respected MNLF leader, especially pag usapin ng yung Sultan Kudarat province sa portion of Maguindanao. Nasaan na kaya ngayon si Dato Randy? We know for a fact na si Muslim Ensema ay nasa Cotabato pa rin at mukhang he used to have a position dyan sa BARM. But after the elections, itong kaibigan natin si Romy Sema, who is also part of the Moro National Liberation Front, ay hindi rin nanalo. So tulad ng sabi natin, na walang MNLF na nanalo. Puro MILF. But even itong comprehensive agreement on the Bangsamoro na pinirmahan ng gobyerno at ng MILF is somehow in quandary or in peril. Mga katinig, yan ay ilan lamang po sa mga maiinit na isyu na dapat nating harapin, dapat nating ayusin dahil ito ay nangangahulugan, malaking implication ito sa pag-sustain ng kapayapaan sa buong Mindanao. At ang sakit ng kalingkingan ay sakit ng buong katawan. So kung magka-problema tayo ng peace and order sa Mindanao, please don't tell us na hindi maapektuhan yung ating mga kababayan na dyan sa Visayas at sa Luzon. So, okay. Mga katinig, gahapon pa unta niya ito siyang gidakop-dakop pero wala gid madakman. Kinsa ganun siya? Ah, si Abril, no? Espartera?
17: Espadera.
16: Aha, magandang, siya ang, PDRRMO sa provinsa, North Cotabato. Maayong buntag, sir. Welcome sa Tinig ng Bayan. Nagdagang salamat sa iyong panahon.
18: Good morning.
19: Yes, sir. Good morning. May buntag sa itong mga tigpaminaw.
16: Dakpan na yun ka. Gahapon, perting, perting gukod-gukod na mo ni mo. Pero kusog kayo mong dagan.
19: Mobile, sir. Nag-abiyahe magito. Tapos ako po'y nag-drive. Yeah, medyo, sa tawag ano na.
16: I-hire na lang kung driver ni mo. Anyway, sir. Kumusta, sir? Ang ato ang probinsya? Before tumuad to sa mga pipila kong mga specific ng mga issues?
19: Karon sir, karong adlaw for the last 24 hours, ginamonitor gihapon nato. Medyo in a way arang-arang no tungod kay napadawat og mga pila ka mga pag-ulan ang ato ang lugar. So good news ni sa katong ato ang mga farmers, no. Lalo na katong mga syempre panahon karon ay mga ato mga pananong gihapon na si Romy, no. So kung pipila ka mga semana na wala kita giulan ang uban na nakapangabuno na probably ug nakapa ano na po sa ilang mga tanom.
16: Si Piet gani ko nagmahay-mahay ko sir kay wa ko nag tanom tungod lagi aning forecast of hulaw so naapa man day tay mga ginagmay nga mga pagulan nakasurvive na unta. But anyway, the other day or 4 days ago, aduna kay gipatigayon nga meeting ug kining maong meeting is according to initial reports nga nakaabot sa MUA, was intended nga mahisgutan, maplano pag-ayo kung unsa ang ato ang mga remedies sa unsa ato ang mga pwedeng mitigating plans para maibsan kining epekto sa El Nino kay grabe man kuno kini as forecast as forecasted mo abot pa kinig first quarter or second quarter of next year.
19: Actually, itong tama na sir, no? Tungod kay last week, nag-convene ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council para sa third quarter na meeting. Part ni ato actually katong gitagaan na ito o kanang opportunity na mag-present ang ato ang team from the Department of Science and Technology para ma-inform ang council kung unsa ang mahimong sitwasyon sa klima within the next 6 months, no? Ikan kini September padulong sa February. In fact, dito sa presentation, karong tuiga, up to November, generally ni normal gihapon ang ato ang panahon, no? Kay base sa ilang datos nga nakuha, medyo ang mauna nga maigo ni ini kanang part sa Luzon, okay? So ang epekto sa kining El Nino mag-start ni late December up to February din sa ato ang akong asa ang ato sitwasyon is nakita sa dry spell dry condition, no?
16: Mm-hmm.
19: So meaning dere ni siya sa ubos-ubos kaya nga malitulog ka category up to the drought. So tama pa yung kaliwatan tungod kay ang instruction na sa atang provincial governor klaro kaayo nga kining mga butanga dapat tagaan og ilong pagtagad og preparation. In fact, atong mga as early as March ang atong opisina inubanan sa pipila ka mga provincial offices of national agencies nag-start na og katong pag-disseminate og information kung saan mga pwedeng angayang himuon mga measures from the household to the katong events katong ato ang mga agri livestock na mga sector, no. Coordinate gihapon kita dito sa mga nagkadaiyang mga associations, no? Farmers associations, fisheries associations, kay isip ang atong probinsya nakadepende manggayod kita o dako nga sector nakadepende sa agrikultura o ni ang ginaibo ang pagtagad, no.
16: Mm-hmm.
19: So sa council meeting part ako dito katong pag preposition nato sa atong mga funding, no. nag-prepare after din sa pag-approve sa council nga iduso kini sa PDC nga gi-approve usab sa Provincial Development Council padulong dito sa sanggunian padaligan katong pag-allocate og dako-dako nga kwarta, no? Actually makabat kini 180 million pesos. Ang intention ni ini is pag-prepare kay ang ano magod katong mga batakan nga mga panginahanglan ng dito sa Lloyd sama sa bugas, ang mga pagkaon, no? Eh, para maka-augment kini dito sa mga preparasyon usab nga himuon sa kabaranggayan o sa mga munisipyo.
16: Ah sir, ato nin tagud-taguron kini mo gipanghisgutan kay murag daghan-daghan ni. Eh. Una, pwede niyo ma-explain katong giingon nimo ang atong mahimong sitwasyon until December is near normal. Unsa nang near normal? Sa but pasabutan na.
19: Ang but pasabot ang usa ka lugar sa Loy na ni ginatawag nga kanang mga climatological normals, no? But pasabot nagadawat kini og kanang normal nga pag-ulan for certain period of time.
16: Mm-hmm.
19: Okay? So mo nang ginabasihan karon sa pag-asa nga og sa tuwa pa kung ang usa ka lugar pananglitan 5 millimeters per every per month ang imong madawat, kung near normal ka dili ka mo ubos diha, no?
16: Mm-hmm.
19: So kung ubos man ka duol-duol ra ka percentage wise, no? So mo ni mga basihanan nga ang mga uban ani pag mag below normal ka buta sabot ka tong imuhang normal nga amount of precipitation nga ginadawat sa lugar, pag maubos ka dito mao tong atong mapansin nga sa sulod sa isa ka bulan gamay-gamay ang mabaang madawat ato ang mga pag-ulan. Pero ginaklaro nato na dili but pasabot nga ugna ay mga El Niño phenomenon sama ni ini, wala na yung mga pag-ulan. Nagi hapon. Nagi hapon, gina-expect yung hapon nga na yung mga bagyo nga muabot. Okay? At the same time, muragi hapon sa laning niya nga tungod kay daghan ng amount of precipitation, dili po but pasabot na wala po init. Muragi nga na ang ato ang but pasabot.
16: Let's go to, imuna to specific, sir, no? Dili sa North Cotabato, unsa katong average rainfall o unsa tong near normal kung natay number?
19: Ang percentage why ana Sir Loy ang at ay Sir Rome ang ginatan-aw nato, no? For now actually wala to nako nadala ang katong datos nga katong kanang ginaingon nato, but generally murag nga na ang principle, no? Kay ang para for better context mong good, ang probinsya sa North Cotabato, ang weather system nato ani gina-type ni siya, no? Na type 1, type 2, type 3, type 4. Ang bigidiri sa mga area sa eastern part nato, meaning magtan-aw kita sa mapa sa Cotabato kanang naabanda sa tuo. Kanang mga areas nato from Makilala, Kidapawan, parts ng Magpet and going to Arakan, generally ang mga pag-ulan ana over a period of time is kanang distributed siya all throughout the year. Pero kanang di ka na pud ka going ka west, no? Meaning padulong ka diri ka areas na of course going to Pigkawayan, kanang Manukad na ka din Himatalam, Kabakan, diha na pud tuma type 3 nato, no? So meaning, katutong na medyo definite ang katong pag-ingon na ito ng panahon sa tag-init, medyo tag-init na siya, o panahon sa tag-ulan, medyo pag-ulan na siya. Ang contributory factor ani is kating amount sa vegetation o kanang elevation sa area, no? So kinisya, kung okay. Natong ginapasabot permanente, nga kinisya mo na yung mga considerations na ito. So kung naamay mga pag-ulan o pag-init sa usa ka lugar, kapag nag-ubos ni, naani mga nag-identify o ginaproject ng mga areas para giyahan kita, no? Importante man yung mga impormasyon.
16: Anyway, na-mention, katuday ninyo ang council meeting, sir, I would like to presume all government agencies were represented, tama po ba?
19: Yes, sir, tama po. Even ato mga civil society organizations, sir, Loy, nakausap dito.
16: Na-mention din mo nga doon na instruction si Governor Lala Talino Mendoza, pwede din mong ma-enumerate and probably as you enumerate, pwedeng ibiling daan which are unsa tong priority number 1, 2, 3 ang iyahang sayahang marching order sa para sa inyohang opisina.
19: Ang una ni ini is katong paghatag og kining igong pagkanang pagbutang og budget dito sa mga pagkaon, Sir Loy, no? Bisin batakan ka isa, basic siya. In fact karon ongoing katong naay mga katong mga relief operations gihapon, no. That's one. Ikaduha katong isugutanan sa tubig, no. Katong mga mainom kay kadaghan mao magid na siya permanente nga og naay mga kakulangon sa tubig lalo na sa panahon sa tag-init. In fact, nag-identify ug nagbutang og kwarta dito sa pipila ka mga existing namo nga mga na-establish na mga water system bitaw, Sir Loy, nga medyo dili na ay sa roaming nga medyo dili na productive, no, nga i-rehabilitate kini og palitan og bag-o nga mga pumps, no.
18: Yeah. And then naay mga na-identify katong ongoing man gihapon pagdugang og kwarta dito sa pag-construct og additional na mga water system. So kini siya gi-approve usab kini sa Provincial DRRM Council para sa pagbutang og kwarta using katong ato ang DRRM fund, okay? Mm-hmm. Na usab of course katong iyang previously instructions na katong sa level sa agrikultura ug katong paghat katong itong maghatag og katong mga alternative na mga sources sa livelihood katong pagdistribute na karon og katong ato ang mga root crops kanang mga ana dito
16: karang
18: sama sa kasaba o mga legumes pa nga ana no. And then katong naghatag usab sa instruction both sa atong Office of the Provincial Veterinarian para sa atong mga hayop no. Na in fact na sa katong ga-inform siya nga ginapadayon man gihapon katong mga animal medical mission karon tungod sa ingana nga isgutanan. Of course sa isgutanan sa Health Sir Loy no, gihatag og instruction si ma'am during that time no nga siguraduhon nato nga katong isgutanan sa panglawas kay naamog yung mga heat related stresses no lalo na sa mga ingani nga panahon sa mga taga-init. In fact ang sa opisina po Sir Loy gapadayon gihapon ato ang mga IEC na mga programs no. In fact karong adlaw giimbitahan usab diha sa among opisina ang Philippine Crop Insurance Corporation no diha to sila ang program karong alas 11 kay para mapaano nato nga naay mga programa gihapon ang ato mga national agencies na padayon ita pwede nato itap lalo na sa isgutanan sa insurance system
16: especially na vulnerable pod ang mga pananom sir.
18: Yes sir. Ang uban panalagsa makanang ang dili lang ang problema sa access, ang actually ang problema wala dai sila kabalo na naaday tay mga existing na mga iyan ang programa ang gobyerno no. So ginapaathag kay para makabalo sila, patagaan sila opportunity because after all importante ang insurance system kay para kung naamay mga field na pag cropping field na cropping season nato no. Nakitay part na murag ma-transfer ang katong risk dito sa gobyerno para matagaan kita og pura bitaw hinabang gihapon no kay gi-insured man nato katong ato ang produkto.
16: Mhm. May mundag tinig 40.
20: Yes, mayong buntag sa ato ang resource person Sir Abril Espadera.
18: Matungutan ni Sir Abril.
20: Yes Sir Abril no. Unsao nato pag maximize ang information system nato Sir Abril para mas makaabot gyud dito sa matabag natong grassroots level sa atong mga farmers. Unsay mga pagtinabangay nga pwedeng himuon?
18: Salamat ni Sir Bino. Actually, nindot kay mo siyang gihisgutan. Kaning mga ingani nga pakighinabi, actually, mapasalamaton po ang provincial government ni tungod kay opportunity po ni, no, na para katong ato ang mga sektor sa media nang sama sa inyong station na kahatag opportunity sa MUA. Pero ang opisina po damo, Ma'am Rubes, no, naapod ni weekly na radio program, no, may para pag maupo ni ang mga ginahisgutanan, no, sa sulod sa isa ka oras diya sa inyong radio station. Pagkatapos ang provincial government ng Cotabato na usay weekly na program na ubay-ubay ning registrations nga dito nato ginapasulod no kay para kini siya nga mga butang maisgotanan usab. Ang sa pagkakaron with the advent sa technology ang social media Ma'am Ruby ginagamit gihapon nato no. Naaman kitay division nga nag-handle ni ini kay para katong mga isgotanan sa mga nagkalain-lain na mga tutiko no from health, livestock, agriculture, mga prevention and mitigation, likayan ka ng mga sunog, no? So kini ginaathag ni siya tungod kay as always ginaingon nato na kini inclusive ni but pasabot kinahanglanon o ginahangin no? Ang participation sa atong mga katawhan.
16: Mhm. Balikan ako to atong istoryahan ganiha sir, Abril kay nag-mention ka nga doon na instruction si Governor Lala Talinyo but imuhong gi-enumerate no ang I think these are the three if I got you right mao ni ang tulong ang mga priorities of course number one is food, number two is katong drinking water, number three is agriculture and adunay 180 million nga gi-reposition nga funds para diri sa pag atubang sa umaabot or sa naanag tunhay na nga hulaw. While we agree nga mao ni dapat ang mga priorities, would you mind telling us kung aduna na ba'y distribution aning 180 million as to how many million muadto sa food, pila ka million ang muadto sa drinking water o sa agriculture?
18: Actually, Sir Robs, kanang 100, ang 100 80 million yung ako na-mention para na siya sa pagkaon, para sa sunod tuwing na siya, no? Para sa 2027 na siya nga budget. Kaysa pagkakaroon nga tuwing, naanatay separate allocation ato, no? Nag-target po doon almost mga, for the year-end relief operation, nag-target po doon around mga 240 million, 225 million plus po, no?
16: So, dili,

0: Doki-doki ta sa rooms, no?
1: Mm-hmm.
0: Kaya itong nag-prepare na daan o kwarta, mga inganan ng mga isigutanan ng mga butang. Pero para karong tuiga, naka-prepare na usad kita, no? As early as mga 3 months ago, sa previous meeting, naka-prepare na usab kung sa isigutanan sa pagkaon, no? Kay with the instruction niya na apoy i-prepare indebted para sa year-end relief operation.
1: Mm-hmm.
0: Kaya kung atong may isigutan, na apoy mga series of tranche na ginahatag ang national government, no? Ang first ato katubito naghahatag ng mga para sa para diri sa probinsya, and then maghahatag ang mga taga munisipyo, and then mabalik sa mga probinsya, no? So kini siya ng mga isigutanan, Sir Loy, is kinining mga mode of preparation sa province ng Cotabato, no?
1: Mm-hmm.
0: And then katong lahi po tong isigutanan para sa katong pagpara sa mga tubig na to, no? Naputi separate siya na budget, naputi separate na budget intended para sa ato ang mga information dissemination sa trainings, no? Lahi po doon siya na butang. And then, naapod tayo mga budget intended for constructions o repropping, no? Mga infrastructure projects po din.
1: Mm-hmm.
0: Kaya, usually, ang approach permanente ni si Romy is importante nga mura siyang holistic pito, no?
1: Yeah. Dahil
0: mga pipila ka mga tanan na mga aspeto, matagaan siya upang tagad.
1: And I would like to presume na identify na ninyo itong mga asa mo mag-repropping o guban pang mga infrastructure projects. You mentioned food, and sa paghisgot mo sa food gani ha, amura siya og in a form of relief distribution. Pwede ba niyong ma-identify unsa kining unod ni aning relief goods nga giandam ninyo para sa mga mahimong biktima ni aning hulaw?
0: Sa pagkakaroon, sir, ang gina-identify na ito actually, anak, kay generally parang isa sa bugas, no?
1: Kaya napapalit
0: na ito o bugas, no? Importante na siya. And then katong mga naami mga naay mga ginagmay niya intended sa kanang mga unay mga masunugan gihapon, no? Mga plywood, mga sin, usually mo man ang panginahanglan noon sa balay. Ang sa pagkakaroon magud, sir Loy, is ginapalit na ito na daan. Ang term na ito, anak, is gina-stockpile na ito sa daan. Kay para kapag naanay mahitabo, kung naanay hitabo karon bisag pagkaugma makahatag ta dayon, no?
1: Mm-hmm.
0: Naanay mga intended sa kanang mga lutuanan, mga gamit sa kusina, tulog ang mga mosquitero, banig, kining ato ang mga hygiene kit nato, no? Even sa kanang mga toothbrush, toothpaste, tanti kani siya ng mga stockpile goods, mga basic necessity ni sa Sir Loy, kay para kung naamay insidente, mo ni dayon ang gina-distribute nato. Dili na ta kinahanglan mag-process og dokumento. After nga na ay nahitabo, but ina-process na nato siya daan, ina-stockpile na nato daan, tapos kay para pag na ay nahitabo, muna na itong ginadistribute. Mao nga say, for example, sa pagkakaroon, kung na ay mga insidente sa mga sunog, ginahangin na ito nga i-report ninyo sa kabaranggayan, sabi niyo barangay drain committee, pasa sa munisipyo, tay pagkarapag nadawat o i-approve na sa provincial government of Cotabato, gina-schedule na ito kini, kay para dili po sila magastuhan si Romy, no? Kay panalagsa, hassle mo po na, magdala og sin, magdala og plywood, mga goods, magdala pa sila sa kinan, magastuhan pa sila sa pamasahe, ang ginahimo sa opisina ni Ana, ina-schedule na to, tapos ginahatod mismo na to dito sa ilahang barangay para mas dili na sila magastuhan, mas convenient po para sa atong mga biktima.
1: Nag-wonder ko, sir, unsaon niyo pag-address aning problema sa drinking water, nga ang sources man during day ill ninyo, kung dili man depleted, mag-dwindle yun significantly. So, sa inyong discussion, how will you do it? Katong pag-address sa drinking water?
0: Ano siya, Sir Rom, no? Naay mga projects actually na existing ang provincial government of Cotabato. Yan, namang po tayo mga existing at mga water systems sa water districts, no? Ang uban ni ini, dili magiging siya ang source ani nila, lalo na sa mga water districts, dili lamang po ni pumps, no? Bapasabot ang uban ni ini, gikan ni sa sasapa na to, and then inafiltrate lang nila, no? So, kinisa, kato siya ang idea ni ato, kay kato mga existing na to, kinahanglan lang siya i-rehabilitate para ma-maximize ang iyahang output sa tubig, ito.
1: Mm-hmm.
0: But at the same time, ginahapon nato ang ato ang katauhan nga we will join in kana bitong mag initiate og mga water saving measures, kana bitong syempre dapat dili pud ta magsayang kana maingana nga mga butang. Tungod kay syempre bisag unsa kadaghan sa atong tubig, kung ato ning sayangan, mura bitong kawang na siya gihapon. But lalo na
1: kinahanglan
0: sa panahon
1: sa inyo. Kinahanglan sa siya, massive information dissemination campaign. But as to kung concrete steps nga pagahimuon para mamatigas

0: gate man lang ang posibilidad yun nga kakulangon sa drinking water, unsay inyohang mga infrastructure support or whatever nga mitigating measures?
1: Katotosya, sir, no? Magbalik tong tapirmanin sa ka ng infrastructure kay nakatumawa water system na to, lalo na sa kabaranggayan, mo itong gitagaan o pagtagad.
0: Mm.
1: I-repair siya. Tapos karon actually na yung mga ongoing construction lang gihapon ng atong provincial engineering office, no?
0: Mm-hmm.
1: Pagkatapos, nagdugang lang ang provincial DROM fund. No? Nagdugang lang kay para mas ubay-ubay pa ang maservisyuhan.
0: Can you identify some, pwede nyo ma-identify ang pipila ni Anna, sir, nga gina-repair o gina-construct, asan ni dapit? Para lang dilita ga istorya o abstract.
1: Yes, sir. Ang nag-rehabilit ang naatay mga areas karon din, sir, is nasa area sa Alyosan, nata area sa Mlang, no? Ang ato ang naatay area kay kanining mga area, sir, Rome, nga kanang mga sanabi ta sa Patag.
0: Mm-hmm.
1: Mao ni ang mga naasa kasi kadaghanan sa to experience sa mao ni ang unang mga maigo.
0: Mm-hmm. Lastly from my end, kining agriculture, because I don't know tay gyay nan minaw ko sa inyo hang programa, nag-identify mo og mga crops that are resilient sa mga hulaw. But of course, kining agriculture, especially kining isgutan ng swine and poultry, ang problema nato kining mga industries kay aduna po din sa gubang na akong problema kay, for one, wala pag yung massively available nga vaccine sa ASF. While we may be supporting production sa ito ang swine, ang kahadlok gyapon is katong maigo to og ASF and kining avian flu. Nagayaponing avian flu that threatens our poultry industry. So, part ba kinis yung mga gina-consider? And if there are considerations, how will you address kining mga problema?
1: Actually, Sir Romy, ginapa-strengthened, base sa statement sa Office of the Provincial Veterinarian, ginapadayon na pag-strengthened dito sa ato ang veterinary quarantine stations, no, sa tanang mga exit o entrance points sa ato ang probinsya. But at the same time, nagapadayon ka itong ilahang animal missions, no, kay binakandakid isab nila ni ini, no, kay to address kaning mga inganing nga mga butang, no, tama tayo mga kaliwatan kay challenge man gihapon ni siya, no, nagahimo ni sila mga daghanig mga measures ay supposed gihapon ang ilang ginahimo such as katong mga pag-coordinate with ilang counterparts sa katong mga barangay animal health workers o sa ilahang kanya-kanya na mga livestock inspectors.
0: Mm-hmm. Kurenda?
2: Yes, last question sa ako, Sir Abril, no? But I don't know kung tanaw na to, ani, this is a very long shot. Pero from your end, as a responder sa mga disasters kahitabo, where we consider kining El Nino, nga usagyod sa national disaster sa tuang katawhan, no? I called it a long shot, Sir Abril, tungod kay nakita na to sa experience sa ubang nasod, pabalik-balik ang El Nino, og daghan tag nakita ang opportunity like pananglitan, kanang murag mga libaho nga murabitaw mga kawa nga dagko kaayon nga formation sa atong yuta. In some areas sa ubang nasod, Sir Abril, layo pa ang El Nino, ila na nang ginatipunan og tubig na ay mga infrastructure program nga ilang ginabuhat, no? Kay expected man nga moabot ang El Nino. Do we have any connectivity para ato unta ning mapasa og this will become a national program para mas malangkubon o comprehensive, no? Although probinsya ta din, eh. But seriously, kana bang holistic approach sa infrastructural, sa mga immediate support, sama sa inyong ginahimo, kanang mga planado nga support, para mas ang pag-address na to, holistic pod. As you have said, murabaga sort of the whole of nation approach. Paano na to mapadangat sa national, Sir Abril, kining mga nakitaan nga success stories sa ubang countries para dili murag naga-band-aid lang tapirmi every time nga naay El Nino.
1: Ma'am Romina, salamat. Actually, naay mga nahisgutan ni ini kaysa pagkakaroon ang office na ibagong nga gi-create ng opisina, no, kanitong provincial Provincial Agricultural and Biosystems Engineering, no? Medyo mo ni ang ilahang linya, no? Ang imong ginamention ay suppose mo na mga small water impounding projects. No? Naanay mga ano, naanay mga pipila ka mga hisgutanan ani, pero syempre probably, no, in one of these days mas makonkretize
2: kini. Yes, we hope nga makagain yun siya og support og budget og kanang comprehensive planning not only sa province pero sa tibuok nasod unta Sir Abril, no? That's why I called it a long shot kay para dili bitaw ang disaster, super disaster sa ato.
1: Noted, ma'am. No, noted, Mr. Rubio.
0: Daghang salamat sir sa imong panahon and we hope nga kining inyuhang mga pagpaningkamot will prevent a repeat of what happened in sometime in 2013 ba 2014 nga dunay strafing incident nga nahitabo diha sa may atbang sa
2: that was 2013 atbang sa
0: Methodist og kini hulaw ug bugas ang hinungdan ang mga mag-uuma mga taga-bukid nga nangayo og bugasa nagwelga og adunay strafing incident aduna may mga namatay ato
2: wala yes na ay namatay both from even from the PNP na ay na
0: Samaron
2: yeah Samaron on both sides kaubang Romy
0: again salamat
2: salamat Sir Abril.
0: Sir Abril
1: salamat thank you Sir Romy Mr. B morning
0: so mga katumang katinig ang tingog ni
3: Abril Espadera.
0: Abril, unsay apelyido?
2: Espadera.
0: Espadera, murag hapit magigutom noon ko kay nom-nom ko empanada.
2: Empanada.
0: Anyway, nindot kay nakalatag na ang plano sa provincial government mahitungod ni aning unsaon nato pag address ang mga epekto sa grabing hulaw mga katinig apan of course it needs the support not only of the government agencies concerned but sa tanang katawhan kay from household matud pa niya from household to agricultural lands no sa mga agriculture sector so nanginahanglan gyud ni siya og suporta mga katinig at this point in time moadto na pud sa pikas bahin gikan sa hulaw
2: kadulong asat sa hulaw.
0: Nasa linya ang Department of Information and Technology Director sa Region 12, si Engineer Ibrahim Gepar. Atong hisgutan, pag-uusapan po natin, magtagalig na naman po tayo, mag-challenge na naman po. Pag-uusapan natin ang pagtatayo ng SIAM na connectivity sites sa mga tourism sites dito sa Region 12 at of course ang kampanya laban sa mga karahasan dyan sa eskwela ang kanilang information dissemination campaign. Engineer Giapar, magandang umaga po. Welcome po sa Tinig ng Bayan. Kasama ko po si Tinig 40, Ruby Padilla Season.
2: Good morning. Good morning, sir.
4: Hi, good morning po sa inyo and bagong lahat. Salamat sa opportunity ano bali nagkita kami ni Sir Loy Rosario kahapon sa Tourism Summit sa Kidapawan sa Chimapot and thank you very much sa opportunity na nabigay niyo sa amin thank you and magandang umaga po sa lahat ng nakikinig.
0: Yeah, unahin po natin itong kampanya laban sa mga karahasan sa mga paaralan. I think in charge po yung inyong opisina sa information dissemination campaign and of course siguro tingnan natin muna holistically itong problema na ito, gaano na ito kalala, ano pa talaga bakit merong ganitong mga karahasan na nangyari sa mga eskwela and then later pag-uusapan natin kung paano po natin ito i-address. Sir?
4: Yes, good morning. Yung sa mga nangyayari ngayon sa social media, medyo talagang nakalungkot, ano? Maraming apektuhan, lalo na sa mga schools. Last week, hindi magandang pangyayari yun. And nakikiramay ko tayo sa mga biktima ng nangyari na karahasan sa Banga National High School.
0: Mm-hmm. Pwede niyo pong tulungan yung mga magulang, tayong lahat, mga tagapakinig, na intindihin kung bakit po nangyayari ito?
4: Opo. Sa social media, yung mga platform yung ginagamit natin, lahat po yan, may mga advantages naman eh. ginawa ko siya para maging easy access tayo sa information, magamit natin through communication. Yun lang yung isang disadvantage is napapasukan tayo ng mga criminal personalities, mga predators. And hindi lang naman po dito yan sa Pilipinas na nangyayari. Hindi lang dito sa Banga, hindi lang dito sa South Cotabato, hindi lang dito sa Region 12, and other regions.
0: Paano po sila nag-ooperate, sir? Diba? Paano sila nag-ooperate? Anong mga SOPs nila? Sino mga targets sa?
4: Actually, sir, yung sa mga na... nababasa natin pati na detect ng CICC naman ng Cyber Investigation Crime Coordination Center, may mga predators na ginagamit sa mga platform, halimbawa yung Roblox, yung isa yung Discord, meron pa isa yung Reddit, may mga chat group na during the game, ako hindi naman ako naglalaro ng ganyan, pero yung mga anak ko naglalaro. Pero fully ko lang naman yan, ano to, yung games. Pero may chat siya na features na doon nagkakaroon ng messaging. And doon nagkakaroon ng opportunity yung mga predators, yung mga satanic o cult na mga tao na in-encourage yung ginugroom yung mga weak na kabataan natin. And dyan tayo pumapasok. Nagbibigay tayo ng mga sa amin sa DICT, nagkakaroon tayo ng cyber security information awareness. And kasabay po natin dyan, pag ginagawa natin, is si PNP Raho. Ginagawa natin yan sa mga schools, sa state university, in coordination, collaboration, siyempre sa mga school principal with permission ng school division superintendents.
0: Mm-hmm. Ano ho yung mga gaming sites again na dapat... dapat ba i-discourage natin? Kasi sinasabi nyo, pati anak po ninyo ay naglalaro. But generally, dapat ba natin i-discourage sa mga kabataan na i-avoid itong mga gaming sites na ito? Yung roadblocks ba yung nabanggit mo at meron pa isa?
2: Discord?
4: Discord, community chat group. Actually, yung Discord, marami rin naman gumagamit. May baga sa mga technology, may advantages and disadvantages. Yun lang, kasi it's a nationwide, and hindi lang nationwide, global. Kasi kung titingnan natin, merong mga sa US, baka California, sa Canada, may mga gumagamit niyan na baga doon lang gagaling yung mga satanic code, mga demonic personalities na in-encourage yung mga estudyante natin.
0: Linawin natin vulnerabilities
4: ng mga kabataan.
0: Gusto ko lang linawin, sir, kasi sinasabi nyo mga anak nyo mismo ay naglalaro, and so therefore you are not discouraging them. At sinasabi nyo na yung laro okay lang naman at marami makakatulong din na itong sites na ito. Pero dun sa group chat, yung group chat ang binabanggit mo na nandun yung mga satanic whoever they are, tama ba, sir, na hindi kinakailangang i-ban itong mga website na ito, ay itong mga sites na ito?
4: Hindi, sir. Hindi ko sinasabing hindi siya di-discourage. Balinig na siya ng kailangan na sa atin as a parents, hindi natin bantayan yung mga activities ng mga anak natin pag na humawak ng cellphone, ng mga gadget.
0: Kasi sinasabi niyo, sir.
4: Balinig lang talaga natin na mabantayan. And may ongoing naman na intervention ng opisina. Kinakausap ng DICT Central Office, si Meta, si Roblox, si Reddit, na dapat magkaroon sila ng maging responsive sila, compliance, and accountability. Need nila bantayan yung kanilang mga apps na dapat may mga child features na dapat may mga age bracket. At the same time, dapat yung pinapasukan ng mga kabataan, may safety features doon. Yan yung kailangan na, yan yung ginagawa ng DIC Central Office na dapat need ng bantayan ng mga set ng mga kagaya ng roadblocks, yung mga game apps na hindi dapat yung lahat parang free lang, hindi nila na, wala silang accountability baga.
0: Oh, pero Engineer, sinasabi nyo kanina na hindi naman ano talaga negatibo lahat dahil nakakatulong naman. May nakukuha naman dito, hindi ko alam kung anong anong klaseng tulong ang nabibigay nito sa mga kabataan na siguro in terms of technology, but that technology must be also available sa ibang mga sites. Aside kasi parang ang tingin po natin na ginagamit lang itong kung anumang kabutihan na makukuha dyan para mag-scout ng pwede nilang biktimahin. Pag pumasok ka dun sa kanilang group chat, siyempre gaming, ano yan, gaming...
2: Gaming site yan.
0: So, bakit hindi pa natin tahasang i-ban na lang ito or i-block sa buong Pilipinas dahil ang ibang mga bansa, ganun naman ang ginagawa?
4: Ayos, sir. Bali, may ongoing negotiation ang central office natin through our good secretary of the department na pinapatawag yung Meta, yung Roblox, and Reddit, and I think may schedule na sila to meet. And isang intervention is dapat meron silang kita tayo na opisina dito. And maging, yun nga, bali, dapat maging responsive sila, compliance, and proactive sa pagtingin sa mga sites nila. Yung pertaining sa ano ko, naglalaro, yung namimonitor ko sa kanila is yung mga games na namalaba yung race, car racing. Pertaining sa mga yung nakikita ko minsan yung mga parang war games, dinidiscourage ko yun sila sa ganun. Kasi yun nga, bali, yung mga paging nabantayan ngayong mga war games doon, hindi maganda. Baga na-adapt ng mga bata at the early age nila. And need lang ng natin as parents na maging aware sa mga types o yung pinapasukan ng mga younger child natin, ng mga kabataan natin, yung mga bata na need ng guidance. Tampol ko yung about sa Discord, chat community siya, communication community. May mga virtual assistants tayo dyan na yan yung ginagamit para sa working environment nila. Ilang pinapasukan ng mga predator na mga bad intention baga. So doon pa nagkaka-problema. And yung nangyari ngayon, ginagawa naman ng paraan ng DICT na at least dapat ma-regulate yan siya, magkaroon ng strict features na pag ganun is dapat na-monitor nila. Pag lumabas itong site na ito, na-monitor nila yung mga chat, dapat binablock na yan, ipinaparating na sa DICT. And pasalamat nga kami sa PN, sa ICC, and sa PNP. Meron itong ginagawa na coordination. Pag merong mga threat na nasasagap o yung mga schools natin, mga teachers, mga school principal, at least pag nababato naman kaagad, is binibigay natin sa ICC in coordination sa PNP, ACG, at the crime group para ma-detect o mapigilan yung mga ganun na mga situation. And sa ngayon, makikita naman natin sa social media, si PNP is meron ng mga information drive, and meron na na-detect na earlier yung mga threat ng mga sa kabataan, lalo na yung iba. Ang ibang kabataan is parang nanguguyo lang, lalo nilang pinapalala yung ganun na mga situation. And nagpapasalamat tayo sa PNP, binibigyan nila ng pansin yung mga ganun na kwan, and na-action na natin na nila kaagad.
2: Yes, director, magandang umaga, director, no. Nakapag-interview kami ng isang veteran psychologist, at ang nakita nila, sinasabi nilang ang nagiging target nitong mga predators na may criminal instinct, hindi natin maintindihan kung ano talagang gusto nilang mangyari, no.
4: Oo.
2: Meron dawng ino-observe, nakikita nila na pattern, yun bang pag ang bata nagstay nang napakatagal na oras, nagkakaroon ng presumption itong predators na hindi ito guided ng parents, para bang pinaubaya na sa sa social media application yung mga paglalaro, at walang malinaw na parang nurturance and guidance. So isa yan sa tina-target nila, pino-profile daw nila, director, no. Now ang tanong ko, director, dahil parang napaka-open field nitong technology ngayon, wala bang gaya ng movie? May review nga, MTRCB, ito pang ang target nila, mga young minds. At pag nalingat ang parents, nabibisi, lalong-lalo na sa crisis ngayon, At parang pinaubaya na yung bata sa technology na mag-enjoy lang na siya diha kay dili na nato kinahanglang bantayan. And it happened in a large scale na talaga, sir, no? Wala bang pwedeng gawin pag-aralan talaga gaya ng ginawa ng ibang bansa? May pag-ban at itong strict compliance din sa mga applications. And we need the experts sa technology na yan para ba pag automatic pinasok ng bata at nakita natin na diyan naka murag diha naga profiling ang ano automatic shot para mapangalagaan natin yung mga young minds na talagang inosente pa.
4: Ayos lang, bali sa ganung mga features ng mga social apps natin, social media. Yun na nga, meron tayong coordination ngayon sa mga kagaya ng mga gaming sites, ng Meta, ng Roblox, ng Reddit, na kailangan meron silang magkaroon sila ng compliance, accountability. Very responsive sila sa ganun and dapat meron silang monitoring sa mga sa sites nila. Pertaining din sa mga kabataan na medyo mahaba yung kanilang oras sa mga gadget. Siguro sa atin na part as parents, dapat namabantayan natin yan. Kasi sa sobrang busy nga natin minsan, ang isang way natin na para hindi na-storbo o para pastime ng bata is yung
2: technology gadget, na yung kasama niya.
4: Technology o technology na. Kung way way back sa ating mga Gen X before, generational divide. Tayo noon is, hindi tayo nakadepend sa technology. TV lang. Pag after ng TV, lumalabas tayo, may social
2: may interaction.
0: Lumalabas tayo, diba?
4: Yan yung kailangan na sa mga bata ngayon. Na dapat hindi dapat nakababad lahat sa technology. Tayo pag before is pag may kailangan tayo is sa school, halimbawa may binigay si teacher o sa nanay may binigay ng mga task, naghanap tayo, punta tayo ng library, punta tayo na sa labas. Ngayon, yung mga kabataan ngayon, yung Generation X ngayon, yung mga bago na panunod ng technology, halos lahat nakadepend sa technology, gadget. Kung may kailangan, may research, punta tayo kay Google Chrome, punta tayo kay ChatGPT. So dapat sa ngayon is lesson learned natin. Need natin i-regulate yung mga anak natin sa number of hours nila sa
2: pagbaban.
0: Director.
4: Meron mga intervention na rin ngayon yung mga cyber security expert, yung mga cyber security expert na expressing the same, makes a rule of the society approach ang gagawin. Baga sa mga calling old parents na at least maging proactive tayo, maging mapagbantay tayo sa mga anak natin, lalo na yung mga younger age. Hindi natin alam kung dapat mabantay natin kung ano yung pinapasukan nila na sites. Dapat aware tayo. Tapos, kasi ngayon mga kabataan, pag nakatutok sa gadget, hindi nga pa rin yung time na pag lumalabas, nag-uusap tayo as family, as friends, mga social.
0: Yeah, Director, ngayon, Director, tayo, let me cut you short, Director.
4: Yan yung dapat na mabawasan natin.
0: Yeah, Director, let me cut you short. Ang dami pa po namin katanungan dito lang sa issue na ito, pero meron pa nga isang issue, itong pagtatrayo niyo mga connectivity sites. But unfortunately, 3 minutes na po nakalipas sa ating time slot. So, kailangan na po nating magpaalam po.
4: Ay, sorry sir. Opo. Thank you. Anyway sir, buddy, thank you sa opportunity and sa pagkakataon na binigay niyo sa amin dito sa DICT. Also, sir, calling sa inyo, baka pwede kaming makahingi ng time slot.
0: Pwede po.
4: At least once a week na magkaroon ng information drive.
2: Yeah, very important yan, sir.
4: Mga stop natin per province, nabigyan niyo kami ng slot siguro sa... para...
0: Sige po, pag-usapan na lang...
4: Information na prepare namin. Opo, paano namin... bigyan niyo kami ng si contact coordinator kay Sir Loy.
0: Yeah, siya po yung manager. Siya po ang ano dyan.
2: Ang tamang taong
0: kakasin. Uh-huh.
2: But anyway, manager, we will be hoping from time to time na marireach out pwede kayo namin sa mga panahon.
4: Opo. Mm-hmm. And also, sir, pandagdag na lang. Bali, sa through our FB page naman sa mga four provinces, meron po kaming pinapost ng mga hotline, yung mga number to be called and email yung Facebook page na nandun yung mga number na dapat tawagan pagdating ng mga ganito.
0: Okay. Maraming salamat po muli. We hope you will extend a similar courtesy next time.
4: Opo, sir. We are very much interested po. Sana po, bigyan nyo kami ng time sa airtime po ninyo and we'll ask our provincial officers to coordinate with your radio station po para sa collaboration natin para sa information guide against these mga holistic activities ng mga criminal predators pertaining sa mga kabataan natin.
0: Mm-hmm. Narinig po kayo ni Loy Rosario, ang aming manager.
4: Sir, good morning po. Thank you, Sir Loy. Nice meeting you po kahapon sa tourism summit.
0: Salamat po ulit. Yun po mga katinig, ang tinig ni Engineer Ibrahim Giapar ng Department of Information and Technology sa Region 12. 40?
2: Yes. Tamang-tama, Giyod.
0: Mubo sa panahon.
2: Mubo kaayo ang panahon. So, till next time, padayon kami makiguban kaninyo, kini ang inyong tinig 40, Ruby Padilla Season.
0: Alas 76 sa mga katinig, kini si Tinig Dos Romy Luzman, nagpasalamat sa pakiguban ka na muog nag-ahuhag ng unta sa tanang higayon Lunes hangtod Sabado, alas 5 hangtod alas 7 sa buntag mag-uban-uban ta sa ato ang programang Tinig ng Bayan. Ay maghawa, kaya musunod tayo ng atong alas 7 balita, kauban si Ka Loy Rosario.
3: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
5: Tungoy pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nagboundary ba? Okay. Yan hadlo ko kung mo padayon siya taas mo itong gipainom dahil na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pag tumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
6: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonang Kasambuanga City matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
7: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad ang nag-haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil. Nawala agad.
6: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga Poblacion Caragat, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
8: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manalang siya, kung makainom ko anagod, lagsik yun akong lawas surminti. Kailang lihok yun ko sa balay ba, manginom na lang ako bana na pagpahulay sa gubibibro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko Bilongga o Yaki, okay itong pamati.
3: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
6: Hamis na ang kutis o nawagdang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City, tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
7: Katong whitening soap gani, Yaki, gitry na ko siya og sabon sa akong naong na daghag bugas-bugas niya. Nawala ba akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga unsa nga ng katol-katol sa akong dawas ka ng sapa man to na ako nakuha. Gisabunan po na ko ato niya. Nawala siya. Antod karon nawala gamit.
6: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
9: Sweetheart, ready na!
10: Wow, ka-sweet ba?
9: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
10: Tabalo na ko sa inyong gustong pasabot, sweetheart.
9: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. kay dunay aphrodisiac na Korean red phanax ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
11: Wow! Oh, sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okera 5-in-1 coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
9: Mmm! Kalamit ba? Sa Okera 5-in-1 coffee.
11: Unya, sweetheart, ha?
6: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa nitorok nga pigsa sa iyahang bana, dali rakining na wagtang.
12: Yung akong bana, nagsugo ang pigsa, sige siya o inom o ganti ba yung sakit mo lang gahapon daw, nagahubag o bayo. Unya, nagkuhay siya kuton, yung gi, butangan o iuwi, hindi hampol dito. Pagkatod-tod at to, pagka humanyag butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa ka simana na uli ang jod.
6: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

0: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
1: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Time checks brought to you by Hiniyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Hiniyaki Vitamins. Basta Yaki, yummy! Balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM

0: Isang magandang umaga tini 4 Loy Rosario. Maghatid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga po ng Biyernes, 25 na sa buwan po ng September 2026. Sa mga himpilan po ng 105.7 Joy FM Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangal Bay, sami-sami sa Occidental. Ulo na ating mga pangunahing mga balita. Dalawa patay, isa sugatan na negosyante matapos na ito'y pagbabarilin sa Maguindanao del Sur. Samantala, Mati City Fire Station na naka-red alert dahil sa bagyong Queenie. Davao Oriental, itinampok naman ang kapakanan ng mga empleyado. Pagnanakaw sa fast food house sa Mati, nilinaw ng pulisya. Isang magnanakaw ng manok na panabong na aresto naman sa Kinapawan City. At samantala, truck driver na nakapatay matapos na nabundol nito ang isang lalaki sa Usami sa City, binigyan na ng Shukos order ng LTO. Detalye ng mga balita susunod na.
1: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay Iyang Gipatomar sa Kidiyaki Vitamins.
2: Oh, tinuon siya na. Nagpasalamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan rin dito. Kura pong purga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na. Wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
1: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.

0: busog na ang daot nga amahan ni Marlisa Basilio nga si Rolando taga Maramag Bukidnon kay gipatumar sa Yaki Herbal Capsule o ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil.
1: Papamanggod kay nagreklamo lagi siya nga kapoy kayang lawas, isinghan mo kaon sa sitya mga lutahan. Dayon, nag-uon na jubing aso yung panitambal siya kay naghanap yung mga tambal ginom ba. Iwang nagod yung iubo pag isagahi. Take siya ganang Yaki Capsule, kanang karuas sa kadlaw. Dayon, ang iyang lapalapa, haplasan po o ganang Yaki Oil. Then mga 3 days ato, nakita ni ginamong resulta ko yan, maayo na yung pamati.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil, mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
2: Alas 7 Balita, narito si Loy Rosario.
3: Ganap na nga alas 7.20 ng oras at ngayon sa detalye po nating mga pangunahing mga balita.

0: Patay ang dalawa katao matapos na ito'y pagbabarilin. Samantala, sugatan naman ang isa pang kasamahan nila sa nangyaring krimen sa Mamasapano, Maguindanao del Sur kahapon. Ayon sa investigasyon ng mga otoridad, ang naturang mga biktima ay sakay ng tricycle na payong-payong. Pagdating nito sa may barangay Pimbalgan, Mamasapano, Maguindanao del Sur, ay agad silang pinagbabaril alas 5 pasado ng hapon ng hindi pa nakikilala mga suspect. Ang dalawang mga nasawi na mga negosyante na kilalang sina Alparis Dalinding at Fahad Sula na mga residente ng Sultan Kudarat, Maguindanao del Sur. Ginagamot naman sa ospital ang kanilang kasamahanga si Asamawi Galil Bantas. Sa ngayon ay hindi pa matukoy ng mga otoridad kung ano ang motibo ng pagpatay sa naturang mga biktima. Samantala, sugatan naman ang barangay chairman ng barangay Mother Tamuntaca sa Cotabato City matapos na ito ay pagbabarilin ng isang carnapper. Nabatid si barangay chairman na Dato Wawi Sema ng Mother Barangay Tamuntaca sa Cotabato City ay kasama sa mga tauhan ng City PNP at ng Barangay Peacekeeping Action Team na humabol sa isang karnaper matapos kinarnap ang isang motorsiklo sa bahagi naman ng Timaco Barangay 2 o Barangay Kalanganan 2 ng naturang lunsod. Ayon sa ulat, pinahiram ni Chairman Sema ang kanyang minivan at kanilang hinabol ang motorsiklo na Honda Click na ninakaw ng mga o tinangay ng mga karnaper. Habang nagsagawa ng force of operation ay nabaril ang naturang kapitan ng mga suspek. Mabilis naman itong isinugod sa pinakamalapit na ospital. Kagabi ay nasa ligtas ng kalagayan ang naturang kapitan. Samantala, nabigo naman ang mga otoridad na madakip ang karnaper na kasalukuyan pang tinutugis ng mga otoridad. Sa kabilang banda, natagpuan ng isang minivan na ginamit naman sa nangyaring pang-hold up. Sa bahagi naman ng barangay Tamuntaca sa Cotabato City, nabatid na ang naturang minivan ay natagpuan sa bulubunduking bahagi naman ng barangay Tambak sa Dato Udin Sinsuat, Maguindanao del Norte. Ang naturang minivan ay isang ginamit naman ng mga holdupper sa kanilang pang-hold up sa bahagi naman ng barangay Tamuntaca sa Cotabato City. Ayon na kay Barangay Tambak Chairwoman by si Hanina Mayasa, ang naturang minivan ay kanilang na-recover sa bulubun o masukal na bahagi ng Barangay Tambak. Sa ngayon ay patuloy pang tinutugis ang mga holdupper. Alas 7.24 na ang oras sa ibang mga balita. Mariing kinundinaan ang pamunuan ng 6ID Philippine Army ang naganap na pananambang at pagkakapatay sa dalawang mga sundalo ng 7th Infantry Battalion Philippine Army sa bayan naman ng Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Matatandaan ang naturang mga sundalo ay sakay ng motorsiklo patungo sa kanilang duty mula sa lalawigan ng Cotabato. Pagdating sa bahagi naman ng Barangay Ladya sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Sur, tinabangan ito ng riding in tandem criminals. Sa ngayon ay nagluluksa ang pamunuan ng 6ID at nagpaabot ng kanilang pakikiramay sa pamilya ng mga ito. Habang patuloy pang tinutugis ang dalawang mga kriminal na responsable sa nasabing krimen. sina PFC Jobert Labuson, 44 years old, at PFC Jana Mark Dumaging, na kapwa membro ng Bravo Company ng 7th Infantry Battalion Philippine Army, ay naiwi ng kanilang labi sa kanilang tahanan. Alas 7:27 na, samantala sa ibang mga balita. Pinadala na ng SUCOS order ng Land Transportation Office sa Osami City ang driver ng truck na nakabundol sa isang senior citizen. Ipinadala ni LTO Osamis District Office Head Marvin Orsal ang naturang SUCOS order sa driver. Habang ito ay nakapiita sa Osamis City PNP sa isinagawang test sa pamamagitan ng breath analyzer na tukoy na negatibo sa alak ang naturang driver. Gayunman, naharap pa rin ito sa kaukulang kaso. Matatandaan na kamakalawa, alas 6 ng gabi nang bumangga sa isang traffic light sa Barangay Bacolod, Osamis City, ang truck at nabundol si Emmanuel Dimapias de la Peña, 63 years old. Matapos ang naturang insidente, sinubukang pang tumakas ng driver na si alias Edwin. Subalit ito ay nadakipan ng mga otoridad. Sa ngayon ay inihanda naman ng Osamis City PNP ang kasong isasampa laban sa kanya.
1: Asa namin intawning akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod, nga nung mawamang ka, inig mahapon. Nung sa mga sekreto ning tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayot mo tugan, pero asa pong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy. Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon, dakog yun kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
2: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
3: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron iubos ang iyang blood sugar level.
4: Nina, dita man ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
3: Nagamintin ka gapon sa serpentina?
4: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times a day ko, nagbaba ang sugar ko.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
5: Wala damha ni Mirna Albero nga ang iyang pagpanghapla sa yakiliniment oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga nuka sa iyang kamot.
6: Katul kay kuya para nang nalabak na paging manggutmi niya. Maayo to siya rin. Ako galing mahikap o gahi. Mubalik o katul. Ako ang mga igago ba nagbahin manggunal sila o yaki sa kapotilya. Ilang ito nga din kung ako may baho sa yaki. Simuhuta ko, di ba humot kayo. Di ako rin gitistingan niya. Ako pong hiplasan akong kutukuto kay Maragugnaw. Huwag ako'y tumunga at ambalan ako akong kamot. Mamin yun na ayo.
5: Iyan ang yakiliniment oil. Maapektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Ganap na nga alas 7:29 na ang oras sa dagdag ng mga balita mula sa iba't ibang panig ng Mindanao. Balita naman mula sa 105.7 Joy FM Davao Oriental. Ihati naman ni Ams Palmahil.
7: Naka-red alert status ang Mato City Fire Station dahil sa epekto ng Tropical Storm Quinny habang patuloy ang kanilang pagbabantay sa mga ilog at iba pang waterways sa lungsod. Patuloy na minomonitor ng mga tauhan ng himpilan ang mga lugar na malapit sa mga kabahayan upang agad na matukoy ang mabilis na pagtaas ng tubig na maaaring magdulot ng pagbaha at panganib sa mga residente. Pinapayuhan naman ang mga residente ang nakatira malapit sa mga waterways at low-lying areas na manatiling alerto at maging handa sa posibleng pagtaas ng tubig. Hinihikayat din ng publiko na palaging subaybayan ang mga opisyal na weather advisory at iwasan ang mga lugar na maaaring maging mapanganib habang nagpapatuloy ang masamang panahon. Samantala, itinampok ng pamahalaang panlalawigan ng Davao Oriental ang kapakanan ng mga empleyado sa isinagawang Government Agencies Information and Benefits Seminar and Wellness Activities na isinagawa kamag-kalawa sa Provincial Capital. Bahagi ito ng pagdiriwang ng 126th Philippine Civil Service Anniversary kung saan binigyan ang impormasyon ng mga kawanik tungkol sa kanilang mga benepisyo at programa mula sa GSIS, ECC, Pag-ibig, PhilHealth, SSS at DOPEC. Tinilakay rin ang Mental Health sa Lugar ng Trabaho, Republic Act 6713, Employee Compensation at iba pang benepisyo. Samantala, nagkaroon din ng libreng wellness activities tulad ng haircut, manicure, pedicure at masahe para sa mga empleyado. Binigyan din ng pamahalaang panlalawigan ang kahalagahan ng pangangalaga sa kapakanan at pag-unlad ng mga kawani bilang bahagi ng mahusay na serbisyo publiko. Dagdag pa sa mga balita, nilinaw ng Mato City Police Station na hindi hold-upan ang naganap na insidente sa isang fast food chain sa lungsod kundi isang pagnanakawa. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Frederick Sao, Chief of Mato City Police Station, nangyari ang insidente pasado alas 11 ng umaga habang kumakain at nag-o-order ang biktima na kinilala bilang isang residente ng poblasyon Caragat, Davao Oriental. Iniwan umano ng biktima sa ibabaw ng mesa ang kanyang shoulder bag at handbag at hindi na malayan na kinuha ito ng dalawang hindi pa nakikilalang suspek. Tinatayang 22,000 pesos ang halaga ng cash at iba pang personal na gamit na laman ng mga bag, kabilang ang ATM card, cellphone at SSS ID. Batay sa ulat, nakita umanong sumakay ang mga suspek sa isang kulay-ibong SUV at tumakas patungo sa direksyon ng Baywalk area. Patuloy ang hot pursuit at dragnet operation ng pulisya para matukoy at maaresto ang mga suspek. Mula dito sa Davao Oriental, James Palmahil, nagbabalita.
0: Samantala, isunod-sunod naman ikot tabato Governor Lala Talino Mendoza ang mga prioridad na programa at proyekto ng SOC Sergeant Region na nakatuon naman sa Infrastructure at Economic Development sa ginanap na 4th Regional National Investment Programming Dialogue kahapon na dinaluhan ng Gobernadora. Nagkaroon ng pagkakataon na ibahagi ang mga proyekto at programa na isusulong o isinusulong nito sa SOC Sergeant Region na siya namang Regional Director o siya naman na Chairman ng Regional Development Council sa ang naturang dialogue ay pinamunuan ng Department of Economic Planning and Development o DepDev na nagbigay daan upang mailatag naman ang ng iba't ibang mga government line agencies gayon din ng mga RDCs ang kanikanila mga priority program activities and project na kinakailangang itugma sa pambansang budget. Para kay Governor Mendoza, mahalagang maiangkla sa plano at programa ng national government ang PPAs ng mga lokal na pamahalaan upang matiyak na magkakaugnay ang mga serbisyong ipinagkakaloob ng pamahalaan. Pinasalamatan naman nito ang DepDed sa pagkakataong ibinigay para maipaabot ng RDCs ang kanilang mga priorities upang mas epektibong matugunan ang pangangailangan ng bawat rehiyon. Samantala, ganap ng alas 7.34 ng oras sa ibang mga balita. Ibinida naman ang mga tourism site ng Region 12 sa ginanap na 2026 SOC Sergeant Tourism Summit kung saan naging host naman ang provincial government na dinaluhan ng mga kinatawan mula sa Department of Tourism 12. iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan, mga tourism officer, local chief executive. Sa kanyang naging mensahe na inihati naman o sa naging mensahe ni Regional Development Council 12 Chairperson at Governor Lala Taliño Mendoza na inihati naman ni Vice Governor Rochella Marie Taliño Taray. Binigyan din ito ang kahalagahan ng pagtutok sa mga tourism site sa Soccsaryan Region. Inihayag naman ng Department of Tourism 12 na bumaba ang bilang ng mga turista ang bumisita sa Soccsaryan Region dahil naman sa mga insidente ng pagyanig ganitong nagdaang buwan, particular na sa Glan Sarangani Province at Karatig Lugar at maging sa General Santos City. Sa 2025 na datos na inilabas ng DO o Department of Tourism, nangunguna pa rin ang General Santos City at ang lungsod ng Coronadal ang isa sa mga lugar na madalas na binibisita ng maraming mga turista sa Soccsaryan.

Nasa 716 naman na mga misamis noon ang nakabenepisyo sa food pack at walang gutom program na ipinatutupad ng DSWD sa Barangay Banyadero. Ang natura mga benepisyaryo ay nagmumula sa 51 mga barangay ng lungsod kung saan na maliban sa food packs nakatanggap din sila ng tiga 3,000 pesos. Ang food packs na may 25 kilo ng bigas, manok, karning baboy at tray ng itlog at gulay at iba pang mga pangangailangan na sa bawat araw. Ayon sa DSWD, ang mga benepisyaryo ay kabilang sa 2024 Community-Based Monitoring System o CBMS na naitala naman ng Philippine Statistics Authority o PSA. Maliban dito ay marami pa mga residente ang inaasahan din makakatanggap ng kahalintulad na tulong sa susunod na mga araw. Samantala sa mga balitang pambansa.

Nagbabala ang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA sa posibleng pagpasok ng Super El Nino nitong buwan ng Oktubre ng kasalukuyang taon. Ayon na kay PAGASA Director Nathaniel Servando, malaki ang tsansa na magiging malubha, malakas ang El Nino phenomenon. Sa panahon ng El Nino, inaasahan ang kakaunting pag-ulan na mula Oktubre hanggang Marso o Hunyo ng susunod na taon. Tinatantya na 40 mga lalawigan na makakaranas ng matinding tagtuyot na maaaring makaapekto sa sektor ng agrikultura dahil sa kakulangan ng tubig-ulan para sa mga sakahan at pataniman. Ayon naman kay Climatology and Agrometeorology Division Head Ana Lisa Solis ng PAGASA, mataas ang posibilidad na maramdaman ang epekto ng El Nino sa bansa. Nananawagan si Solis sa publiko na magtipid sa paggamit ng tubig at hinihikayat nito ang mga local government unit paghandaan ng posibleng epekto lalo na sa mga komunidad na nakadepende sa agrikultura. Umapila naman sa Supreme Court si dating Executive Secretary Victor Rodriguez upang ipawalang bisa ang September 23, 2025 ruling ng Senate Impeachment Tribunal na nagbago sa computation ng voting threshold para sa conviction. Hiniling ni Rodriguez ang pagpapalabas ng Temporary Restraining Order o TRO upang pigilan ang Impeachment Tribunal na magsagawa o magpatupad ng conviction vote batay sa bagong ruling. Iginit ni Rodriguez dapat manatili sa 24 o 24 ang miyembro ng Senado bilang constitutional denominator alinsunod sa Article 11, Section 3.6 ng 1987 na Constitution na nangangailangan ng 2/3 ng lahat ng senador para sa conviction. Hiniling din niya sa Supreme Court na ibalik ang July 6 ruling na nagtakda sa 16 votes bilang kinakailangan para sa conviction. Anya, ang bagong ruling ay nagpapahintulot sa pagbabago ng denominator batay naman sa mga senador na itinuturing na legal

at aktwal na maaaring lumahok sa impeachment proceedings. Ayon kay Rodriguez, may malawak na constitutional implication ang usapin dahil maaaring makaapekto ang ruling sa mga susunod na impeachment proceedings. Nasa decision na writing period ang Supreme Court hanggang September 30 at magkapatuloy ang mga sesyon nito sa unang linggo ng Oktubre.

Samantala, plano ng Philippine National Police ang pagpapatupad ng Nationwide Emergency Alert System para mapabilis ang pag-ulat, coordination at pagtugon sa mga insidente kasunod naman ng sunod-sunod na pamarilo sa mga paaralan. Ayon na kay PNP Chief Police Brigadier General Jose Melencio Nartates Jr., nais ng PNP na palawakin ang BES o Build the Partnership Early Detection Swift Alert Tactical Response School Alert and Rapid Response System na binuo ng Police Regional Office 4A o Calabar Zone. Layunin nito na mapadali ang agarang pag-uulat at pagbabahagi ng impormasyon sa pagitan ng paaralan, police at iba pang mga concerned agencies kapag may mga emergency o security incident. Sa ilalim ng pilot implementation sa Calabar Zone, nasa 155 paaralan ang nakatakdang gumamit ng application bilang bahagi ng organisadong alert at response mechanism. Ayon kay Nartates, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya upang mapahusay ang kakayahan ng mga otoridad na tumugon sa mga nagbabagong banta sa seguridad at mga paaralan. Tinitingnan din ng PNP ang pakikipag-ugnayan sa Department of Information and Telecommunications o sa Department of Information and Communications Technology o DEC para sa karagdagang pagpapaunlad at pagpapanatili ng platform sakaling palawakin. Sa buong bansa, ang hakbang ay bahagi ng pagsisikap daw na palakasin ang public safety at emergency preparedness sa mga paaralan kasunod ng mga naitalang insidente ng karahasan. Ngayong taon, 3 mass shooting ang nangyari sa San Jose National High School sa Tacloban City noong Hunyo 22. Ikinasawi ng 3 katao at ang Ateneo de Zamboanga University noong Agosto 18 ay kinamatay ng 2 katao at ang September 18 sa Banga National High School kung saan na 3 ang namatay at iniulat din ang maraming mga nasugatan. Alas 7:45 na ang oras. Samantala, balita naman sa ibayong dagat.

0: Ipamatud-an ni Erlinda Mahanay, taga Ilomavis, Kidapawan City, kung unsa ka epektibo ang Yaki liniment oil, human dali siya nanganak.
1: Salamat jugoy sa Yaki gid ba. Nagmasakit ang kunti, anak kong haplasan dayon. Wadyo ko nagpawaan ng kuan, anang haplasan na. So kada ito nakadungo, gugong nga naay po yung nagtisimune, nga, lali ra po daw ng anak. Kutistingan na ako, tinuod ba? Tinuod, mangit po di ay. Nagdahong nga, lali ra dahil ko ng anak di ay. Okay. Magwala naman sa kuha.
0: Yan ang Yaki liniment oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit.